0: Charlene Aguilose. Good morning man, una sa po kay Mr. Randy Samson Sarabia. Ina greet again si former Congressman Carlito Marquez at kay Kong Jess Marquez. Blessed morning ko no. Kay Verflay Cabal. Good morning, shout out kami sa Katiklan Market. Lalo sa mga kumpari kong mga gwapo, kay Butsoy, si Mato, Nilboy Labastera, ag akong inaanak nga Pogi, nga nag-birthday makaroon, Chester Labastera. O nasa Katiklan. Kay Madam Marian Airoso, good morning kid. Pabati kay Marianita. O good morning ko no, Marianita, aling kay Marian Arioso. Kay Kagawad Robert Luis Cahiling o nasa Binalil Point sa Katipunan sa Banwat, Buruanga. Diretso sa pagservisyo. Tama. Hasta nga wat TRO, diretso kita sa pagservisyo. Good morning, Gid. Kagawad Robert Luis Cahiling. Kay Julius Nunez, good morning, Gid. Sa'yo naman itag LTO nga, kabuhayin nga, kalakaran o narong nga fixer, bisan may ordinansa kun nga, no fixer. Mismong sasugod karon dong kasabwat dapat hindi ang si Kagawad dong kasuhan. Pati yan ang kasabwat sasugod it LTO agud mabuhinan sanda hindi man doon. Dali lang ha. Hindi man doon sanda maubos pero mabuhinan yang una sa LTO abi. Rugi na tawag nga comeback money very fast. Mayuna nga ni ag kakilaga nga hindi Antigo mag-drive. May lisensya mo, tapos, perdi pa na ako, code 123, imaw, ako nga ni, ay, 1-2 natagbuho, gina ko. Ay, nako. Good morning, Jet. Kaya marami pa rin ang, ga-drive sa akla na walang lisensya. Katuloy yan, kumuha ka lang ng student permit. May driving seminar requirements na wala yan noong 1980s. 2K pa naman ang bayad, meron yan noon. Kapag nag-apply ka ng professional and non-pro driver's license, may pring sila pero for schedule pa ita. Dapat yung pumunta na ilista na nila para hintayin yung schedule experience ng anak ko nang mag-apply ng student permit. Sabi ni Mr. Alex Nabor. Ah, okay. Happy birthday kay Nilson Pragoso. Ay, good morning, Gid. Dung Nilson, happy birthday. Birthday mo ganyan. Makaroon na sa napnot, ah. Sa Banwat, madalag. Kay Sir Noel Banjola, good morning, Gid. Toto Andro Swalog Jr. to, good morning to. Kay Kuya Junior Vlogs, good morning. Sir Ed Sabal, Ma'am Puli Sabal. Happy viewing, una sa California. Kay J-Lo Plabiano, sa mga taga-Mubo, ang mga gwapuhon. Ag sa gwapuhon kong asawa, good morning sa tanan. From J-Lo Plabiano. Madam Pete La Cruz, good morning, Gid. Happy birthday sa imong the one and only wife. Good health and more blessings to come and God bless. Thank you, Gid. Madam Pete De La Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, ako na nang unahon dahil ang importanteng panawagan, no? Sinto ka ina. Ay, basikon na malipatan ko hindi na eh. Ginapanawagan, anay, ha? Sa mga kigbataan, kakilaga, amigo-amiga, ni the late Victor Nahil Soto II. Nga roan ng rubong ni tay Victor, dating kapitan di mo't napnot. Dating kapitan, kagawad, ay nakatagana ngon sa adlaw nga Sabado, Oktobre 3. Alas 2 hapon, pagamisahan ni Mora sa Our Lady of Guadalupe Parish Church una sa Banwat, Madalag. Aga iga diretso sa nang ulihing pagahuwayan sin ngayon dali lang kita Madam Lisel ha sa ini kalagay eh basta naman sa Madalag Cemetery doon nagpanawagan doon nga bilog nga pamilya Soto ni the late punong barangay Victor Nahil Soto the second ita napnot madala. Kenong bini la sir na good morning kitong bini. Nanay Claire Choco, happy monitoring. Sir Lucien, kay Ma'am Lilian Laurente, nakatabid man katon. Teacher Sherry Herbacio Lozada Boyk, Sir Eugene Edward Boyk, good morning kid. Kay nung Lilad na Laurente, ang tinin niya. Nung Tidi Villaruel, thank you kitong Tidi ha. Si Engineer Marlon Vélez, supposed to be dapat makamanumano ta today. Makaron. Galing, ito imo sa piskal makaron. Ay makaron nga daw ginapal yatarong kaso sa ratong nga fixer nga inaristo. Pinagi sa sangka entrapment operation kahapon nuna sa component LTO. Ah, mga kasimanwa. Ag may press conference kuno 10 a.m. makaron. So gaton ta lang hinagay plaster ta galing ko nanorong resulta ita press conference kay patawag ni LTO Caribou Chief Engineer Marlon Vélez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, katodong Jojet. God bless always. Thank you, Gid, Congressman. Listening to your program this Tuesday morning. Thank you, Gid, Congressman Papa Jesus Marquez. Nga nakatabid man katon. Toto Berlin. Villaruel, nasa compound ita. Pero tsuwag Villaruel sa libtong. Oh, happy birthday gid ko no, Tita Eleanor Dipinsor Reyes in BTC from Toto Berlin Villaruel. Good morning ha sa bilog nga pamilya Villaruel. Good morning gang. Pres, ano pa makarapag ang sanda kasayod? May picture ay. Ngani ni Rachel eh. Diya, kato-kato pa ron. Chimpo pa panahon pa ni kupong-kupong ni Makon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Thank you, Kid. Nene Richie Litora. Good morning sa Bats 9495. Ita Northwestern Visayan Colleges Section Rizal. Rizal kita, no? Nene Richie, Section Rizal kita. Bats 9495. Rizal. Ita Northwestern Visayan Colleges High School.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Maisog taro hadakpan nga ron mig. May anti-fixing loop kita pero palain tasanda. Buon nang itimaw siguro ron migo. Basi may kibahan taro una sa suod it LTO mismo. Indo na ipapangutana ta kay Engineer Marlon Vélez. O gani oro ginakumpir. Kano para doon nga post doon? Dahil nga nga pagkumpara ha. Pagkumpara sa daywa nga nga public market. Araw, may ginpost yung man doon about aklan at kapis nga ra. Nga, the comparison of two public markets. New Ahoy public market. Sa Iloilo ra, Ahoy. First class town man ng Ahoy, Iloilo. Ro budget ita ng tindahan, 130 million. Dong completion date ko no, timeline was followed aga rostatos ginbook sana. Bag orang tindahan, kasimpleng tindahan pero kanamiton man. 130 million. Sa New Calibo Public Market ko no, Calibo Aklan, first class town man. Budget 300 million. Completion target by November 2026 ko no. Status under construction. Ay Greenland nga ni nga 100 million. Nakita mo dong Libertad? O so yan at Libertad dong? Libertad nga kwan. Libertad, bago nga Libertad Public Market. Ipakita o na 100 million yang. Doon nag-obrak. Say ka kung sino nag-obrak at Libertad ha, nga public market. Ding dong Greenland Builders. Aton. Yagit sa aton ha. Engineer Titoy Rodriguez nga Greenland Builders Banwa. Imo recobra Libertad Public Market 100 million tanawa ba ng itsura dong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga kayang-kayang ubrahon ni taga-Aklan na matinao pa sa mga taga-Rotaplex. Hindi tanganik ko na mat Nakita nyo na barong taga Natruta Flex? Taga mga engineer man lang yata. Araw lagi nagtuyang ron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: O magtoka! Sa Libertad, Tanawan at Libertad Public Market, si Greenland gid lang doon nag-ubra. 100 million yang doon inabot.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Happy birthday kay Inday ng buhay mo, Jet. More blessed. Thank you, ng Joyce. Hover Oliva Rilano. Salamat kita, ng Joyce. Sa mga nagpangutana, kugubong ni Brother Julian Reyes, wapat schedule eh. Wapat schedule. Ipanawagan ko galing kung may schedule na rung gubong, kung ako ni Manghod. Nga nagtaliwan na sa pinakinabuhi, ito makaroon sa Aranas na aming anang gawas sa Aranas sa Banuat Balete.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng
0: nakita mo dong?
1: 88.5 FM Radyo Radyo.
0: Isin mo nga ni basi ka pamati kay Engineer Tito, isin mo nga ni Kakon na nga imong inubrang tindahan sa kwan. Imong inubrang tindahan sa Libertad, oh? Grabe yung mga gwapo, bebe. Da. Abahay. Pormadong-pormadong ito. Iya sa kilid si Mr. Cedric Sason. Iping na si Mr. Ray Rugan. At mga nung ganon nga mga milyonaryo galira. Iping na si nung Lino Japo. Arang nga, bilyonaryo tarayin nga. Si Engineer Nist, puro nakabarong eh. Nestor Victor Tito Rodriguez. Anang iping, anang igsoon. Ah, matsamanog Vice Mayor manda. Isbikit si Luces.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ayos gida. Thank you gida, Madam Charlina. Jet, good morning. Kapanawagan kung sino makakita at wallet na duga anin sa pudlon paagto sa tambak. Naduga sa may I Love New Washington. May sugod ka driver's license. Kung sino makakita, pakiuli lang iya kay dating Kapitan Rani Di Pilipi. The wallet nga black ay nakapangagan kay Ludebert Antonio. Kabi ikaw na naduga ara. Kung sino man nakapugot ha, it kahita nga may driver's license. Kabiira mga 7 to 8 p.m. Karon ko sa may I Love New Washington na hugog o na wigit siguro. Importante dong driver's license. Pakibalik nyo lang kay dating Kapitan Rally Di Pilipi o na sa Pudlon. O riyan lang kakon sa Radyo Todo kung niya man lang kamumagapit. Hapitan nyo lang iya. Nakapangagan nun kay Ludebert Antonio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Good morning,
1: Radyo
0: Todo. Toto Rex Di Pilipi. Okay. Thank you, Gid, kay Bagsik ni Juan. O, nag-send man si Bagsik ni Juan kakon ita about Aklan and Capiz nga ra, nga comparison, ita Kalibo Public Market ag Ahoy Public Market sa Iloilo. Guri yung pag-greet, happy birthday kay Bujong Inday, MBTC ba? Thank you, Gid, ang Collagel Chip, ang Collagel Subiaga. O, na sa Mercedes kay Ente Maribel. Happy monitoring, Gid. Ba. Dali lang kita. Sige nito. Pangayo sa dali lang kita, boss, ara boss, dali lang kita. Imo man ako nya, yung ginagamit kina number boss. Imo man bossing ang ginagamit nya number gyapon. Good morning kid kay ata Captain. Hey, kung kay hari pa. Hey, Captain! Captain Joyny! Captain Joyny Maglonso!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo!
0: Section. Thank you, Gideon Richel Itora. Section Rizal. Nalipat ko kung anong section kita eh. Section Rizal, Gidman. Ita NBC High School Batch 94-95. Yeah. Engineer, dito ay pakisin mo nga ni kakon nung picture aron, oh. Aron, 100 million doon. Pakita to, Mandong. Ano ita, Libertad, do yun yun doon, dong. May iba pa karon nga design eh. Anang printed do yun eh. O, Ron. O, kabaho-baho nga tindahan. 100 million yung Ron, ha? 100 million lang yan po. Libertad na bas. Si Greenland gilang doon umubra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ara, ipakita to man. Tanawa be, iya sa mong FB Live Engineer Titoy. Kunin mo ginmanda. Libertad Antique. Daya ginman dong tindahan yung inubra mo. Oh, yung I love Libertad. Oh, doon ginman. Eh, da bagong tindahan eh. Rondo na nga print eh. It Libertad Public. 100 million lang po yan. Pila nga tarong bugan doon na nga kwan garon, agnahuman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: ah, okay. Radyo, todo. Doyon ko na, doyon ko na dong, doyon. Tungan ba ka mo sa kwan, solid. Ah, monolithic, monolithic. May ginaobrang karsada ito sa kwan. Sa ibahay. Tungan ka mo sa monolithic mag-obra. Nag-umpisa ding dong ro... roadway dining ito sa ibahay. Harap adong rumak makibot katin mo dong. Nag-umpisa yung mo dong it July. July 2026. Natapos yung mo dong March 2026. Eh, kita mo? Nag-umpisa July, natapos it March 2026. Baliskad! Ay, Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning ko no sa Carwas Boys. Sa New Buswang Pit Stop Carwas. Nga nagpamati. Lalo na kay Jobit Himala. Walang hangover ngayon. Okay, good morning kid. Isbe, Jan Polinita. Una sa Carwas. Happy Golden Years kay Bujong Inday. Cheers to another year. God bless and good health to the whole family. Thank you, Gid. Maninay, Tita Lucy, Villaruel, Lumibaw, Cheprodel. Thank you, Gid. Cheprodel, ha? Oro, no? Thank you, Gid. Engineer Moises. Araginsen ka ito ni Engineer Moises, oh. Ayan, Engineer Moises. Ano lang yan? Oh, 100 million lang po yan. Libertad Public Market. 100 million lang yan. Nakita mo dong? Send ko kayo mo dong, ha? May gin... No, sa parehas mo lang kayo na dong sa imong ginkwan, eh. Oro. Oh. Kanamiton. Simple. Kanamiton. Nagbahag pangani. Tiling pak. Pag bumagyo it mga yulanday, basi kong ubos it panggupa dyan yan, eron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano daw, aray for a while. Ay, good morning, kid. Thank you, kid. Ang pod, Attorney Hinge Reyes. Nga, nag-monitor ka ito makaroon. Ano daw, isin ko kayo mo dong, ha? Ara, ara. Ara na dong, ginsin ko dong. O, tanawa. Mahal-mahal patsangkira na ako yung ito, 130 milyones. Anat Libertad, 100 milyones lang. 100 milyones.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Aron dong, kita mo dong. Pakitaan dong. No, 100, Doc Juan, 100 million nga Libertad na public market. 100 million ha? Kumpara mo sa 300 million. Nga tatlong dagon, di ka po matapos-tapos. Diyos mayo. Tego gida, busing. Joy ni Maglunso. Tego gili kayo nung titoy kahapon, ha. Tego gid. Agay, former mayor, Giselle Toto Templo Nuevo. Welcome, home. Nag-renew ka rin mo ka ng visa, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makakarating. Happy birthday ko na, Inday. Ano kay Toto Rex Moralio di Pilipi nga nagapamati makaron. Aga, doon nagagalit ko na yung bilogid niya, pamilya di Pilipi. Thank you, kid, Toto Rex Moralio di Pilipi. E ba, bidong? Ron! Yan! 100 million yan! 100 million lang! Ano sa bilog pa dong? Doon. Aron, 100 million lang po yan. 100 million lang.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Maninong toy, mabahaw abirong discount sa aton nga ra. Ano tang klaseng discount? Ano tang klaseng diskwento yung dipatulata? Dali lang ang kababong mensahe. Dali lang yun. Balikan ko ha. Ha? Ay, good morning kini kay Engineer. Former Engineer ka, sir? Former Vice Mayor, ah. Former Vice Mayor at Libertad, sir, no? Libertad ka? Former Vice Mayor at Libertad? Contractor man di mawi. Kay Ralph Valenzuela. Madasig gidman si paring Tito yung aron mag-ubra. And aside from that, tutok pro pag-supervise it Municipal Engineer ag SB. Ay, Libertad yun eh. Libertad ni Moray. Former Vice Mayor at Libertad si Mr. Ralph Valenzuela. Sa'yo na ron, dahil nga kontatista man ni Mau eh. Alas 8.23 manwa, oras sa Pilipinas. Dali lang. Ang nagpilang ang mga mensahe, balikan ko pagkatapos siya magkara. Standby! Oras! Hatod kenyo, Trader's Beer, kasanggamo sa relax, sarap.
1: Todo komentaryo. Todo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Suling Store, capital site Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Walang inaatrasan. Komentaryo na ng katotohanan. 8.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.40 na. Oh, palayin ta, tawan-awan mensahe, Anaya. Agol matawan ta, tustis siya mga nagparehat mensahe nga ra. Happy birthday gili ng ami. Oh, naga-birthday man makaroon si ng ami Fernandez Sabuco. Ang nag-iisang babae sa buhay ni Kapitan Tubi Boboy Sabuco Estancia. Happy birthday gid today, September 29 man. Halin kay Mary Eden Adok, aghalin man kakon happy birthday gid ha. Nang ami Fernandez Sabuco na sa estansya. Kay Manolito Manalo, nasa tabay yun ba nga? Happy monitoring kay Mr. Alberto Oreta sa mga taga-Naluok na. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning, kid. Happy birthday kay Ma'am Eleanor. Thank you, kid, sir. Alberto Oreta. Good morning, Jet. Pag-greet it. Happy birthday kay Sir Bin Bilardi. Ita MD RRMO New Washington. Happy birthday again, sir. Ben Bilarde. Halin kay Tanumon Goras. Galing man kakon na. Nung jet, agod mabuhinan do simpleng corruption. Hey, dapat dubayad sa magpadisyonal ng code. Hey, buhinan man it mga driving school. Na ano abihay ka mahagiro pag-process ita. Additional ita code barato rong restriction code sa LTO pero sa driving school to driving in situ para sa code 3 to 8 ay kamahal-mahal ang daming gina tugos-tugos gid nanda pero kung barato bayad basi wa it na ila mag fixer aba ni Julius Nunez. Shout out kay Inday, happy birthday gid Inday, all the best of good health. I love you, aling kaya ng Tina Guboy Tambong. Good morning ng Tina doon. Pobre, ang tagal na yung corruption sa LTO. Yung sasakyan ko, nagparinyo ako, hindi mapirmahan yung papers ko dahil daw malabo na ang salamin ng ilaw ko. May lumapit sa akin, 200 lang sir. Mabilis pa sa alas 12. Grabe ha, 200 lang, mabilis pa sa alas 12 ang ballpen magpirma. Nagbigay ako ng

0: torrent, pinirmahan nila ang papers ko. Pakias kay PD Jet. Salamat. May press con kung hindi na, ipapakota na tagaling kay Engineer Marlon Velez. Kay Arlon Francisco, thank you good. Kay Arlon Francisco aga sa One New Washington. Baka yung tower na may salakot sa ibabaw, 100 million ang halaga. Nagtatanong lang, tower? Sun tower? Mr. Alex Nabor, saan bang tower yung sinasabi mo? Yung dating tower? yung giniba, yung dinimolis na tower? Saan tower? Ipakota na ta kung 100 billion ginman. Kay Madam Rosiso, good morning, kid. God bless you man sa Andagaw. Sa mga Crispino at Lucero family sa Alipotos, Ma'am Bilya Lucero Crispino, good morning, ma'am. Nga nagapamati makaroon. Kay Ma'am Dili Albert, wow, happy viewing, Ma'am Dili Albert, una sa Oxnard, California. Kung walang corruption niyang Kalibo Public Market, tuloy-tuloy ang trabaho at hindi naabutin ng high-tech na tayo. Daming paraan para mabadali ang construction. Tama, gid dun, pobre. Kung gusto hon, gid, kabuhay-buhay natapos yun, actually. Kung ginbutangan it kabo nga tao ron, nga nagtrabaho, last year tapos na rin tindahan. Ay, nanay, pilambilog ba lang aming nagtrabaho? Paano matapos it madali? Ay, pilambilog ba lang nakikita na itong nagtrabaho? May nagtrabaho man. Pilang bilugang. Kung binutangat abong trabahador doon, construction worker, kan opa tapos yun ng tindahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wow, kanamiton nga tindahan, gawa ng taga-Aklan. Yung tindahan sa Aklan, suspense, malapit ng matapos. November ko no. Kung hindi November, December. Kung hindi December, baka next year, Tres Hermanos. Good morning po. Blessed Tuesday. Picture of Libertad Market Center. Nakita ko na. Nakita ko na ang po dator ni Hinge Reyes. Build, design ag build, manda. The same, gid. Sa ato ni Kalibo Public Market. Kung di Kalibo Public Market, design ag build. Sa design pa lang, pilang milyon niya girubinayad. Sa design pa lang, ha? Design pa lang. Di, anat libertado, kanabito nga tindahan, iping it bagayran ni former Vice Mayor Ralph Valenzuela. Kaya, sayod git si Juan, former Libertad Vice Mayor Ralph Valenzuela karon. Magapit na bisan ng bagay eh. Raya nga tindahan it Libertad, 100 million lang po, design ag build man. Ay, taga-Aklan doon nag-ubra. Kanamiton, kadali gilang matapos gani.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Sabato diyang ha, with all due respect, Mayor Jory Sir. Rung tanan nga kwan, tanan nga design ag build nga project, makontrobersyal sa Kalibo. Ha? Daywag lang do project it Kalibo, nga ginpunduhan it Kalibo. Sa history it Kalibo, daywag lang. Ha? Dong design ag build nga project. Kalibo Memorial Park, agrimatorium. Ngayon, hindi pa gihapon magamit-gamit naton. Wa panganit ECC ron. What DOH permit? What NWRB permit? Abo pang kuwang-kuwang, pati gate nga 1.1 million. Wa nga ni gihapon naton kita. Ah. Design ag build man doon. Dahil wa paro kontraktor ka ron. One mark ag Bersen, may subcontractor pa ron. Ala ko mo, daywa, contractor, may subcontractor pa. Pero, kugang-kugang gihapon. Design ag build man doon. Kalibo Public Market, hagos magtatatong daguna. Design ag build man doon. Ngani, ayawon ka mo. Hambay ni Engineer Rex Bautista ngani. Ay, hindi utala mana kita mag obrat project sa masunod niya. Design ag build. Ay palpak tagaliman na rin mga design ag build nga ra.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Talawa Rutigayon Housing. I design ag build man doon. Gani Rupondo ko, nasyonal eh. Dayang anat at local. Locally panid project. Design ag build. O design ag blind lang ko no.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ayan at libertad ya tindahan design ag build man. Kadali gila matapos. Kanamiton man nga pagkatindahan. 100 million.
1: Todo komentaryo.
0: Aba ko mo de prinsya, 200 milyones.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, para sabi ka ron, ay gina-compare man sa Ahoy Public Market. Kanamiton man no pag-obrat Ahoy. Tapos yun. Ginagamit yun. Kadali gila matapos. 130 million malang. 130 million malang. Kanamiton man nung pagka-design.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. More years to celebrate and happy birthday to your wife, eh, Ma'am Eleanor Reyes. Thank you, Gid. Kagawad, Irene Silva Gonzalez. Kay paring Abel de la Cruz. Paring Abel dito, Abel Prado de la Cruz. Una sa Purok 2. Good morning, Gid Pre. Ang Sabinog Angkat de la Cruz. Una, ag bitoon. Siguro jet kung ginbutang lang tanan rong loan nga sa DBP nga budget para sa tindahan, human yun doon kaso lang ginbutangan ita sikirong kwarta. Base si inyon haagtorong iba. Ubos yun hay nako jet. Ro loan abi nang aluna nga ra sa DBP hay 691 million da. Tanan. Ah tanan galing hay abo manabiro pagtunan sa 691 million 300 million ng para sa tindahan. O iba, may mga project karon nga una man nakabutang di karon sa loan. Kaibahan dahil nga nga pyrolysis machine nga 110 million.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ah, dahil o... Dahil nga... Kanyo nakapangaga na may driver's license dahil. May sigarilyo pa. Dahil nga may ginuli yung nga pouch, o. Oh. Ah, okay. Ay, yan na, Kwan. Buong alang iya, Totorex. Yan na, ginuli na iya, Runga. Sino nagbalik dong? Tagatigayon, may ngagan ka. Sagamat gin sa naguli, ha? Iya na, Totorex, pakibuo lang iya sa opisina. Ro, pouch nga nga black. Wallet, bara, pouch man na day. Pouch na black. Iya ro, lisensya ni Antonio Lodebert Estrada. Yan na Toto Rex, balik na. Yan ang buwan ng iya sa Radyo Todo, Rokwan. Yan ang pabuwa, Rokwan. Kahita ni Kwan. Ropouts nga iya ro mga lisensya ni Ludebert Antonio.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ay lang gina. Takot, gamonitor pa si Toto Rex. Gamonitor ka pa, Toto Rex ni Felipe. Yan ang to, pabuwan to, Rokwan. Pouch ni Lodebert Antonio. Yan naging balik na yan sa Radyo Todo. Thank you kaya sa nagbalik. Sa I Love New Washington ko noon nanda nakita. Aba, okay, sige. Thank you, Gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good AM, Doyon Kator. Sige, anda ka tong binagabag sa konseho. Anay Nanday Gosorintino ay abo ka tong konsihal, bagabag, puro konsihal ka to, apelyedo nga bagabag. Ay na makaron, mahuya man ka mo. 3 years, wag yan po matapos. Sigit tubod, guro rong pundo. Ang tamaan sana, mabuklan. Thanks, Jit. Wali kay Eric Gregorio. Ayun ba ni Engineer Emerson, ay tapos yun man na to, alinun pa natin. Eh, tapos na. Ato nang ipangamuyo nga matapos yun ang tindahan nga na. Para matapos man ng kontrobersiya, magamit yun, nagumperwisyo nga ng hatod. Ah, kung grabing delay ko rin tindahan nga na, matapos na, perwisyo sa gobyerno. Hama ako mutang perwisyo, pinerwisyo kita traffic sa Kalachuchi. Pinerwisyo kita traffic sa San Lorenzo Drive. Perwisyo sa taga MMG. Perwisyo kita ron, una sa MMG. Perwisyo sa gobyerno. Delay. Ha? Delay. Perwisyo sa economic enterprise. Doon doon rason naman na deficit economic enterprise. Ay, taton nga banwat kalibo na sa tindahan nga hindi matapos-tapos. Perwisyo. Sa banwa, nagabinayad kita ko itong renta sa Garcia. pugta nga ginagamit ngayon nga temporary nga tindahan, kada renew na to't kontrata, 300 milyones. Nakadaiwang renew na kita, 600 milyones mil. 600 mil na. Pero atong binayad sa renta pa lang.
1: Walang inaatrasan.
0: Ang grabing permisyo sa mga negosyante. Nagkaputo-puto na rong iba. Ha? Tama ako mo itang perwisyo ro daga ko grabing delay ko pagkahuman tindahan nga ra.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Eh kabay pang matapos yun. Para matapos yun ang perwisyo man. Ho nga ni matugid man ron. Kunwa na nakatugin harang ron it mga isbero tindahan nga ron. Human yun sa panahon ni Mayor Emerson. Pah! Na-enjoy kunta it mga pumuyo. Nano lang nga sa makara, sakripisyo gid kita tanan. Amay ni ng Alona Cristobal. Kay Brando Santisas, good morning gid. Happy listening ko no, Randy Santisas. Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosie Naudito, good morning ma'am. God bless, happy happy birthday po. Ami sa buko, good health always. Aling kay Boss Edwin, pobreng malipayo na. Happy birthday, Ma'am Eleanor de Pinzo Reyes. God bless you from Ma'am Poli Sabal sa California. Kay Johnny de la Cruz, God bless everyone. Una sa Libacaw. Public Market Tower. Ah, okay. Public Market Tower. Okay. Sige. Noted, Mr. Alex Tabor. Pag di matapos it November, tapos ka mo kay November. Hindi. Basi matapos matananda. Kabay pa. Kabay pang matapos yun. Agod niya, matapos man ang kontrobersiya. Bugbog sarado na taon niya munsipyo ka ra. Bugbog sarado na si mayor, koreng tindahan ka ra. Ha? Dapat nga rin, bugbogon ka ra, kontrakto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Bugbuga ba ka, mayor?
1: Radyo Todo.
0: Bugbuga ba ka, mayor? Ay dahil koreng ra nga delay nga construct nga completion ni tindahan, ikaw na bubugbog, ha? It publiko.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Jet, convert na lang nato ng tindahan, Star City. Ruan ang design, bukot pang tindahan, dahan ang itsura. Habay ni Mr. Randy Samson Sarabia. Doon ta Jet, no white corruption, kaya nag-igo, Rowan Million. 100 million. Kay Sir Tito, ikabay nga, padayon yung sir ng malimpyong ubrahon. Good morning, Jet. More power, Galvez. Thank you, Jet. Former SB member, Chodoro Otoy, Nabaro sa Villorente. Ang nagpamati, makaroon na kaibahan si dating SB man nag-mayor, Bagto Zapata. Napanood ko sa YouTube ang viewing Libertad Public Market na 100 million ang halaga. Ok ang design at ang laki. O, oh, kita mo, nakita ni Mr. Alex Nabol sa YouTube, Rana Ita Libertad ko, no? Okay dong design. Ah, agkabahuman. Eh, 100 million ma lang. Ayos man. Kung si Mayor William Kunta dong mayor, Kunta, madali tabagsabat sa media daya nga administration ay nag-hire pakitat mga talibon non its spokesman para tagapagsalita sa office it mayor sa salary grade. Hay, nako. Amani don pobre. Shout out ano na, Sapel, S-A-F-E-L, mini sound. Ah, sa F-E-L, na ano man. Nakakuha na ba eh, nakabig liter lahat eh. Good morning, Gida, kay Danica Ang aga sa F-E-L, mini sound, doon na sa Kulab Nog Palay. Kay Ernie Feliciano, yung tag-ana ka rin. Sa pabuton ko nung kapistahan, saan ba piyesta? Pabuking na kamo. Sa F-E-L. Kay Nung Jinjin Gonzales. Good morning, Nung Jinjin. Nasa Proctos. Human yun konta tindahan na ron. Inuli, tanga na iyata do kwartay. Abo nga hindi magsugot. Nga sa term ni Nung William Maobra, ay sandagid dong bayad. Hay, kumusta makaron? Kanamiton design. Palang kaguoy, mga negosyante. Aboon nga, nalugi. Aga, gahugom yun kuno, di karon sa school nga magapit. Anong kuno? Nagahugom gin mata, Tres Hermanos. Buko ng it kuno. Good morning, good happy birthday to your lovely wife, Maminday. Thank you, good kagawad, Cap, Mila, Inosensyo Tayco na sa New Buswang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sagamat din niya, abo. Asa nag-uli, kita magpasagamat, Totorix. Ang sagamat man sa nagbalik at kahita. Iya lang, Totorix, ipabuong sa kwa na obisina. Dong, pakitong over na nilalong ito kay Nudge. Ako dito lang buo ni Ludibert o anang aranga pouch aga ng lisensya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ba. Sino yun to kay Ina? Happy, happy birthday kay Inday ng buhay mo, Jet. More birthday so come. God bless to all your family. Thank you again nung bini. Kay Ma'am Pilaser na San Luok. Sino yun to? 100 million yakato na covered court malang ron. Kung sa bagay, araw na waaton nga covered court sa Kalibo, 100 million gin lang matuod ron. Covered court yata ron 100 million. Pero ito sa Libertad, tindahan nga kabaho-baho. Daron, sa Ahoy, kanamito na ng tindahan ng 100 million yakaton, covered court pa yung 100 million. Ayaron no covered court daton. Mapulay, binakbak yun. Inanay yun.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ay, Diyos mio. Isbe Jan Polinita, good morning ah. Okay, director, dating director itakel ko, Ma'am Mirna Lachica. Kaya nagpamati ba karon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning again sa mga taga Camplibas sa 82nd IB. Oh, Bantay Laya Troopers nga nagamonitor makaroon. O nasa Camplibas sa Banwat Banga. Kaya PFC. Grabe, PFC Kirby Revesencio. Agdagag ko akaroon ro mga pwesto. Bukong dat, aba ako mo ta, dali lang kita. Ido na, basahon ko baga rokman. Ay, may panawagan. Gali, ya, dali lang. Karoon lang ilang panawagan, ha? Aba ako mo isdaan. Ano ba sukat, Engineer Tito ita, kwan? Iti mong stalls una. Isdaan sa Kalibo. One by one doon nga sukat. Ha? One by one. 1 meters by 1 meters. Sang metro ang agapad, sang metro man doon ang haba. Ha? One by one, baligat isda, una sa atong bagong tindahan, rin niya taro sukat. Hey, okay malang kuno ha. Di, importante, basta okay kinyo ha. Ang ba ni Ma'am Rosalia Tampos, okay man kuno kanda, okay man kuno sa manog baligat isda rong one by one. Ha? Nga baligat isda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ayaw nga ni eh. Dali lang kita. Halatado nga ni kung taga-aklan to. Halata, ro discount. Makita man sa gawas it naka-discount ron makaroon to. Jet, may... ayos, ayos, ayos, ayos. Taga may bilo man doon, Jet. Romeyor sa Libertad. Antike nga ron, makaroon. O nga ni. O, taga mabilo kalibugid. Asawa ni, nung Edgar Lacer. Nakagto kami sanda. Kaya, Mayor, Lacerna. Ano talaga yung first name ni Mayor Lacerna? Ano rasanda eh? Nicopior. Ha? Mga kwan sa naray. Mga pamilya at mga Nicopior na sanda eh. Doon nagbailo sa, dating Mayor T ay anaman nga magugang asawa ni Mr. Edgar Lacerna nga taga-aton gid ah taga Mabilo nasa Banwat Kalibo na kay Kaprani nakaagto kami ni Kaprani sanda karay. Good morning gid Kaprani. Yaro ay Ludebert nga kahita Kaprani ha pabuo lang niya sa opisina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dapat jet ng kontraktor yata yalang sa aton jet. Abo man kita yung mga engineer nga mga mayad agbadasig pa magtrabaho para makakwarta man ro aton yung mga kontraktor jet. Eh, tama kamating ng alo na Kestubal. Kababo yung para sabi Greenland harong kompleto. Oh, kung equipment yang nagaparang awas haron si Popoisto Perez ha haron si aboy ang mayad yung mga kontraktor pero pinakamanami kitang kontraktor monolithic nag-umpisa it July 2026 dong project natapos March 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, kung gusto nyo, si Joyny Maglunso, pulido taron. Above standard akong mag-ubra. Diba ka, Captain Joyny? Kung tanaan nyo taga DPWH, kung umubra ay mau, above standard.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday lang kay Ma'am Bujong Inday. Masakit ulo ko. Oh, bakit sumakit yung ulo mo, Tatay Giselle Cubindas? Anong nangyari, saan ka nang galing? Hangover ka siguro, kaya sakit yung ulo mo eh. Good morning kay Tatay Giselle Cubindas. Una sa Alcobindas Heavy Equipment and Supplies. Sa istansya. Happy birthday sa loving wife mo, Katunjet, kay Ma'am Inday. God bless. Thank you again, Madam Bill Arsula. Mayor Marivet Nicopior Lacerna. Thank you again, sir, ha? Ralph Valenzuela. Sino ba rong mayor, tag-nag-vice mayor ka, former vice mayor Ralph Valenzuela? Tag-nag-vice mayor ka, si Mayor Mary Jane Tipa? Or si Mayor Bugo Nicopior pa? Ha? Tag nag-vice mayor ko na sa Libertad. Siguro si baka si kon si Mayor Tipa, Mayor Mary Jane Tipa anay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay. So si former vice mayor Ralph Valenzuela Gali ay nag-vice mayor panahon ni former Mayor Mary Jane Bibotti at Libertad. Oh, thank you, kid. Happy monitoring, kid, Mr. Ralph Valenzuela.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ay, base ko malipatan ko ra, makikigro mga kwan, senior citizen. Importante, abiray, dali na, kid. Pamati, mga senior citizen at poblasyon kalibo, ha? Aga, dapat mag-report ka mo sa OSCA. Ah, report ka mo sa OBCN at OSCA ay importante gid. Thank you gid Goba Gilmar Marmar Namayan de la Cruz nga Bantay Bata 163. Oh, nakagustot ka bidong. Dahil nga Bantay Bata 163 si Gob Marmar.
1: Todo komentaryo.
0: Ginapangabay gid, opisina ko. O nagapangabay gid ang opisina ko ng Barangay Poblasyon Senior Citizens Association nga nga ipanawagan ng mga pangagan ko mga membro ita Barangay Poblasyon Senior Citizen Association nga nakalista di kara nga mag-agtugid sa opisina it OSCA sa lima agma karon sa Kilidit Ati-Atihan County Inn for validation ko swa para sa cross matching agod niya makurihan roanda nga mga pangagan sa CBMS or community based monitoring system igto sa National Office kong DSWD. Umpisa makarong adlaw, ha? September 28 hasta sa September 30. Hinaga. Sa natungdan nga pizza, ginapangabaygid nga mag-agtor tanan nga ginapanawagan para sa inyong kamagayran. Ay importante ra. Hindi na kay Chief Darius sa Pupoy Milgarejo. Isa-isahin ko na lang. Aro iba ka rin, ha? Patay utangan eh. Si Alita Luciano Agudon, poblasyon na tanan ha, poblasyon tanan. Dayang si Opilia Mistidio Alpon ay, harapagid. Opilia Mistidio Alpon, Alita Luciano Agudon, Jan Villarico Almero Ngara, disisyo tara. Clarita Transe Ang, this is Manda. Ora, Adelina Juanito Apolinario, report ka mo sa OSCA, ha? Crisanta Inocencio Arboleda, Ramon Agana Arubang, this is yun si Tay Ramon Arubang, Luz Solano Acelo, Rosaldo Dilantar Baldomar, report sa OSCA, si Edita de la Cruz Barbara, desisyon da. Felicidad La Chica Bartolome, report sa OSCA, si Persim Plisa Yabot Ngara, ay desisyon da. Shirley Magsisi Camelo, Joela Invina Carillo, Maria Dilia Lorenzo Constantino, Nita Fernando Davila, ano yung sabilog? Balabong iba eh. Dayang Sapico Di Filippi, Erlinda. Erlinda Sapico Di Filippi, si ano na yung si Naida Togadi del Pilar, Lilia Pancho Junela, Antonio de Veldos Dongines, Lidia Sabala Ilias, Roslyn Ikawalo Ilias, Romeo Constantino Erinia, Serta Magma Erinia, Aberilito Padriquilla Iscarilla, Ben Alcantara Polencio, Florencio Magsisi Garcia, desisyon da. Wilpido Sabal Gomez, Bobby Shoko Hilaga, report ka mo sa OSCA ha, si Jeremias Rondario Ngara, o Ronald Drio Ibardola sa senior, desisyon da. This is man si Ilma Abilio Imason. Ano eh, makuando litra eh. Masyadong maisot eh. Kaya Escolatica Irabon Inak, Norma Paredes Lidko Orliodines, Estela Ligaspe nga ra, desisyon da. Josephine Villanueva Ligaspe, Ana India de la Cruz Ligaspe, ma'am, kay Norma Maravilla, Regnalin Lim, Dilia Gomez Macabales, Simplicio Policarpio, Maayo Ida Ilarina Mariano, Jones Paz Maribuho, Asuncion Kida Marte, Erlinda Albay Milgarejo, Nibla Makaraeg Merto, sakto ba? Josephine Arcangel Montesa, Daniel Remedios Mostera or Mosquera, decision si Elsa Rico Nadwangara, Oliva Loserio Nagales, Liberato Namay Natabio, Tide Saldivia Navarra, Nida Castro Nigrida Estilita Sarabia Nimes, decision da. Maria Vilman Masioneri, Mercedes Apolinario Nervar, Jose Rebostes Nidwa, Heljo Doro Andrade Pabilico, Nidi Samora Pabunan, Abilino Ribasi Parco, Elsa Milgarejo Paredes, Felicissima Ridison Pasual, George Lumbad Kimpo, Daddy George, report ka sa Oscar Kuro, kay Elsa David Ridaniel, Oreta Dogaas Regalado, bawas kalisod ba? Basahon. Kaintok eh. Virgilin Ibardulasa Riudaba, Lolita Medina Reyes, Ronnie Pangan Rivera, Ilina Guillen Rosales, Lino de la Cruz Rivero, Edita Silla Seraspe, Florentina Padasas Sinatin, Griselda Manzanares Seraspe, Leticia Paliada Serrano, Rizalino Ruiz, so, Ninpa Socro Sopetran, this is na sa rayang si Rizalino Ruiz, so, this is na. Sinimpa Socro Sopetran, this is man si, oh, kan uanggit si Nanay Vita Inday Hilario Tabanggay nga ra. This is yung daman, nasa Purukdos. Adela Santiago Tambong, Gregorio Erdistan Tapar, Salsida Elias Tilik, Ninita Malos Tubilia, Ernesto Tavares Tolentino, Preda Puas Tulio, Salvador Abilito Torre, Desisyon, Lilia Inamisan Tonogalia, Opilia Matores Tumbukon, Norma T. Villanoche, Rene Reyes Villanueva, Roberto de los Santos Villanueva, Teresita Gonzalez Villanueva, no pa, Marlene Jimenez Villarreal, sa USA yung tabirayang si Conyera eh. Pero sino yung sabilog na malabo eh. Pabayan na sa US na ra. Arapagid. Estelita Apolinario Biray, Mary Rochelle Villamero Yap, Milagros Sabal Yekla, Prediswinda Sabala Sabalero, Sol Villorente Sausa, tatlo lang gid. Adelisa Perez Sunyo, Joseph Saldivia Sunyo, Mercedes Ilig Sunyo, ag Rosalita Asyong Sunyo. Report ka mo tanan sa OSCA ha. Asa lang hinaga. Ago di ma i-correct na to ninyo nga mga detalye. Basi kung may mga problema, ag magka-problema ka mo sa pilang adlaw. Report ka mo makaron asa hinaga. It's a 30. Importante gid sa OSCA nga opisina na sa Limagma, Iping, Itkalibo at Etihan County in.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pinakalistan man mo ko si Pupoy sa imong nga kalistahan nga kalisod-lisod man basahon. Ay, dali lang. Ay, good morning na kay Ricky Quaris Valderrama. Engineer Cesar Gomez Tayco. God bless you always, man, engineer. O nasa niyo, Buswang. Kay Mang Tas, roster mate. Good morning, kid. Kay former barangay captain, Yupimio Tem de la Sena, kay former vice mayor. Makaroon SB member ni Nerly de Permalino de la Sena. O nasa poblasyon makato. Public market of Libertad. It was built during the term of Bibot T. Okay, so gin-construct ilerong tindahan, hirap panahon pa. First term pa nga binikwanda eh, ni Mayor Lacerna, di ba? 2025 election, nagdaog imaw bilang mayor after nga natapos ng term ni former mayor. Vice mayor niya ta makaroon eh. Di ba, vice mayor makaroon si dating Mayor Mary Jane T. So natapos si 2025, dong term ni Mayor T, doon nagbuhos ka na ng maguwang. Si Mayor Lacerna makaroon. So gin-construct na panahon ni former Mayor Bibot T. Ag ni Vice Mayor Ralph Valenzuela. Kay Ma'am Ninia Bilarmino, good morning kid sa mga taga Katmon Altabas. More power sa imong program. Amigo Jet, buenos dias. Bukas ulit kung luloobin. Sana. dali lang gidong. Aro lang dong ha. Para isang bagsakan lang da, dong. Okay, ma'am. Oh, good morning, gidoman. Kay ma'am Lilian Tolura Laurente. Anat kwan dun. 100 million yan, bagsik ni Juan. 100 million lang yan. Libertad Public Market. Agto ka mo sa Libertad. ay asensado ng Libertad makaroon.
1: Todo komentaryo.
0: Suportado natin ang bagong Kalibo Public Market. Pero dapat praktikal itong gamitin ng mga manugbaligya. Kung isang metro por isang metro ang buong pwesto, it is vendor. Hindi yon sapat. Ilabas natin ang final plans at sukatin ang aktual na stalls kasama ang fish at meat vendors, municipal engineer at sanitary inspector. Ayusin ang layout batay sa tunay na trabaho, kasamang malinis na tubig, drainage, yellow cold storage at maayos na daanan. Ang sukatan na magandang palingke kung ligtas mamili rito kung kaya talagang maghanap buhay ng ating mga vendors. Ang sukat na optimum para sa market vendors ay 2 meters by... Alin sa sanga concern citizen ha? Arong asukat ko nga optimum para sa market vendor sa 2 by 2 or 4 square meters. Alin sa sanga concern nga kalibunhon? Tamang tama gid. Eksaktong eksakto gid. Ano ra? Capital Tano Baclan, anong nangyayari Kalibo? Ang bahay ng Kalibo ay ang sentro ng probinsya ng Aklan o capital town na sa ngayon. Magmula na nanungkulan bilang mayor ng Kalibo si Honorable Jory Socro ay binalot na po ito ng kontrobersiya. Papaproyekto man o aktibidades ng bayan. Post day. Hindi ko na po isa-isahin pa ang nangyaring kontrobersiya dahil sa ito'y mga masalimuot na mga pangyayaris at naging usap-usapan ito ng bayan at mukhang hindi na po ito malilimutan ang mga kalibunhon at mga klanon. Napapaisip tuloy ako kung mayroong problema ba mismo kay Yorme Jures o ang mga taong nakapaligi dito. Di kaya sa sobrang bait ng mayor ay inaabuso na ito. Pero huwag mo sanang hayaan Yorme na tuloy ang masira ang iyong panunungkulan at tatatak sa isipan ng mga tao na ang buong mong administrasyon ay isang palpak na pamumuno. Isa sanang magandang ligasiya ang siya mong iiwanan sa iyong karera bilang ama ng Kalibo na maipagmamalaki naming mga kalibunhon at sa mga huling henerasyon. Baka namito na. 1.5 by 2 meters. Ruan Dagaw, Talipapa Market. Ruan at Andagaw, okay pa. Ayaw, 1.5 by 2 meters. Doan at Kalibo Public Market sa isdaan, ha? Isdaan. Yaka kong doon listahan, actually doon layout, final nga layout. Hinagagaling, isa-isahin ko. Araw final layout. Pero sa isdaan pa ito, ginbasa ko kahapon ng isdaan eh. 1 by 1 meters po. 2 square meter sa kabilugan. 2 square meter. 1 by 1. 1 meter doon ang haba. 1 meter man doon ang agapad. Mga portalits ka ni Makon Itiapad, portalits.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Eh, hambay ni Mama Rosalia Tampos, hay okay man kuno sa dagatindahan. Kuno okay sa dagatindahan, hay te okay ke. Mauna pa matapos yung tindahan it banga. Wa man ginpahalin ng mga vendors, una man lang sana sa palibot it ginakonstruct ka public market sa karsada man lang na isanda. Diba? Ginclose ngani National Highway. Aga municipal road, kilid ba na sanda itatindahan? Binutang mandong kwan, galing ay siyempre, hindi hamak na mas maabo abiro vendors at Kalibo. Hindi gin mag-ililigo kung na, pero kung imong ibutang talin sa may crossing banga pag to ita ang poy nga ron, igo, gisanda. Igo, gid. Galing ay traffic ay bing masyado eh. Ika to, okay-okay lang sa banga. Aga, di hamak abing maabo matarong mga vendors kit Kalibo kumpara sa banga gob.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning lang kay Marvin Makabinta. Alas 9.22 po. Ang oras sa Tudkinyo Traders Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Todo komentaryo. Todo.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya nga. Was makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilipi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
5: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gig ako pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibilis sa mga butika. DTX 500 Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu
10: sa Kadichar.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang apon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
12: Just Analo promo na.
11: With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Seth Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday.
23: Tatay?
22: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaatras man sa'yo. Wala ng kakumuhan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras ba no? Alas 9.34 na. Haron ana rumayad ayon nga public market ni Libertad for 100 million. Rosa Kalibong at 300 million ay what na mag mag ni Ma'am Josephine Tolentino. Dali lang. Ano ra Toto Kokoy? Ligida. Happy birthday nagali kay Shay Patusa ita PIA. Ang nga birthday man today. Bow. Try naton to Kokoy. Private hospital. Abi kung sa provincial, kung taron ay okay lang. Ha? Private hospital, di ko sure kung na ano mahimo naton karon. Private hospital kasi. Sa provincial hospital, ay kay governor pwede taron. Siyempre, provincial hospital ba taan at gobyerno. Pero sa private, discount gilang. Pero pwede naton mabuo sa St. Gabriel Medical Center. At sa iba pa nga mga private hospital.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Agang-agang nagidabi. Hinaga lang, Ruiba. Ang wala itong matalakay banwa ng mga isyo lokal, buwas na lang.

0: Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Ding Dong Rubiso sa ngayon ko bilog at Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahida iton mahiluwayon mainit nga gahon it Martes. September 29 na kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati mangin hiluway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Masaway Todo sa lipunan. May resbak na Radyo Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid to Jeff the Jet Reyes. Todo komentaryo. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
2: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
3: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
2: system.
3: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi nang aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
2: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
3: sa Mega World,
2: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
2: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
2: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika.
4: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo dating kun medyo alabuton ka,
2: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
2: Sir boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
2: May ara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
2: No? So, sa hormones na to, e base ang isa, taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
2: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
2: No? So, ang ilaw brahon, mag D3Bio. Kaya ang D3Bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
2: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka D3Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3Bio.
2: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
2: piki ina,
4: piki na,
2: no? Kag
4: piki
2: kung na. Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy no. Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet no from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no. Sigeon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian sir boy kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
0: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: radyo. Todo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

Marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigin benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay lang mayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.

0: Sa San Miguel Pil Products, intra na!
1: San Miguel Pil and Win Promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Ara mismo!
4: DTX 500!
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano tayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, ngatik pala mati. Sakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok na si Spio. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Oh. Ate, okay.
10: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Brevillame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Nawa tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa bala, lantawa bala, arriba lang ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa bala ang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
11: isang
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da, gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
10: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X500, Sir Boy.
12: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
10: Mas dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagpanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagpanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-aedad kita, ang aton selula nag-aedad man Sir JP.
10: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: At amo na pari Richard, thank you gid sa
11: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
10: Gusto!
11: No? So, ang ininga mga vitamins,
10: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
10: Oo. Akong babae.
12: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
10: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
10: Si Lia, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boys ang ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive
8: old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sang muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ang
10: kumatarapin. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kagamat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica Defresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa Ikayong Lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamitin si ka.
13: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 29 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lugal, fixer ng driver license, arestado sa entrapment operation sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dalawang kolorong van na nagsingila ng 150 pesos sa pasahero mula Kalibo, Tangala na huli ng LTO-6.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At matagal na pagkaantala sa paglipat sa bagong Kalibo Public Market, malaking perwisyo para sa mga vendor.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, LGU Kalibo, patuloy ang pag-monitor kontra dengue na italang kaso umabot na sa 183.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang regional, OWASIC nagsagawa ng information caravan sa mga maritime training center sa Iloilo City.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At 20 na katao arestado sa 24 hours na operasyon ng PRO-6 sa kontra droga at loose firearms.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang national, VP Sara itinangging kilala si Gracioso at tumanggap ng pera sa mga maleta.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, Pangulong Marcos tinawag na nonsense at fake news ang mga akusasyon ni VP Sara.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At sa iba pang headline, dalawang turistang Pilipino patay matapos tumaob ang sinasakyang bus sa Germany.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senado sinuri ang 2027 budget ng CHED at mga state universities.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang international, 27 katao patay sa dalawang magkakahiwalay na mass shooting sa South Africa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At isang bangko sa Italy, ninakawan na gamit ang AI.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline balitang sports, alas Pilipinas Duo pasok sa quarterfinals ng Asian Games Beach Volleyball.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, ex-Miss Jamaica, kinasuha ng Miss Universe Organization matapos mahulog sa stage.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, bagong pamasahe sa bus at TNVS, ipinatupad na ng LTFRB.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, DOH nanawagan ng mas matibay na SB tax kontra sa sobrang pagkonsumo ng matatamis na inumin.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Imbog sa ikinasang intro.

0: aplikante upang makakuha ng driver's license. Dahil sa mga report, nagsagawa ng entrapment ang Kalibo PNP upang maaresto ang sospek na pag-alamang lehitimo ang nire-release na lisensya ng sospek, ngunit kulang ang mga dokumento sa pagproseso nito. Na-recover sa sospek ang ilang driver's license ng kanyang mga kliyente at pera na ibinayad ng mga ito.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang lokal, dalawang kolorong vana ang nasabat ng Land Transportation Office Region 6 matapos mahuling nagsasakaya ng mga pasahero na walang parangkisa sa Barangay Numancia, Aklana or sa bayan ng Numancia. Ayon sa LTO 6, 150 pesos bawat pasahero ang isiningil ng mga vana or ng mga van para sa biyaheng Kalibo to Tangalana. Isinagawa ng Regional Law Enforcement Section o RLES sa pangunguna ni Chief Jester T. Mandadero ang random roadside inspection nitong weekend. Agad na ipina-impound ang dalawang van dahil sa illegal na pampasaherong operasyon. Umabot na sa 190 kolorong vehicles ang na-apprehend ng LTO 6. Mula Enero ngayong taon, kabilang ang mga motorsiklo, tricycle, taxi, sedan at van. Pinalahanan naman ng LTO 6 sa mga operator na kumuha muna ng kaukulang otoridad at prangkisa mula sa LTFRB bago magsagawa ng pampasaherong operasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, malaking perwisyo naman umano para sa mga vendor ng Kalibo ang matagal ng pagkaantala sa kanilang paglipat sa bagong Kalibo Public Market. Sa panayam ng Radyo Todo kay Rosalie Tampos, Fisha Vendor President ng KPM o Kalibo Public Market, sinabi niyang mahigit 2 taon na silang nagtitiis sa sitwasyon ng temporaryong relocation site, lalo na tuwing umuulan. Dahil dito, umaasa ang mga vendor na agad nang makompleto ang bagong merkado upang magkaroon sila ng mas maayos na lugar para sa kanilang negosyo at unti-unting makabawi sa mga nalugi sa kanilang kita. Samantala, matatanda ang sinabi ni SB Member Engineer Emerson Lachica na maaari nang gamitin ang ground floor ng bagong merkado. Gayunman, ayon kay Tampos, mas nais nilang hintayin ang pagkumpleto ng buong proyekto upang sabay-sabay silang makabalik sa kanilang mga pwesto. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga vendor sa lokal na pamahalaan na pabilisin ang konstruksyon, dagdagan ang manpower at tiyaking matatag ang gusali bago sila tuluyang ilipat.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Patuloy naman ang pagmo-monitor at pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kalibo sa mga paaralan at iba pang lugar sa bayan dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue na ayon sa pinakahuling datos ng Aklan Provincial Health Office ay umabot na sa 183. Ayon kay Kalibo Sangguniang Bayan Member Kitchel Lucesa, mula sa tinatayang 138 na kaso, umakyat na sa 183 ang naitalang dengue cases sa bayan ng Kalibo. Kaugnay nito, sinabi ni Lucesa na nasa 8 paaralan na ang kanilang napuntahan para sa monitoring at inspeksyon, habang nakatakda pang puntahan ng iba pang mga paaralan sa bayan. Dagdag ni Luces, naghanda na rin siya ng isang resolusyon na humihikayat sa bawat barangay na i-activate ang kanilang dengue task force upang mapalakas ang mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit. Patuloy naman ang panawagan ng LGU Kalibo sa mga residente na makiisa sa kampanya kontra dengue, lalo na sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng mga lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig at pamugaran ng mga lamok.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At sa gawa ng 3 araw na information caravan, ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 or OWA 6 sa mga Maritime Training Center sa Iloilo City bilang bahagi ng 2026 National Maritime Week. Layunin ang aktibidad na ipaalam sa mga maritime workers, Overseas Filipino Workers or OFWs at kanilang pamilya ang mga programa at serbisyo ng OWA. Kabilang sa mga training center na binisita ng OWA 6, ang John V. Laxon Foundation Inc. o JBLF, Compass at Exacta Training Centers. Sa pamamagitan ng information caravan, na ipaliwanag sa mga dumalo ang tungkol sa OWA membership, mga binipisyo, welfare assistance, education at training.

0: suporta reintegration programs at iba pang serbisyong maaring mapakinabangan ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, 20 katawang naaresto ng Police Regional Office 6 sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na droga at wanted person sa Western Visayas. Apat na drug personalities ang nadakip, kabilang ang 2 high-value individuals at 2 street-level individuals. Kabuuang 68.51 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 465,868 pesos ang nakumpiska. Kabilang dito ang 60 grams na nasamsam sa or ng Iloilo Police Provincial Office mula sa isang high-value individual. Samantala, 16 wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operations. Tatlo sa mga ito ang kabilang sa city at municipal level most wanted persons. Sa kampanya naman kontra loose firearms, 2 baril at 2 explosive devices ang voluntaryong isinuko sa kapulisana. Ayon sa PRO 6, 2 or bahagi ang mga operasyon ng patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, wanted persons at loose firearms upang mapanatili ang seguridad sa Western Visayas.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:41 isda at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. at tumanggap siya ng perang umano'y inihatid nito sa mga miyembro ng pamilya Duterte. Ayon kay Duterte, hinihintay ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng affidavit na ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation bago sila magsagawa ng kaukulang legal na hakbanga. Ginakusahan ni Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid siya ng mga maleta na naglalaman ng malalaking halaga ng pera kay Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Patay umano sa mga utos ni Velasco. Tawag naman ni Duterte na isang media stunt ang mga aligasyon at sinabing bahagi umano ito ng pag-atake laban sa kanya.
1: Todo national, national.
2: Samantala, tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nonsense at fake news sa mga bagong akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismo si Marcos ang nagpahayag nito matapos akusahan ni Duterte ang administrasyon na gumagamit umano ng iba't ibang paraan upang siya ay pabagsakin, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Sinabi ni Castro na tinawagan siya ng Pangulo upang iparating ang kanilang reaksyon sa mga pahayag ng Vice Presidente. Ayon sa Palasyo, paulit-ulit na umano ang mga akusasyon laban kay Marcos at sa kanyang administrasyon. Iginiit naman ni Castro na dapat sagutin ang mga aligasyon at akusasyon gamit ang ebidensya. At sinabi niya walang basihan ang mga ibinabato laban sa Pangulo ayon sa posisyon ng Malacanang. Patuloy namang umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Senado.
1: Todo national, national.
0: Sa iba pang balitang nasyonal, 2 turistang Pilipino ang nasawi habang 8 iba pa ang nasugatan matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang bus sa Germany. Ayon sa mga ulat, patungo sana sa Oktoberfest Beer Festival sa Southern Germany ang naturang bus nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa isang palikong bahagi ng kalsada, aksidenteng tumagilid ang bus bago tuluyang tumaob. Tinatayang 50 na turistang Pilipino ang sakay nito nang mangyari ang insidente. Isa sa mga biktima ang idineklarang patay sa lugar ng aksidente o dead on the spot habang nasawi naman sa ospital habang ginagabot ang isa pang biktima. Nagkipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa Frankfurt sa mga otoridad ng Germany upang malaman ang kalagayan ng mga Pilipinong sangkot at maibigay ang kinakailangang tulong sa mga pamilya ng mga biktima.
1: Todo national, national.
2: Sa iba pang balita, sinuri ng Senate Finance Subcommittee 1 itong Biyernes ang panukalang 2027 budget ng Commission on Higher Education at State Universities and Colleges. Nakatakdang tumanggap ang CHED ng 35.453 billion pesos sa ilalim ng panukalang budget, mas mababa ng 12.916 billion na pesos o 26.7% kumpara sa alokasyon nito ngayong 2026. Samantala, 141.90 billion pesos naman ang panukalang pondo para sa mga SUC o 2.979 billion pesos, na mas mababa kaysa sa kasalukuyang pondo. Kasama rin sa sinuri ang pondo ng para sa Philippine General Hospital na nakatakdang makatanggap ng 7.291 billion pesos para sa Hospital Services Program na nakatakdang service program na 805.457 milyon na mas mababa kumpara sa kasalukuyang budget. Target ng pagsusuri ng mga senador na matiyak na sapat ang pondo para sa mga programa sa higher education, scholarship, at iba pang student support services habang patuloy na nagpapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad at tertiary education.
1: Todo national, national.
0: Sa karagdagang balitang nasyonal, nakibahagi ang Pilipinas sa walkout sa United Nations General Assembly habang nagtatalumpati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, bahagi ito ng pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East at paghikayat sa lahat ng panig na itigil ang mga hakbang na nakahadlang sa paggamit ng kapayapaan. Sinabi ng DFA na patuloy na nababahala ang Pilipinas sa lumalalang krisis sa Gaza sa pagsusulong ng Israel sa E1 Settlement Plan at sa tumitinding karahasan sa West Bank. Binigyang diin ni Ratonel na nakakahadlang ang mga naturang hakbang sa pagkakaroon ng makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa hidwaan sa Middle East.
1: Todo national, national.
2: Samantala, iminungkahi ni Senator Francis Pangilinan ang paglikha ng isang public El Nino dashboard na magbibigay ng regular na impormasyon tungkol sa epekto ng tagtuyot sa mga magsasaka, mangingista at lokal na pamahalaan. Sa dashboard, makikita ang datos sa drought risk, supply ng tubig, mga apektadong sakahan at komunidad, production losses, income losses at mga tulong na naipamahagi na ng gobyerno. Ayon kay Pangilinan, makatutulong ang pagbubukas ng mga datos sa publiko para makita kung nakararating ba ang mga intervention ng pamahalaan sa mga komunidad bago lumala ang epekto sa kanilang kabuhayan. Nananawagan din ang senador na kumilos habang may babala pa at sa halip na hintayin matuyo ang mga sakahan at mawalan ng huli or mawalan ng huli ang mga mangingisda bago magpatupad ng mga hakbang. Kasunod ito ng abiso ng PAGASA, noong September 23 na aktibo na ang Strong El Nino at inaasahang lalakas pa ito tungo sa Very Strong El Nino mula September hanggang December at maaring magpatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
1: Todo national, national.
0: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang internasyonal.
1: International.
0: 27 katao ang nasawi sa dalawang magkakahiwalay na pamamaril sa South Africa. Sa unang insidente, 17 katao ang namatay at higit 15 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng 8 armadong sospek ang isang bar mula sa Johannesburg. Ayon sa pulisya, armado ang mga sospek at mga pistol ang mga gamit nito. Sa ikalawang insidente, 10 katao ang nasawi at 11 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang isang tindahan sa Cape Town. Nangyari ito madaling araw noong Linggo, ilang oras matapos ang unang pamamarila. Ayon kay Gauteng Province Police Commissioner Lieutenant General Tommy Michonbeni, posibleng pagnanakaw ang motibo sa unang insidente dahil may ilang nawawalang ari-arian na mga biktima. Hindi rin inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na may kaugnay ito sa alita ng mga grupo sangkot sa illegal o illegal mining.
1: Todo international.
2: Dagdag pang detalye balitang international, isang bangko sa Italy ang nawalan umano ng 95 million euro o tinatay ang 6.7 billion pesos matapos mabiktima ng scam na gumamit ng artificial intelligence o AI. Ayon sa mga ulat, ginamit ng mga suspect ang AI voice cloning para gayahin ang boses ng CEO ng bangko. Sa pamamagitan ng peking boses, nagawa umanong utusan ng mga empleyado na maglapit o maglipat na malaking halaga ng pera sa mga foreign bank account. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at ang pagkakakilanlana ng mga nasa likod ng naturang AI-powered scam.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Pasok na sa quarterfinals ng Asian Games ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball at tandem ni Kailem Proprogela at Sofia Pagara matapos talunin ang Hong Kong sa round of 16. Tinalo ng Filipina duo sina Gokling Chang at Wong Manching sa straight set sa score na 26-24, 21-18 sa Hikena Yokochi Beach Court sa Japan. Dikdikan ang unang set bago nakamit ng Pilipinas ang 26-24 na panalo. Habang mas naging kontrolado ng duo ang ikalawang set para tuluyang makuha ang panalo. Sa quarterfinals, magkakaharap ni na Proguela at Pagara ang host country Japan, kung saan sasabak sila sa knockout match para sa pwesto sa semifinals.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagsampa ng kaso si dating Miss Jamaica Gabrielle Henry laban sa Miss Universe Organization matapos siyang mahulog sa stage ng November ng nakaraang taon. Isinampa ni Henry ang reklamo sa Delaware Supreme Court laban sa Miss Universe Org at sa dalawang parent company nito na JKN Legacy Inc. Incorporated at Legacy Holding Group. Kabilang sa mga reklamong inihain, ang negligence premises liability, negligent hiring, retention at supervision, gayon din ang negligent and intentional inflicting of emotional distress. Nangyari ang insidente habang ginaganap ang Miss Universe Preliminary Competition noong November 2025.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo Balita.
0: Ipinatupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bagong pasahe sa mga bus at transport network vehicle services simula noong araw ng Lunes. Para sa ordinaryong metro at city bus, magiging 15 pesos ang unang kilometro, habang 2.49 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Sa air-conditioned bus, magiging 18 pesos ang unang kilometro at 2.98 pesos naman sa bawat kasunod na kilometro. Tataas naman ng 15% ang pasahe sa mga point-to-point bus, depende sa kanilang ruta. Para sa provincial bus, magiging 12 pesos ang unang kilometro. Sa mga kasunod na kilometro, 2.20 pesos ang dagdag para sa ordinary bus, 2.45 pesos sa air-conditioned, 2.60 pesos sa deluxe, 2.70 pesos sa super deluxe, at 3.35 pesos sa luxury bus. Samantala, ang bagong pasahe sa TNVS ay 65 pesos para sa sedan, 75 pesos sa AUV o SUV, 55 pesos sa hatchback, at 165 pesos para sa premium. Para naman sa pick-up, magsisimula ang pasahe sa 15 pesos kada kilometro. Ayon sa LTFRB, ang mga bagong pasahe ay bahagi ng inaprobahang fare adjustment para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balita ang pangkalusugan o health news, nagbabala ang Department of Health sa panganib ng madalas na pagkonsumo ng sugar sweetened beverages na naglalaman ng mataas na dami ng dagdag na asukal. Ayon sa DOH, ang labis na pagkonsumo ng matatamis na inumin ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng overweight at obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease, at iba pang non-communicable diseases, kabilang ang chronic kidney disease. Kapag patuloy na lumalala ang kondisyon, maaari umano itong humantong sa kidney failure at paghabang buhay na dialysis. Dahil dito, hinihikayat ng DOH ang mga mambabatas na suportahan ang mga panukalang magpapalakas sa buwis ng sugar-sweetened beverages o SB tax. Layunin nito na maibalik ang epekto ng buwis sa presyo ng matatamis na inumin upang makatulong na mabawasan ang pagkonsumo ng mga ito.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 87 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latara ko nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Bypass Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 8 minutos na kataliwan sa oras sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: balita.
1: Ay, nga Tradlaw, Banwa, Itakaribo, may nga Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkarugadlaw kita, ita Martes. Ita 21, bili kita Banwa sa buwan, ita Setyembre, dagon 2026. Unas tran, Banwa, rin kagapag, abi-abi, agapag, panamyaw, ita maidig, kaga hapon, nagbay, kapag pamati, sa ton, mga suki, nga taga pagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, Provincia, Taclan, sa kutob kung magabutan ko atong nga pagpangalagad macro edition ita atong nga pagililiba aruan kong gigindyo Banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maaydayan nga Udro Adlaw. Oy, kamusta sa atong nga mga suki nga mga taga pagamating nga monitor macro karagabaga panyempo ya sa atong nga pagililiba kakabay na huwag naging okay Banwa aruan atong nga sang maga itry karagadlaw ita Martes sa atong nga mga katodo kapinggit daw sa baraga po pamati macro karagahapon ya sa atong nga palatuntunan. Sa ito lang ang mga negosyante sa Minecraft kong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa Minecraft kong Kalibo Shopping Center. Sa ito ang mga katodo, sa ito ang mga bulantero-bulantero Banwa nga nagkatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw. Nakailabas na kita.
0: Action!
1: Siyempre, sa aton man yung mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon. Ita aton nga Banwa, ita Kalibo, kama naman bilog nga probinsya Katakyan. Siyempre, mga katodo sa pinakamaga terminals to iya sa aton sa sentry, ita Banwa, ita Kalibo. Ang magkaroon ka nga paura so nagapupaway na aton nga mga drivers. Okay, grabe kasing karong init magkaroon ita aton nga tiyempo iya sa aton nga Banwa, ita Kalibo. Na mga katodo, that's why yung iba na ito, yung mga tricycle drivers makaroon ay nagapupaway, nagapasilong mga katodo sa pilang kabaga area sa pilang kabaga terminals na iya sa aton sa Banwa, ita Kalibo.
0: Action!
1: Sa ato malang mga ingmangol, nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Nakapinggit sa mga timprano, pagkaina nagapaom, siyempre timprano man magkailabas. Pero iba nagadigamo pa sa giyapon sa kusina kung anda ko niya mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala magaprepara rin tinyo nga pinagahon magkaroon karaga udto. Kay kami man magkatodro magatudkin nyo itapila ka mga balita. Ang nagkaginabo iya sa Banwa, ita Kalibo, ang gabilog nga probinsya Kataclan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Karanggo mga katodo ang makapartisipar sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga maka-comment no, sa amon na Facebook Live pinagi no, sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ang ato kita mga katodo nga pagabasahon, pagataw at ligwa sa ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pag-ililiba makaroon nga hapon para mas mabuna ito no, nga mga katodo o makapamati maka-update sa pinakaraga balita kapinggit daw sa mga balita lokal aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo, paki-follow do amon na Facebook page para nga maging mas updated ka mo daw sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya kay Taclan. Kay automatic doon mga katodo pag once na nakapalo na kamo every time kag may inagbagadyus and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataclan. Makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado ato nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
1: Sa kinangdan manging kaibahan Sir Dek agapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Baga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Baga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman Banwa. Sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-check kita mga Katodo no, itapilag ka mga balita direct sa aton nga mga municipal police station sa bugos naton nga probinsya Katakan mga presidente mga katodo agad kaganabo girespondian itaton nga mga kapulisan kay kamay na karamag katodo ng mga magagkuhan nga insidente nga naguntan sa bilog nato nga probinsya igabas siya daron sa ato nga pagililiba na pinagi na sa ato nga mga tudo reporters kay katodong Jesrel Nerbar.
0: May balita, may aksyon.
1: Tama naman, dumpila ka mga balita direkta man sa ato nga munisipyo kay Tabanwa ito Kalibo. Pila sa mga aktibidad do programa nga gimpatigayon itaton nga LGU Kalibo makarok ragadlaw ita Martes. Para man sa benepisyo itaton nga mga kalibonon na kapingid na sa managa po pamati makarok ragahapon igabas siya daman doon no, sa kabugusan kato nga pagwaragwag makarok ragaudro adlaw pinagi sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
0: Bawat balita hindi palalangpasin.
1: Pila manwa sa mga balita nga aton nga pagatawa at ligo pagatrataron sa aton nga pagililiba makarok ragahapon sa aton nga pagpangalagan. Araw dahil ka magkatodong LTO chief no itarik na district office kung sin naging kasabwat itry ka insurance sa agent nasang ka barangay kagawad nga fixer sa land transportation office mga katodong naging aresto sa ginpatagay ka nga entrapment operation kahapon itaton nga Kalibo PNP aga LTO Aklan apaga pasakaan ka itakaso sandig ka banwa sa pagpabutsag ni LTO chief engineer Marlon Velez na ita Anton nga probinsya kra ita Aklan na kay Roday kra makatodo nga transaksyon isa bukon ana ita iya sa ton kra nga LTO Aklan akon di makatodo ito sa may area kra ita iba nga probinsya mga katodo Roday kra nga pagtransak ita illegal no nga pagproseso akong driver's license mga katodo nga kung sasiin may una kra nga pila ka mga biktima naman iya sa ton nga probinsya kra Taken apisar banwa nga ginapahayag ita ton nga LTO Aklan garod ay kraga driver's license ay legit na no, lehitimo mga katodong na proseso ita eksakto ako baga garod ay kraga driver's license na mga katodo ay i-search no sa andakron nga account na mga katodo na gagawa no lehitimo banwa o galing may pila ka mga kinanganon no mga dokumento like sa kraga baga biometric banwa ga pila ka mga ginapatigayon na sa pagproseso itry kraga driver's license ay negatibo mga katodo gin shortcut araw dahil ka nagpag-proseso, itry ka naga driver's license. Kung sasiin kaina magkatodo, ginpasaka na ron dahil ka naga kaso. Again, sa ron dahil ka naga 57 anyos nga sangka barangay kagawad. Nasa sangka barangay, itabanwa ka na tanuman siya. At the same time, ay insurance sa agent. No? Itry ka naga sangka insurance company. Una sa compound, ita Anton nga LTO Aklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ron dahil ka magkatodo nga LTO chief, no? Kung nasambi ka naga tagatapan. Now, sa iba karon nga probinsya mga katodo wherein dayar naging kasabwat mga katodo sa Ronday Kraga Mudos paga pasakaan ita kaso ita aton nga LTO Aklan. So ya banwa no sa aton nga pagililiba sa aton kaga pagpangalagad sa aton nga pagwaragwag ipabatita mga katodo sa kabilugan ka aton nga pagililiba aron natabo kaina nga press conference ita aton nga LTO Aklan na pinaagi sa kay engineer Marlon Velez na no, mga katodo iya sa aton sa probinsya kra Itaken na kay hindi man manipot manigar na no, mga katodo sa aton nga mga kaigmahuran nga kaabo kita nga mga kaigmangod nga naga kagat baga sa rode kang mga picture na gusto magpadali nga magabuo kra ita driver's license ang mga katodo sa haiga nga hindi magnaba sa 12,000 mga katodo rode kra nga transaction aksyon o galing mabuo mo rin kaya driver's license ay sambugan agad to nga no sandig to makatodo sa Roday Krabanwa nga nangin biktima na kooperar sa Anton Krab nga LTO Aklan that's why gang napatigayon Roday Krab nga entrapment operation kahapon ang nagkaresulta banwa nga maaresto Roday Krab sangka babayi nga presentiman nga barangay kagawad sa sangka barangay ita banwa ita numansya
0: pagana sa pananghalian
1: kaya ka na magkatodo na masubo-subo no? Sa pila ka ba nagtransaksyon mga katodo nag-agi sa Roday ka na ga-picture nga gusto baga magpakagumo gusto nga magpadali hindi gusto nga magpangabudlay makatodo nga pila una sa tagatapan kung aton karo nga LTO Aklan daya sa aton sa Banwa kara ita kalibo kay Rodaya kara makatodo kung ikaw personal nga mag-aasikaso kapag imo kara nga driver's license Banwa una sa aton karo nga LTO office na mga katodo hindi ba ganyan magnaba o magbuhay no? Hindi man magsubra mga katodo na sa sang adlaw gini mo kara nga pagproseso na kay akon to pag proseso ko mga katodo siguro mga I think sa 2 days to kay

0: Di karabanwa ita apat karaga oras na tapos man ita azikaso apila makatodo una sa anton kag opisina kong Land Transportation Office. Aga siyempre makales kabanwa sa gastos ang mga katodo galing siyempre sa part iba na ton ng mga kaibanghuran na kapimpa sa mga trabaho nga natamaran na karaga baga pila auna karon sa opisina kong antron kag LTO na karong iba abi gusto no nga hindi na magpakabudlay no kay Rudek kag mga picture o masuho karabanwa kay siyempre hindi taana iyarong nga transportation action daw sa aton kag LTO Aklan kundi sa ibatang probinsya ang opisina kong LTO magkatodo ay mag-aabot ka no mabaton mo gang iatod na kimo i-try kag picture aro imo kag driver's license nga wa kaman to karabanwa nag-agi ita pila ka mga proseso like sa kag mga biometric nimo magkatodo arong syempre dong akon ina ka mag proseso mismo sa opisina itato ang Kragalan Transportation Office ay pasunod yun yung magkatodo nga dapat i-comply ni mo iya sa aton karaga pag-ililibat na taro na ton sa aton nga pagpangalagad daw aga ipabati na ito no hindi na rong pagpahayag ni Engineer Marlon Velez rong chief ko aton nga LTO Aklan may kantanan sa nasambit nga insidente
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakamahin mga katodo may day ka na nabaton kita nga reklamo halin sa sangka barangay sa sangka banwa mga katodo todo ya sa Gyapon sa aton nga primero distrito akong probinsya katakan kay makaron gid validate pa nato do day kraga information nga ginapabot sa gabanwa nangin na benepisyaryo sa Gyapon banwa sa daga padayon nga problema kontrobersiya sa kraga 20,000 pesos ang BBM scholarship program ya sa aton kraga probinsya katakan nga ginapabot sa mga todo nangin na benepisyaryo do day kraga ginasugid o nga kray ta sangka principal kama naman may igmangod man nga maestra manami rong bagay may sagakyan mga katodo agaging pabot kanton nga impormasyon itaton sa bilog sa bagaigmangod sa sangka banwa iya sa aton sa probinsya takan partikular sa first district itaton nga probinsya kra ita Aklan no, kay kaina may initial kitang nga mga information no nga nabuo aging pabot kanton no itray kay nagapabot kay kraga reklamo mga katodo may kantanan sa lasambit kraga concern kay kunaton kara banwa matandaan kahapon kara nga adlaw agin papatawag mga katodo ni liga na mga barangay president mga katodo ya sa aton na bilog nga probinsya katakan liga president Rani Tolosa rong tanan nga mga liga president asa tagsa ka mga banwa nga sakop itaton nga probinsya katakan para nga istoryahan mga katodo ron dasambit kara nga concern ini sa libanwa no sandig sa pag-istorya naging pabutsag itagsa ka mga liga president ko mga banwa nga manawa man mana kami magkugang ang naging paabot sa amon karon nga mga kapitanes daw sa amon karon nga banwa nga dapat dong tawan at prioridad isro aton gigkaraga mga kubos nga mga igmanghod ro mga pobre naton nga mga kaigmahuran sa kabarangayan daya kara banwa rong pila ka mga sentimento no naging paabot although kahapon sa pila ka mga banwa 17 ka banwa daw mga katodo isa absent no rong daywa rong I like rong I think by what naman siya aga banwa katalibakaw no rong wa nakaattend kahapon na during sa rekra nga liga meeting nga ginpapatawag at waton karon nga liga ng mga barangay federation president honorable Rani Tolosa mga kaabyanan so standby banwa sa aton nga pag-ililibat trataro naton daw sa aton nga pag-awaragwag makaron nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: may balita may aksyon
0: samtang sa piya kabahin makatodo may masubo-suboban nga insidente agaraguntan sa bahing kong isla kara ita Boracay kay pila ka mga miyembro ita pamilya nagapabot katon ita impormasyon mga katodo may kantanan sa Roday karang natabo nga stabbing incident daw sa barangay Manok-Manok sa isla Karita Boracay ang naging kamatay banwa itray karang biktima nga sangka e-trike driver ngarong ginaturo karang responsable nga suspect kapariyo man karang e-trike driver mga katodo ang sanding sa pagpabutsyag no ita ato niya pila ka mga kapulisan dahil na istorya gimpabot nga impormasyon na ita Ronday karang nga pamilya mga kaabyanan kay mingko pamilyar ka to no Ronday karang biktima kay nakikita tamanda mga katodo ang taga una kita sa isla kara ita Boracay nakikita tala mga katodo raga sit in man sa sangka vlogger na nga to nga e-trike driver o nakron sa isla kara ita Boracay nga sangka masinadyaho unsaon karabanwa nga driver una sa isla pero natabo no ro dekra nga hindi manami nga insidente agagin kamatay ko da sambit nga biktima standby
1: pagana sa pananghalian todo
0: agaron update maka todo itato

0: kanang matandaan ninyo nga natabo kraga insidente man da sa banwa katalibakaw kuno gataliwan kraga buwan kra ita Hulyo aron nato kraba banwa nga estudyante nga 19 anyos da nga namatay ito matapos nga laslasondo ada kro nga liog ade karon sa may tulay nga part ita banwa katalibakaw sayrong latest kra banwa nga information alin sa aton kraga libakaw PNP nga naipasaka na darong kaso nga homicide banwa again sa anay kro nga boyfriend mga katodo nga dati anay ginakabig nga person of interest ako aton kro nga mga otoridad aso na tawo banwa runday kro nga pagpasaka ita kaso kro nga homicide matapos ginapabutsa nga may ina kro nga mga witnesses nga nagagawa banwa para nga magtao ko anda ko nga pagpahayag nga ginaturo banwa runday kro nga boyfriend kro sambit nga biktima nga kaibahan at the time nga matabo runday kro nga insidente ate ko naton kro banwa nga balikan runday kro nga natabo ama ka todo sandig sa police report sa aton kraga Libakaw Municipal Police Station ang naging pabutsag to banwa itray kraga nubyo nga while nga nagapanikangon sanda pa uli sa boarding house itray kraga biktima agi na aligar nga ginabangan sanda no itray kraga pila ka mga persona ang ka todo may una kraga mga konfrontahan nga natabo agi na pabutsag nga natabo ronday kraga insidente aga banyaban mga ka todo may una ta kraga mga circumstansya ang mga ka todo nga or mga ebidensya asandig ra sa mga pagpahayag itray ka nga mga witnesses naging presentar itaton nga Libakaw PNP asaray ka nga pag-aplastar it nagakaigo ka nga panumbungon again sa nasambit ka nga boyfriend ang una anay ginakabig nga person of interest sumagi man dama ka todo no, sa tama ka nga proseso daw kay sandig sa information nga buta sa Libakaw PNP kaina daw mga ka todo nga napadagan na ka ita supina para pasabto nor sambi kerang ginpasakaan akong kaso banwa nga taga una man sa banwa katalibakaw partikular no sa barangay Ugship mga katodo aroray kerang formal gagin pasakaan it nagakaigo kerang kaso
1: may balita may aksyon
0: kaya mga katodo ro bilang ka mga balita no nga tuga pagatawa at ligwa pagatrataron sa tonga pagpagayag makarong edisyon ita tonga pagpangalagan asagi apo na padayon ka mga katodo nga magkapadaga itinyo ka mga mensahe pila ka mga pagpanamiyaw concern nga gusto ipagabot sa tonga pagililiba makarong hapon kaya to gito nga pagatrataron no pagatawa at ligwa sa kabugusan ko aton ang pag-ililiba makaroon ka nga edisyon it aton nga palatuntunan. Reggae vibes. Hoy mga imbukada ni Banwa nga mensahe no nga gimpadagas sa tong gagapagililiba may naging gahapon nagbay nga pagpamati na kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia happy viewing o naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany may naging pagpamati good morning kay agawang nagkaroon sa pong sa Germany kay Madam Mimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada may ba nga Odra Adlao
1: aksyon.
0: O naman kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong, sa Anton yung mga Canon OFWs, do, kay Batch April Joyce Arunzagay. Na una karon sa Hong Kong, kay Ma'am Jane Malian Kimpo, happy viewing. Do, nag-monitor man no, sa Hong Kong, no, Anton yung mga Canon OFWs nga always nag-iba katon do, sa kada untradlaw na Anton yung pagpagayag. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand, may nga pagpamati. Do, sa gamata sa pagtutok, e sa ito nga nagpag-ililiba. Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing. O naman sa aton yung mga katodo sa Isla Kataburay kay Kandibro Russell Senyeres. Sa kay Papang Sani, una kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Tangalan. O oh, nahidlaman kita sa aton yung mga amigo sa Isla Kataburay kay na may ging hapon, na may ging pagpamati. May mga hapon kay Migo Bong Swalog na nag-monitor na karon sa Capitol. Una, Kanday Bro, Julio Garbo sa Mataga Global Paint. Diya karon sa Prox 5, sila Serna, ag sa RG Paint. Una sa Lagin Banwa S. Numancia. Una, sa Tagana, no, kay Sir Dante, ag kay Ma'am Ruth Garbo, nga nag-pamati. Hoy, kaya itong oreta, kambal, sa akong nga nakasimanwa sa Banwa Karait Nabas. May mga kahapon na nun. Ay pare Romel Kailig sa Isla Karaita Burakay nagapamati man sa Barangay Manok-Manok una karon sa cargo port na sa ato nga mga truck driver una nga nagapatagay nga ita pag-uwi ilabas na nag-uwi ilabas kuno aga after ilabas maduay duay bao timprano pa grabe kasing kayo rato yung kroga tiyempo makaroon nga adlaw pare Romel una kay Pipoy John Paul Argelias sa mga taga Unamar no, sa Barangay Manok-Manok Burakay
1: aksyon
0: na nagapamati man no, makaroon ka nagabaga panyempo Kay Rex P. Layo, no, always managapamati, no, may ging Udto Adlaw, no, sa mga barangay Yawan, no, sa Ibahay, no, sa P. Layo family, nga monitor. Sa kay Kagawad Michael Villanueva Solina, good afternoon sa mga barangay Lagin Banaw West. Kay Danica Ang, shout out sa FEL Mini Sound sa sitio Kulabnog, Palay Batan Aklan, owned and managed by Ernie Pilisiano. Oy, sa akong naman kasi manwa sa Banwa Katabatan, may giga po nagbiga pagpamati no, sa mataga barangay Palay no, sa Banwa Tabatan sitio Kulabnog, Palay Batan nga nagapamati. Kay Dudong Kukoy, happy viewing no, kay Ma'am Maricel Tolentino. Wow, naidlaban na si Ma'am Maricel, buhay mo kapamatiyan. Now na kay sa may barangay Palali no, sa Banga, sa Tolentino Infante Navarra family nga nagamonitor no, sa ato nga nagapagpangalagad aga birthday makaron September 29 anong birthday? Ah, kung imo karon nga asawa. So happy birthday ha sa asawa ni Ma'am Maricel Tolentino. Huwag mo maribigin butang nung pangaga ni mister mo para matamyaw na to. No, may giga pagpamati. Siyempre kay Hamlin Kunanan, happy viewing no, nagamonitor no, sa area kay ta Davao. Kay Katodong KV Revesensio wow, nagpamati. Ano din murang ko katodong KV private first class sa KV Revesensio naga monitor balik kawan iya para nga pangayuan kapag itamon kala ita pamahaw. Una sa itong negosyante sa Yotorong kay nung Woody Navarra, happy viewing. Kay nung Ili Navarra sa Baykalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant. Kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. O naman kay Sergino Ambito, norong gwapo nga principal ita Maria Pilisiano de la Cruz Elementary School. Sa barangay Arcangel Sur sa Banwa kay Tabalete. Kay paring Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. At siyempre ha, una sa kay paring Ramon Munja. No, ag kay Mamay May Munja sa Barangay Bagto Leso. Nagapamati gid makaron karang mga panyempo, yes ato gagapagapangalagan. No, da karon sa Barangay Bagto Leso, siyempre sa mataga Rockscan Motor Parts. Nagamonitor kay Jamjam Andrada sa mataga RK Okay Okay. No, da karon sa Leso, siyempre sa RK Okay Okay sa Kulasi Antique. No, maiging nga hapon, nagmaiging nga pagpamati. Aga siyempre mga katodo, happy, happy birthday! No, happy, happy fifth birthday kay Paul Christler Di Manuel. Arong gwapo, nga-unga it gwapo siyempre nga tatay. Aga si Police Corporal Marvin Di Manuel. Una karon sa Barangay Bagto Leso. Nagapamati makaron. Happy happy birthday ha. Sa unga no, ni Police Corporal Marvin Di Manuel. Dao na karon sa Barangay Bagto Leso. Narong gwapo nga bayaw. Ni Sir Ramon Munja. Una karon sa Munja Di Manuel. Family no, nagapamati sa ato niya pagpangalagad. May libre nga ilabas. Action! Sa gamata sa pagtutok sa itong karaga mga kapin na karon sa Barangay Bagto Leso sa bilog sa mga mabuot no, gamiembro at itong karaga mga kato PNP na mga katodo no, si Police Corporal Marvin Di Manuel kay kapilang bisis naman kita no, naka-adto sa anda karon nga panimagay no, na karon sa may Barangay Bagto Leso no, sa Baluarte no, ita mga Di Manuel family no, mga katodo karaga pamati makaron. Ako na kaibahan si Sir Ramon at si Ma'am Maymay Munja. May 34 minutos banwa na kataliwan sa oras karayta alas 12. Oras makatodatod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Kanina sa anton niya magkatodo, sa anton niya may ibanghod kapingin sa mga mahilig ko na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga anton ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Na kay mabunato niya magkatodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power. Na kapalas gid niyan ti Jesse Marte nga sukit more power nga gapamatigin makaron sa Marte family. Una karon sa Roast Avenue iya sa Banwa Itakalibo. At siyempre sa mga ginikanan man ni Mari Angie Romakin. Una karon sa Barangay Ugsud sa Banwa Itbanga. Atong Banwa nga pagpanumbalik kun ato na karang pagdetalye ato nga mga headlines nga balita. Dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangon. Balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Palawaklan. Isa nga ako ay naginangit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, ako ay hindi tayo yun wala akong pamatihi. Nagnamira akong muntaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic.

0: cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Southall Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu,
3: isang ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southall Gold Coffee Mix.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa din yung looky ka makaroon na. Ihutik mo man abi rin yung sikreto ka kon.
2: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
3: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Pagkana sa panahalita. Aksyon! May balita! May aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo may balita, may aksyon! Aksyon!
7: Balik sa tagapaga, pangalaga sa tagapagililibang may 48 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
0: Aksyon!
7: Sa giyapon na, padayon ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
0: Aksyon!
7: Oy, may nga pagpamati ha, sa Station Drug Enforcement Team, no, itabanwa katamalayo na ikaday Police Master Sergeant Tate de Dalizay. Sana ka makaibahan, no, sa Isla Craita, Boracay.
0: Aga
7: happy listening man ha, sa Team Loyal, ita Less of Municipal Police Station, no, kanday Police Officer Delgado, una kay Ma'am Ibadlit, tapi Biwi. Aga sa ato ng mga van driver, no, nakaroon sa GMS Terminal, nga nagpamati, makaroon ka nagbaga panyang po. Aga siyempre, no, sa dispatcher, kay Nong Janing, kay Part Baruk Listura, una kay Tunet Alayon, Dagdaga po pamati, magkaroon ka nagbaga panyam po sa ato niya pagpangalagan.
0: Aksyon!
7: Agaw naman sa ato niya mga van driver, no, sa City Mall Terminal, no, ka, sa Guapo Dispatcher, kay paring Francis Tandog, nga nag-monitor sa ato nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon.
0: Todo! Aksyon!
7: So, yung tama ka todo sa pagkatao, no, italigwa sa pila ka mga balita, nga ato nga pagkatrataron, magkaroon ka edisyon, ita aton nga pagpangalagan.
0: Aksyon!
7: Na may kanta na damag ka todo, no, sa natabo kahapon nga sangka entrapment operation ita aton nga Kalibo PNP kaibahan do aton nga LTO Kalibo. Na mga ka todo nga gimpatigayin kahapon again sa Rodek nga sangka insurance agent na nga sangka barangay kagawad na itabaragay Mariano sa Banwa Kreta numan siya.
0: Aksyon!
7: Na kay ginpatigay na kahapon in between 10 to 11 kahapon ita agahon nauna mismo sa compound ita aton nga Land Transportation Office.
0: Todo! Aksyon!
7: So, right lang nga suspect na nga ginaresto nga isang kababayi nga pangitaw na karamag katodo ita 57 anyos. Formal na kaina na nga ginpasagka Rodek nga kaso through inquest proceeding na sa aton nga Provincial Prosecutor's Office mga katodo na sa kaso karang nga gin apile ita aton karon nga kapulisan, no? Aga aton nga LTO rung paggapas sa Article 172 kung revise sa Penal Code or Falsification of Public Documents na mga katodo naging plastar it aton nga mga kapulisan.
0: Aksyon!
7: Aga base kayo na banwa sa statement ni Engineer Marlon Velez roaton nga LTO chief ko probinsya katakan na mga katodo nga pagapasakaan man ang dakra ita kaso, no, runday kara nga LTO chief na itray kara nga probinsya wherein into kara makatodo gin proseso ruray kara nga driver's license, no, nga makabignayin ka sa buwat na itray kara nga insurance agent banwa nga nagproseso itray kara nga driver's license nga nagapanukot nga ni no ita hindi magnaba sa 12,000 mga katodo kay Baysaray kalaga nangin nagkooperar no sa ato niya LTO gakaribo PNP nga suppose pa dapat imaw naga buo itry kalaga student permits no pero sandig sa nakagapagpahayag no sa nangin statement kahapon nga ginoperan imaw no itry kalaga suspect ang idiritso gagi no sa non-proof basta kung may kwarta kayang namang katodo nga una kalaga sukot isa 13,000 pesos hasta kalaga ayo biro dahi kalaga kingara nga naging 12,500 mga katodo ang nagwat no ita masubra sa buwan ang tunga ang kahapon mga katodo igaabot na kunta kana no ro dahi kalaga lesensya kuna sambi kalaga persona nga gin proseso itry kalaga picture nga insurance agent na mga katodo at the same time sangka barangay kagawad una sa barangay Mariano sa Banwa Karaita naman siya
0: pagana sa pananghalian todo action
7: so kain na mga todo na may naging patigay kalaga press conference no si Engineer Marlon Velez no para nga ipabot ng duga kabaga impormasyon no sa yurunta Banwa pinagi sa report ni katodong Jesrel Derbar
0: Radyo Todo live report
7: sa special communication katodong Jesrel with the report please come in.
8: Ging pasakaan yung katodong Reynald no ita kasorong suspect karang babae no nga sangka barangay kagawad ni katodong Reynald na karasamay banwat naman siya no sa kaso karang falsification no baba public documents no matapos karang katodong Reynald nga madakpan sa sangka entrapment operation na karasamay atong karang compound no LTO kalibo kahapon ni bandang alas 10 na katodong Reynald kaina na sa gimpatigayon karan nung press conference itatong karang LTO chief kay Engineer Marlon Velez katodong Reynald no isa ging klaro man no nga pati katodong Reynald rong nasambitan karang chief ito ka sa may district office sa guwa para tong karang probinsya is pagapailan man ita kaso apang ipaagi katodong Reynald sa regular filing no nasambitan karang nga pagapail karang katodong Reynald ita kaso so suno ka kayo na sa mga pila ka mga information nga gintao no ni Attorney Velez katodong Reynald isa posible ta nga may mga pilaw ta ka mga transaksyon nga naging positibo pero nasambitan ka nga babae kara sa tungkarang probinsya kusin masayuran nga nga pilaw kayo ka mga driver katodong Reynald nagdagandagagan sa tungkarang nga mayor nga kara sa daon nga may mga fixed nga mga lisensya katodong Reynald okay. Kung wakara nakagi sa tama kara nga proseso katodong Reynald
7: katodong Jestrel paano ma-identify kay kaya na-mention ni Engineer Velez nga kunsiin mo bagagin buo no ro imo ka nga driver's license sa mga lisensya nga paano mo ma-identify like kun iya mo gibuo sa akin
8: may code ra katodong Reynald tong karang mga license no kung ra tong karang may coding is nagaumpisa katodong Reynald sa letter F
7: okay.
8: No is a release imo ra katodong Reynald ya karsa tong nga kalibo
7: o ni sa F ro anang coding
8: hindi may coding katodong apang kung A is sa Metro Manila ag kung may mga pila pa katodong Reynald yung mga letters kinangita ko katong si attorney si Engineer Velez katodong Reynald nga kung si ini mo karaging release doon sa bitan karang lisensya is may coding gidron katodong
7: Reynald so madali ko na ma-identify kung ano karang nga probinsya or ano karang nga district office ruray karang nga lisensya nga gin release sa itaray karang nga picture.
8: Yes, katodong Reynald. So, makita ka hapon sa mga ging release katodong Reynald, yung mga nadakpan ba ako na-recover ng mga lisensya katodong release nakita nga ito kara sa may bahin, takarait Coronadal. So, katodong Reynald, nga area ging process.
7: Pero sa kailan ka ng mga
8: papeles, awag lisensya katodong Reynald, kaya nasayuran. Nung yung katodong Reynald, yung release na sa Banwa Kalibo, kapag ito naging process, no, sa guwa ka rin itong karang probinsya katodong
7: Reynald. So, anong matabo katodong Reynald? Ano rin matabo sa rekrang mga driver's license nga na? Alimbawa, kung magwas no, sa rekrang ginpaidagom sa entrapment operation, kay siyempre, huwag ginag-agi sa tama kalaga proseso, although nga lihitimurong driver's license o galing may mga dokumento like sa rekrang mga biometric nga huwag nagpaidagom no, o rekrang nag-comply ita driver's license. Ano rin matabo sa mga lisensya nga na? Sa mga previous public ever nga may una kalaga madiskubrihan doon nga LTO?
8: Since katodong Reynald, doon rin nga mga na-recover ng mga license kahapon is una para sa natawag karang recovered items, recovered evidence ng no, katodong Reynald. So, ging presenter para sa korte apang, ging klaro mata no, ni Attorney Velez katodong Reynald under
7: Engineer Velez.
8: Engineer Attorney Engineer Marlon Velez katodong Reynald. Sorry no, nga dayon karang makatudong ilag yung mga natawag karang mga lisensya nga na-recover is under investigation para katudong yan. Tapang, ging klaro matakaran ni Engineer Velez nga pwede pata katudong Reynald matano makabuuhit uman. Mm-hmm. Norong mga nasabitan karang tag-iyak karat mga lisensya sa pila ka mga offices no LTO ya karasat karang nga probinsya katudong Reynald Apisar nga doon nga nero natabo sa anda karang nga una karang pagbuuwit lisensya nga nasayran niya ni Katodol, yung fixer ka ni Katodol, siyempre hindi man natumatun masaga, pero pila natin ka mga kaigmangod na nanaw ay magwa. Tapang sunod-sunod ka kay attorney, kay Engineer Velez, Katodol Reynald, is madali malang man, no, kung sundun gina natin katong process by process, barato man Katodol Reynald, rung pila ka
7: mga... Okay, karo 2,500, gali ka magmahal, katodong Gistrel, kay kung... Mag-proseso ikaw personal ay rung mahang malang dekaron isa ray karang theoretical driving certificate no or practical driving
8: no kay Reynald nga nag-abot mo sa 2000
7: oh duya malang
8: mahal katodong Reynald nga bagayran nimo kung magbukas
7: mas mahal imo ka todo Gistrel nga double do na presyo karon kung patiro imo kung ginabuo karon kun ay pati four wheels nga pwede ka mag-drive.
8: Oh,
7: pero kung pang motor yung mga 2,000 malang doon.
8: Pag-check rin ni Engineer Velez Katon Kaina. Apang may atong karakina nung gipatigayin ka rin interview ko bantaka na okay ba na ito karapila pa ka mga media no, yung karatong probinsya Katon Royal para man sa klaklaruhan no, ito karang magmangod ng mga tagpagamati, pamatihan na ito.
7: Okay, sige. Dali, partner. Partner, pero kwan? Pero pagpahayag no, ni Engineer Marlon Velez no, Kaina sa ginpatigayon nga press conference na una sa LTO office pamatian na to, noro pagpayag ni Engineer Marlon Velez. Go ahead, partner.
9: No, particularly sa tanang Mijaya from Aklan, sa tanang nga nagpamati, kag nagpamantaw sa atong na interview.
10: Engineer, una-una siguro, ano nga engineer, natabok ka na sa layan ng anik na empleyado ka na ito, insurance company yan mismo sa sugod nilang pero ng compound in LTO, paki-story ang ikaw ng engineer na kinatabok ka
9: na? Kahapon, no, may ginpatigayon nga entrapment operation against sa isa ka insurance agent. No, kag natigayon na maaristo for the violation of Article 172 of the Revised Penal Code for the falsification of public documents and for the violation of Section 21H of RA 11032 or the ease of doing business and effective government delivery of services in government or ang ginatawag natin nga ARTA law or ang ginapasimple nga anti-fixing law. So, natigayon nga with coordination with the regional office and Kalibo Municipal Police Stations o no, na-aristo natin ng isa ka persona. No, kag, this morning, no, gina-filean natin it kaso sa prosecutor's office no aside from the alleged na suspect naton ay ginpasakaan man namon it kaso do EPE at LTO sa iban nga region na nag-connive sa nasambit nga suspect.
11: Ano mo ay sir ang monitoring sa babae nga ra EPE kahapon lang gid or what?
9: No, actually, masubra sa bulan, no? Because we received information of this illegal activity as first day of September, right? And we coordinated with the Kalibo Municipal Police Stations, nag-conduct it surveillance, nag-conduct it intelligence activities, no? And na-monitor ang pag-abot sa gin-transact na driver's license and yesterday, no, na natigayon nga maaristo.
12: Sir, sa kanta bisan ko, ano ba ang transaction niya? Ano ang iya sininga mode of communication sa mga provinces na may transaction between sining alins insurance agent pero sa Aklan, sa isa ibang probinsya niya gina-transaction, hindi na?
9: Well, no, kung may mga clients, no, sa base sa investigation, no, kung ang clients nga nag ito iya sa LTO compound na good nga mag transact konta it driver's license una nag-aagi sa student permit no hay ginoperan nga iga pa-process directly sa non-professional driver's license without undergoing sa mga ato nga mga theoretical driving course seminars without undergoing sa medical examinations, kagin skip ang iban nga mga requirements, no? Ginakuhan lang sang birth certificate, valid ID, kag picture, no? And then gin forward by means of online communication sa iban nga region, no? Particularly in Mindanao area, no? Kag dito gin transact sa isang ka LTO district office, no? So the transaction nga ginhimo is the conversion of driver's license, no? Hay may transaction, usually abi may student permit kami nga gina-issue, and then that student permit gina convert into a non-professional driver's license after 1 month with all the required legal requirements. But for the transaction of the conversion of a foreign driver's license, do kinahanglan lang ay foreign driver's license. Example, labi man ay may US driver's license. So, do one of the requirement, medical and passport. So, do yun lang ang gina encode sa system namon, agud nga matransact do lisensya. Magkaroon lagi it non-professional driver's license. So with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents. It was transacted without the appearance of the driver, the applicant.
8: Okay.
9: So considered nga fraudulent ang pag-acquire o pag-issue it driver's license.
13: So, sir, kando na-produce nga ID card, driver's license, ma-consider na ito ni Mao nga valid ato, legit ato, nga halin sa ito nga LTO?
9: Yes. No, the driver's license issued is legit.
13: No, ito nga valid, sir, sa document?
9: Yes. Kung makita na ito, hay na makita abin na itong system na may record. But dayang nga driver's license, because of this case, is due for subject for revocation. Because any driver's license, no, not only this one, bisan ano nga driver's license that was processed without in a fraudulent manner, no, can be suspended or can be revoked.
10: Pero kung kuha ra engineer ma pagkakabahan mo, masayiran ra, pwede
9: takunta
10: magamit
9: ka
10: lang
9: ang
10: lisensya na
9: ito,
10: Engineer Velez?
9: Yes, no? Sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga MAC, aton nga HPG, without the access sa LTMS system namun sa LTO, hindi nila ma-check, no? Because even the driver itself has his own portal nga mapakita niya kag ma-retrieve online.
8: Okay.
10: So ano, so ang engineer da nagagawa makaroon niya buko na daya maabuot ang nga may naga buyot makaroon itlisensya harang nga uwa mag agi sa rin tama ang proseso at mga supporting documents, Engineer Velez?
9: So far, no, this is the case, no, and then after this, no, pag-asikyaro namun sa dalan. Because kung it was produced on the same region or even iban nga region, magiging red flag na. So we have to interview the drivers kung paano nakuha ang driver's license. And then we have to check on our system kung ano ang mga transactions. No, because kung sa iban nga region, no, definitely kung usually sa dayabi nga case ay gin-admit it driver nga uwa naka-addo ito sa Mindanao. So haman naka-bullet.
13: Paano na ito, sir, ma-identify nga doon is halin sa ibang region? Paano ito makita sa driver's license?
9: May mga coding kami sa driver's license, no? For example, the driver's license code issued from Calibo is F07. No? So kanan nga mga driver's license issued within Region 6 starts with letter F.
8: Okay.
9: So kung letter N, Manila, kung letter A, Region 1, so on and so forth.
10: So makita ko na anong sa ating niya license?
9: Yes.
10: Makita ko na ikaw doon?
9: Yes, makita natin sa ating niya mga driver's license.
11: How come, sir, na daya ka lang ang suspect na magkilala sa daya ka lang ang anay ito
14: transaction sa outside Region 6 nila, sir.
9: So, ako idea no kung paano niya na kilala or paano nagka-connection dito sa ibang nga region. So, that is still under investigation because as of this time, that's why wala namang ginahambal kung di nga district office, di nga region. Because as of this time mismo, no, the central office is nag-investigate.
15: Saan na submit mo? At file ko mo sa kaso mali mo kay ina. So, anong posisyon na itong tawag yung pasama yung kaso, sir? Na may unay mo sa LTO?
9: Yes, the chief of the head of office. Okay. In her capacity as chief. Okay. So, kanan nga transactions, the fixing activity is consummated with her approval.
7: Okay.
12: Pero ano na ito, sir? Hindi i-agreado ha sa LTO ining si Kagawat or ining insurance agent there is a LTO compound?
9: No. Our HR issued a certification that the suspect is not an employee of LTO Calibo or any LTO office within Region 6.
7: Sir, yung suspect na to, sir, is nag-transact bala outside the province or direct ang iyatanan yung mga kliyente ay lang parang sa Calibo kagsakwan, sir?
9: Well, hindi ko masabat no kung ano ang mga transactions niya, no, kung sino ang ginano niya. But supposedly, because the suspect is an insurance agent, no, ang andang scope of work nila is to issue insurances sa nag-transact sa mga nag-parehistro. Parehistro at mga motor vehicles iya sa office. So, they are not allowed to do the transactions. They are only authorized to issue insurances.
10: Engineer, ano yung istorya mo? Teka ng babae kay Ina? Sala yung napapasaka niya?
9: Yes, no, but according ka na ay hindi mag-istorya because gina-consultahan ng abogado.
12: Nakapo man niya reaksyon diyan.
15: Okay, mga nag-mention engineer ng mga kaibahan na?
9: Oh, wala, no? Ginabawalan sana ang abogado nga
10: mag- Pero may kaibahan mo rin, engineer, iya? Or imawanggit sa bilogra?
9: What do you mean nga kaibahan?
10: May kaibahan imaw sa mga transaction niya rin.
12: Lating na diyo, isa?
10: Hindi, nga taga-iya, nga ano kaibahan na
9: bimala? No, I am not aware of this, kung anong mga transactions nila because it is done outside of my office. No? So, usually, may abusanda nga mga insurance agent, no? Abusanda na may mga pwesto, so I am not sure kung may mga iba pa that is still under investigation.
7: Sir, another question, sir, since ang ila insurance company, sir, is nakita naman ka direk hapon nung nag-offer sa insurance sa office ng LTO Calibo, sir, may disposition ba lang, may action ba lang kita nga himuon sa ila insurance company, sir, nga hindi na nang makasulod sa LTO Calibo, sir?
9: Actually, in this building sa Monopesina, no, they are not allowed they are not allowed to transact.
7: Okay.
9: No? Allowed lang sila nga mag-issue dito sa mga insurances. Now, for the information of everyone, now, so this office is proponent-based. So, when we say proponent-based, ang building, ginarentahan naman sa proponent. Now, and then, ang tanan nga mga business interest sa compound is under the proponent. No? Mga allied services such as medical clinics, insurance companies, smoke emission test.
7: Okay.
9: So, andang business interest. So, iya sa amon, administration kagad mga nag-transact lang sa amon.
12: Paano, sir, kahapon? Paano pala ibang kagabi, sir? Isa lang o madamo pa sa mga kapalimunga case na resak lang, sir?
9: Well, so far, isa pa lang ni, no, ang na-apprehend na mo, no? Although, previously, may mga complaints, but those complaints ay mga usually mga gin-scam, mga nag-transact online, na bisan driver's license, wa nag-abot. So, may una man nga nag-abot fake, no? But that was transacted outside of our office, no? Do iba ay wagan isang na nagkita, no? Nagpadala lang, and then ginpadala do driver's license, iba nag-transact, nagpadala headquarter online, pero hindi siyang driver's license ay wagi na tao. But dayang ang tabo is alarming, no? Because it was transacted inside the compound. And isa pa gid hay the driver's license nga gin issue is legit. No, makikita naman sa
7: system.
10: Engineer, okay. Daya din nga nang ginabayad sa layaran na fixer nga 11,000 to 15,000 pesos. Aman engineer, pila gid ang halaga ita lisensya kung mag-agi ka gid sa proseso? Pila gid tanan?
9: Well, una no, tanan nga nagabol it lisensya mas magabol una it student permit. Mm-hmm. So for the pagbol it student permit, the payment high 250 ESLTO, my theoretical driving course certificate from the driving school na nag-range 2,000 pesos, and the medical certificate, which is 400 pesos. So nag-aabot sa 2,650 pesos for the student permit. And then, after 1 month, kung ginapanan ko the student permit, anong medical certificate ay magamit pagyapon because the expiration is 60 days. 2 months, so magamit yapon. So anong balayran is ESLTO, 100 examination fee and license fee na 585, so that is 685. And the practical driving course certificate. So sa ato nga practical driving course certificate from an accredited driving school, ang rate ay nag-average sa 2,000 pesos para sa motor, 4,000 pesos para sa four wheels. So kung motor and four wheels imong nga ginabuol ay 6,000
10: imong gastoson.
9: Imong gastoson. So more or less no, kung motor lang ang ginabuol nga driver nga kog ay nag-aabot wakaabot it 3,000 pesos. So to be exact ay nag-aabot sa 2,685.
10: Pagsalakyan,
9: nagadugang it 4,000 pesos sa 4,000 pesos sa driving school.
11: Okay. Sa number of days, basi pambalato na nakaka
10: madali.
11: Oo, na gusto pala iba nga nag-transact na lang, nag-agyo-ugyo na lang sa pag dahil gani nga o para mo sir. Pero gid ka adlaw kung kasama diri sa diri sugid.
9: As per our LTO citizens charter, no, the processing of a new driver's license is only 5 hours.
7: Okay.
9: It's only 5 hours. No, as long as makompleto do requirements. No, but with that 4 hours nga processing niya sa abon opisina, so pag process it practical driving course certificate hay nasa 8 hour per category. Example labi kung motor do restriction code ay naga practical driving course sa driving school it 8 hours, so another 8 hours kung may four wheels. But here in LTO sa kumpleto doon ang requirements, it only takes 5 hours sa pag-process.
10: So mga engineer nag-sort sanda sa raya, nag-agto sanda sa kumpleto na dahil sa madali, dahil sa isang robot exam.
11: Mas mahal man
9: siya. Well, I cannot speculate on that. No, kung ano doon dahil lang maan nga nag-patronize sanda o nag-palumo na lang, no? So, doon galing akong nga gina-encourage sa aton nga mga motorista nga dapat ay hindi mag-shortcut kung nag-abol driver's license. No, agigid sa tama nga proseso.
7: Bukod sir sa raya sir nga illegal nga pag-process at license, sir, may ipapalit ka ng mga illegal processing, may illegal nga mag-process ka na nung monitor natin iya sa atong karang opisina.
9: Well, so far, no, wala ako may nakita no nga illegal transactions na kinapasulod sa da. So, maybe, no, speculate natin nga sort sanda na mag-process dito sa ibang nga region because stricto kita dere. No? Hindi sanda makalusot kung wala shortcut. No? Because here in Region 6, no, we have regular audit na tinatawag. No, we have scheduled audit kag surprise audit na ginaubra ang atong regional internal audit service. No, nga agud nga may transparency sa amon nga mga transactions, no, kung tama do mga requirements, kung tama do proseso, kung may mga kakulangan sa mga collections.
16: Engineer, ano rong kaso if na yung suspect agmamandong di ka to sa LTO chief sa Mindanao? Ano rong ipasaka nga kaso?
9: For violation of Article 172 of the Revised Penal Code or ang ginatawag natin na falsification of public documents. And another one is for the violation of Section 21H of Republic Act 11032 or ang ginatawag natin ng anti-fixing law.
15: May piyansa, engineer? Makagawa yung mga?
9: Yes, may piyansa.
17: Ilang piyansa?
9: Wala to na pamangkot daw sa atin nga prosecutor's office.
10: Engineer, how about ano matarumatabo sa rato nga nagbuo ng lisensya?
9: Well, definitely his driver's license that was issued from other district office, other region, will be revoked. But because it was acquired in a fraudulent manner.
17: Sir, pwede makasuhan, sir, to nagbuo it, nagpa-process sa license, kagag nagpa-process sa license nga nag-agi sa lang ang proseso, sir?
9: Yes, no? Pwede makasuhan, no? But in this case, no? Because ang aton nga driver's license holder, ang nag-process ay isang kabiktima man. No? Isang kabiktima man and nag-cooperate na magka-file kita kaso. Ang good nga matap na aton daya nga ulubrang.
15: Sa milog, sir, nga victim ka or complainant? Sa milog na, sir, abo pa nga nag-complain against ka na?
9: So far, sa milog lang, no? Sa milog lang ang nag-palapit ka mo.
15: Sa isyo, engineer,
0: sa pananghalita, todo aksyon! Todo aksyon! May aksyon! Todo aksyon!
7: Sir, magkatodo araw nga pagpahayag no, ni Engineer Marlon Velas no, sa natamu kaina nga press conference sita Antonia LTO Aklan na no, mga katodo. Balikan tarulin yan ni katodong Jasrel Nerman. Katodong Jasrel, go ahead.
8: So, rin katodong Reynald no, sa itong pag-information
7: nga. So, kung kaya katodong Jasrel, i-rebook kalikwan, i-rebook kalikwan driver's license nito ito nga di ka nag-agi no, sa nakaraga picture.
8: Hindi ko ito nung Reynald, no? Based man sa information na itong nabuo ko ito, Reynald, sa itong karang mga member ito itong kalibo painting na nag-file it kaso ka ito, Reynald, is 2 counts na ka ito, Reynald.
7: Okay.
8: No, 2 counts ka ito yung file ka na, kung sin is nasa 36,000 ka ito, Reynald, no? Yan sa per count ka ito, Reynald. So, nagabot good sa 72. No, kasi doon, Reynald, doon nga nakarang kabilugan nga piyansa nga pagabayaran sa nakarang temporaryo, karang kahilwayan, kasi doon, Reynald, no, huwag natin information kung ma-file na, kung hinunong kasi doon, ma-file, kung nasabitan karang kaso man, no, kontra man kasi doon, sa sangka chief man, kasi doon, Reynald, ito, district office, it LTO, sa guwa karang natin yung probinsya nga naging dagan, kasi doon, Reynald, no, para makaproduce handa, it mga illegal karang lisensya o kung bukod man kato doon illegal eh kasi legit mataro lisensya nung release nanda magaling karay to sa may bahayang karata Guwait probinsya pag iyaw tayo release kato doon Reynald sa itong karang banwat kalibo nag research man ako doon sa system sa no karang kay Engineer Velez kato doon Reynald is nagagawa mata pang kung malisdan ka lang kung mag-renew ka kato doon Reynald kasi masairan gyapon rupila ka mga documents no prasmana kung magpa-pro ka kato doon Reynald kung naka imo karang lisensya is non-pro, magpa-pro ka, masayang ka doon rin, nga kugang, no, pila ka mga documents, kaging pasa ni mo, bago ni mo, buong, pero imo karang non-pro ka doon Reynald. So, tanan pa karang mga anggulo, is ginimbestigan pa ka doon Reynald, dito ating karang LTO kalibo agatong karang kalibo PNP man kadto nila lagi nagpanumdum gid no atong karang LTO kalibo kadto nga magiging visible sanda it sa atong karang karsadaon kadto nila para man maharang no aga ma-check ro pila ka mga lisensya atong karang mga motorista kun daya kadto nila is gin release no ya karang sa atong karang sa banwat kalibo o kun ito karang kadto sa pila ka mga probinsya sa guwa karang kadto nga Reynald no okay. Para masairan kung nag-agi ra kadto nila ita fixer o kun legitimate nga process ita atong karang LTO offices kadto nga Reynald. So mapila ka mga report siguro nung matod naton magkasa sa itong area of responsibility so man para sa production o kumansi ka itong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo kaibigan mo
0: Radyo Todo live report
7: abugin nga siya mata sa report ni ka itong Gisrael Nerbar no, may kanta na sa Gipalang Kainang press conference si Taton nga ito nilang transportation office may 21 minutos na katariwan sa oras ita ala una oras hatod kinyo San Miguel Pil Pilsen the true global Pilipino Beer. Sa itong pagpanumalik itong dugang pa nga balita, balikan na ito na pagkatapos na ito dugang pa nga mga pahanom na.
0: Todo aksyon! Todo aksyon! Sitwasyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Island One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southbound Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Pati Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
9: Balik sa Toga Pagapangal agad na ba? Yung may 32 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una.
0: Todo aksyon.
9: Kaya sila Toga Tempo sa Toga Pagililiban. No? Kaya nga po rin kita sa Toga Pagpagalagad. No? Sa atong karga pala tuntunan. Happy viewing kay Ma'am Rosie Isog no? Sa Barangay Dagaw. Kay nung Roger Delgado Magkabaras.
0: Todo aksyon.
9: Nakaingabot sa gabagapataga itaminsay magkaroon hapon sa ating pag-iliba.
10: Yeah, yeah, yeah.
9: Apo, pasensya kayo magkatoda sa pila na itong kabagabalita no? Matong karang matratar no? Magkaroon karang hapon sa itong pagpangalagad no? Kaya po nakikita sa itong pag-iliba no? Sa itong kagamartis edisyon ito programang Todo Aksyon. Kamayang kita magkatodo ang magalibati no inaga karagad daw sa Miyerkules edisyon itaton nga pag-ililiba. Partner naton sa Technical Science si Katodong Hiranyo Misina, Katodong Jan Albert de la Cruz. Ako madin ang Katodong in Kaksyon, magkarag-karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
11: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Billionaire Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
12: Navara. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
13: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
12: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: Gcash sa San Miguel Pier Products. Intra na! San Miguel Pier Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang Gcash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Pier. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapaak

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 45 minutos yun at taliwan sa oras. It alauna.

0: Kapatiran! Sa ating mga suki ng mga tagpangamati and welcome sa Martes ng edisyon, Pagpangalagay Programan!
1: Balautwasan!
0: Of course, and still, with your masina Jahon! Woo! You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz! Kumusta mga palangga? Wow, kabay pa! Kabay pa nga una kamutanan-tanan sa mayad-ayad nga kahimtangan. Rong aton nga temperatura, medyo tamang-tama lang naman siya. Parang kita ko kanina sa 29 degrees Celsius yung temperatura kanina mga pasado alas 12. No? Pero bumababa naman yan samtanga nag-ano eh. Samtanga nag-dagagandong oras. Nag-dagagan. O diba, ayawan nyo kita tigaga sa oras kasi ka din nag-dagagandong oras. Ay, nako! Kumusta sa ato nga mga suki nga mga tag pagamati? Makaroon nga adlaw it Martes. Nagahabil-habil dong inadlaw sa bungan it Setyembre. Dalawang tulog na lang at October 1 na. My goodness! Ilang days na lang ba bago mag-Christmas partner? 30, 61, 65, 31, plus 30, 61, plus isang araw na lang, abi it's September, oh, except today, 62, plus 25, oh, sa mga nasa 80, ano na lang, 86 or 87 days, oh. Perfect! Oh, diba, mga nasa ano na lang siya, nasa 86 or 87 days na lang. Basta di na yan lalampas ng 88. Hindi kasi, ba't nawala din yung countdown natin sa ating monitor. But anyways, sa atong mga suki nga mga tagpangamati, welcome sa pagpangalagad. Makaroon nga pang orason, well, syempre, isang oras at kalahating ng programa hanggang alas tres po tayo sa atong pagpangalagad. Makaroon nga pang orason, mga palangga, and hopefully, kabay pa nga una kamutanan sa mayad-ayad nga sitwasyon. Yung bang parang ano lang tayo, chillax lang, no? Medyo ano lang, kalma lang ba? kalmahin lang natin yung mga sarili. Talagang may positive result talaga yan pag pagpakalmahin mo yung sarili mo, sa totoo lang. Yeah, marami siyang magiging marami siyang benepisyo sa'yo. Kasi ako personally, I witnessed that. Ano ko personally naranasan and na-observe and na-witness ko talaga, no? Na pagpakalmahon mo ang reimong kaugalingon sa mga sitwasyon na yung bang magulo, mainit, galit, sama ng loob, masama yung loob mo. Pero once na mapakalma mo yung sarili mo, yung ikaw mismo magpakalma sa kaugalingon mo or may isang body man na nag-advise sa'yo nga magiging kalma ka. And palipasin mo lang yung mga inoras, yung araw or isang araw, dalawang oras sa buhay mo. Ma-realize mo na mabuti't hindi ka nagpadala doon sa galit. Diba? Kasi kung magpadala ka ikaw sa imo nga init at bagatsyagon, magpadaga ka sa imong kaakig, makahimo ka it mga bagay or makakomitar ikaw it mga bagay nga pagsisisihan mo rin sa huli. Or hindi lang sa huli. After the incident, pagsisisihan mo. Yeah. Till recently, witness ko. And then, kasi, sabi ko, pagpakalmahon di imong kaugalingon, agpasugta ni mo ro imong bagatsyagon, nga akig ka, makapagsalita ka ng masama, makapagbitaw ka ng mga masasakit na salita, na makapanakit din sa iyong kapwa, o sa iyong nakaaway man abi, o nakadiskusyonan, or whatever. Diba? Kasi kung imong gidmatana nga pa, sugtan ro imong akig, talagang dadalhin ka niya sa kagagan gidana ron eh. Kung pasugtan mo gitay mong bagatsyagon agro imong kaakig, walang magiging magandang resulta. And pagsisisihan mo talaga after the incident. Kasi once na mag-subside rin imong akig, di ka rin ma-realize nga mali yung iyong ginawa. Although naisip mo na bagay man mana ka na rin dahil makara-makara. Pero you know, andyan pa rin yung regrets, yung isipin mo na paano abi kung napurohan mo siya, paano kung napatay mo, paano kung nasaktan mo, paano kung nasaksak mo, nataga mo, nabaril mo, or ganun. Diba? The consequences it imo nga mga hinimuan, ma-realize mo once na mag-subside yun rong akig. Mag-subside yun rong init it imong bagatyagon. Mag-subside yun rong sakit it buot. Yeah. And then, kaya mo man gali. Diba? Dahil sa, wala naman talagang magandang epekto kung pairalon gidman ni mor imong kaakig. Although, sa nabagani kita, tao man lang kita eh. We are only human. Tao man lang kita nga nakakumitar it mga bagay-bagay nga uncontrollable. Diba? Hindi natin kayang kontrolin because of the anger, bangod kung pag-outburst kung aton nga mga emosyon, bangod mo sobrang, alam mo yun, kaakig. Pero kaakig naman talaga, it's a negative. Negative rin yung emosyon niya. Huwag ito rin mo it may manami nga magiging resulta once nga matapos yun ng mga pangyayari. Maglipas sa mga inoras and then magdahaw rong kaakig. And, di ba? Nakita mo rong mga ano, rong mga resulta it naging kaakig. Kaugot. Dumot. Walang maganda. Di ba? So, minsan, may mga tao rin nga, may mga tao nga, kumbaga, may mga tao man nga, kayang anada pakalmahon danda mga kaugalingon. Di ba? May mga tao kayang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Because, rung tanan abi naghalin sa aton dun nga utak, sa aton nga isip, sa aton nga brain gid ana ron eh. It's central nervous system na inagita karon tanan nagaproduce rong kung ano rong ginahugag kung aton nga gawas, di ba? Kung ano ra aton nga nabatyagan, ha? Kay kun maisipan nimo nga kontrolon de imong sarili, nga kontrolon mo ra imong kaugalingon. Kung una kapag paghapon sa imo, dahil iba di ba na banal na blanko tapi man ra ako nga isip. Na impito tama na ako. Ta ko anong kunsi naghalin to term niya na impito, no? Pwede man na imbwago, na imsi. Mas malala siguro kung na imbwago ka. O na imsiyam ka, mas malala. Kasi mataas yung sa pito. Kasi anong term na impito nga ron, yung parang, ibig sabihin niya is, na-blackout ka na. Wakaw nakaisip it, magawig. Wakaw nakaisip it, maayos. Kasi nagpadaga ka kung imong emosyon. Nagpadaga ka kung imong kaakig. Nagpadaga ka kung imong kaugot. So once nga rondo yun, magpangibabaw kay imong kaakig, kaugot, imong emosyon. Wala talagang ano yan. Wagid aron it may manami nga magiging resulta. Kundi it's either ikaw rong masamaran, ikaw rong masakitan, or ikaw rong makapanakit, or ikaw rong makasama. So, uli mo lang ma-realize nga, no? Kasi nagpadala ka sa galit. Although, una mata kita sa punto na intindihan taman kung rong tao talagang pinupush na sa kanyang limit, di ba? Yung talagang tinutulak na talaga siya sa kanyang, ano, inuubos yung kanyang pasensya. Pasensya ng pasensya, inuubos yung pasensya niya. Hindi mo naman talaga masisisi ro tao kung nauubos yung pasensya niya, di ba? Kung ro tao nga, sige lang pasensya, di nauubos na rin yung pasensya niya. Mag-abot imoro sa ginatawag nga, upang ako sa rubber band ba? Ako sa rubber band. Kasi yung rubber band, habang inuunat mo ron, masairam ko hanggang saan lang ang kaya niyang ibanat or iunat. So habang pinipilit mo yan siya, napanatin, mapuputol yan siya. Mapuputol. Kasi hanggang dun lang talaga siya. Hanggang dun lang ang kaya niyang ibanat it rubber band. So, ganun din ang pasensya itawo. Diba? May ngayong iba, nakapasensya pa ng ilang beses. Yung iba nga, isang strike mo lang sa kanya, wala nang pasensya, talagang strike-an ka rin, di ba ka? Pagyan mo isang beses, talagang gagantihan ka. Yung iba, ilang beses yung pinag-inpag yan. Once, twice, thrice. Napagpasensyahan ka pa. Pero kung ano mo naman yan, uubusin mo naman yan, mauubusin yung pasensya niya. Talagang doon na yung punto na yun ang mahirap. Yung bang ang tao na, yung may mahabang pasensya. Once ang tao na may mahabang pasensya at inubos mo yan, yan ang matinding magalit. Why? Pinapuno na siya. Isipin mo yun, pinuno mo ng galit. Pinumuno mo ng sama ng loob kung ano yung nararamdaman yung emosyon niya, di ba ga Jun? Kung punon mo it kaakig, roana nga baga tiyagon itsang katawo, ano kaya yan pag sumabog na? Para siyang, ano yan? Para siyang time bomb. Ha? Para niyang bomba. Anytime pwede yan siya sumabog. Di ba ga? Pwede imaw nga mag-burst sa kaakig. Ganun talaga eh, no? Pag inumpos mo rin pasensya it, pag inumpos mo ng pasensya itsang katawo, pinuno mo talaga. Sige rin mo binubo ka ng binubo it. Sama ng loob sa tao na yan. Pasensya na pasensya. Ikaw, pinuno mo siya ng pinuno. Binuhusan mo ng binuhusan. Sama ng loob ka, akig. Diba? Pinush mo talaga siya sa kanyang limit. Sasabog yan. So, pag sumabog yan, yun man yung malala. Ah, yun yung malala kasi puno na siya. Manghilamos ka, kid. Kung hindi ka man maglamos, magumus ka gid sa kaakig na. See? So, yung mga taong may mahabang pasensya, tandaan nyo rin yan, grabe din yan pag magalit. Ang mga taong tahimik, yung akala nyo tahimik lang, hindi kayo pinapansin once na merong ginagawa kayo na pang ano, may ginobra ka mong, alam mo yun, yung pang garit-garit, binubuli nyo, or kung ano man ang mga pinagsasabi nyo, na kesyo ganito, ganon, nagatipon taro sa anang heart, nagatipon sa anang isip, pagdating ng point na hindi ka na talaga niya maintindihan, hindi ka niya maunawaan, doon na siya sasabog, doon na. Yan ang dapat mong imugit anaro niya, ano, andaman. Kaya once na mapuno ang isang tao sa galit, yan ang nakakatakot. Totoo yan. Nakakatakot yan once ang isang tao ay napuno na ng galit. So, mag-ingat kayo sa mga taong tahimik. Mag-ingat kayo sa mga taong yung bang akala nyo ay okay lang yung biro pero napipiko na pala, hindi na nila pinapakita, ngiti-ngiti lang. Pero once na mapuno yan, my God, yan ang nakakatakot. So, be cautious man, be kind to your fellow men, be kind to others. No, yung wala namang masamang magbiro, pero wag naman yung mga below the belt, wag naman yung masyadong nakakainis ka na, wag naman yung masyadong nakaka-down ka na, nakaka-underestimate ka on it. Imong isig katawo. Hindi yun kasi akala mo lang, tahimik lang, walang violent reaction kasi parang nakasanayan mo ng ginaganon-ganon mo lang. Hindi na umiimik, huwag ka ginasapaka, huwag ka ginaanuhan, no? Huwag ka ginapatuli. Pero once na pinuno mo talaga yan, ha? Pinuno mo yung pagpuno na ang salop kay Fernando po, talagang kakalisin na dapat kasi puno na. Hindi na pwede yan. Dapat yung sa tama lang. Kasi pag pinuno mo yan, talagang sasabog yan sa yan. Nakakatakot na klase ng mga tao. Mas may pag ganit, doon nyo rin yan, may mga pikon. Di ba pikon? At least kung imo nga sunlugon, agad ma-react siya eh. Alam mong galit siya. Di ba? Alam mong nagagalit siya, na-offend siya. At least aware ka na na ganun siya, pikon siya. Nag-gets nyo ako? At least yung pikon, visible. Visible na nagagalit siya, nag-react ka agad. Di ba ga? Nag-react na agad. Ganun kung tao nga pikon, once na feel niya na na-offend imaw sa anang napatian, sa imong ginhambal, or sa imong ginobra ka na, mag-react agad yan. Kasi pikon niya. At least nakikita mo na ganun siya. Aware ka na. Kasi hindi mo na, kung ba meron ka ng knowledge, meron ka ng alam sa kanya na, magiging, ano ka na rin, no? Magiging, alam mo, gaandam ka kung kasi piko niya siya, eh. Pero hindi nyo alam na yung mga taong tahimik na akala nyo lang ay, nakikinig lang, tanggap lang ng tanggap kung ano rin yung hambago, akala nyo okay lang, no? Yun ang nakakatakot. Kaya ganyan, hambago, mas better kung ang taong binibiro mo, binubuli mo, or kung ano man yung klaseng ginagawa mo na nakaka-offend, ay nagre-react ka agad kasi sa'yo mo nga pikon. Makapangaman. Pero mga taong tahimik yan, Yan ang tamang pag-ingatan. Nakala mo lang tahi-tahimik lang siya. Pero pag mapuno yan ako, yan ang ruin gitaro dapat ninyo nga andaman. Diba? It's a lesson learned man para katon. Siguro, it's an eye-opener also. Nga, although may mga tao nga abi naton okay lang sa kanila nga maghamba kahit parang offensive, nakahamba kahit mga below the belt. Akala mo okay lang kasi di naman sila nagre-react eh. Okay lang kasi pangiti-ngiti lang naman sila eh. Diba? Okay lang kasi parang okay lang naman sa kanya pagsabihan ko siya ng ganun. Okay lang naman para sa kanya, nagawin ko sa kanya ito. Well, di naman siya nagre-react eh. Kita ko pangiti-ngiti pa siya, di mo alam, nag-iipo na pala yun. Nag-atipo niyo't agad ito sa ana nga. Sa ana nga. Tagipuso o sa ana nga isip. Kasi once na gin-push mo talaga imo sa ana nga. Sa ana nga limit. Pagpasensya. Ay, naku. Aba ko rin kung hindi ka manghilamos, magumus ka. Oh, yan. Ruin kita rin yung dapat nga tagaman. Ruin yung mga taong tahimik ang nakakatakot pag magalit. Kasi ibang klaseng magalit yung mga ano na yan. Ha? Ibang klaseng magalit yung mga tahimik na tao sa totoo lang. Pero mga mahipos nga tao, ibang klase pag magalit yan. Nagiging, nagta-transform yan sila. Magulat ka na lang. Oo, kasi anytime parang taking time bomb lang sila. Mga parang mga bomba yan, mga time bomb lang. Anytime pwede sumabog yan. Once hindi ka magiging aware, hindi ka magiging ano, hindi ka magiging, ano nga ito? Hindi ka magiging, ano nga ito? Observant sa tao nga, imo nga. Bisa kaibigan mo pa yan, kakilala mo, katrabaho mo. Diba? Ang akala mo lang ay ganun-ganun lang kasimple. Pero, sanahambabaga nato niya, dong tawo. Although nakikita mo kung ano yung personalidad niya, pero takbo ng utak niya, hindi mo mababasa yan. Diba? Sinabi ko yun na yun sa inyo. Ginaba ko doon kinyo, nga rong tawo, bisan even your husband or your wife. Ha? Hindi mo maano, hindi mo masiguro nga, kilala mo, or alam mo kung ano rong nadagagan ko, utok na. Wala. Diba? How much more? Friend mo, katrabaho mo, kakilala mo, diba, amigo mo. Hindi mo masayran daan ang dagagan ko utak. Kaya nga, magiging ano lang kita, no? Magiging, you know, mismo kita, dapat kantigo kita magpamatsyag, man baga? Matigo ka magpamatsyag sa kung paano mo, ano ganila? Paano mo man baga makaiwas sa mga makaroon niya mga bagay? Kay kagabanan sa mga nagkakaganabo ng mga insidente or gulo because of akig. Di ba? Bangod sa kaakig, kaugot. Ha? Sa mga simple lang manyani nga bagay. Sa mga simple lang manyani nga ano. Sa mga simple lang manyani nga bagay, nag-aumpisa rong ano. Rung kinagamo, rung gulo. Nagabagaywan, buhunan, nagagabanay, may barilan pa si. Sipin niyo baga, simple ang kitro kinhalinan karon. But because nga hindi ka marunong mag-observe sa nagiging behavior na ng iyong kausap, lalo kung sa mga tagaya, no? Hindi ko nimo ma-observe ano nga behavior kung nagagalit ba siya? Na-offend siya? Doon ang body language. Doon ang itsura. Even sa itsura, mababasa mo naman yan eh. Kung medyo hindi na maganda o rutinor inyo nga pag-sorya, makikita mo naman sana itsura yan, the way he or she talks. Ro mga tono itana mga ginapanghambag. Masisense mo naman eh. Yun yan lang kasi once nga, syempre kung sa mga inuman niya ginatawag, wala na yan. Unaware na sila sa mga makaroon niya bagay kung kung kasi iba nga ni nag-aganuhan, nag-bagas ko ganun kaalas sa boses. Nag-singingin, nag-istorya, santa-santa malam, tinapataasan itlimog, di ba? Si tinali na si Sense nga, punta na si Sense nga, akig na gali, o na-offend na gali, roana nga kaatubang, kay pareho na sila nga grugi, o di ba? Or hindi man grugi, pareho na silang nakainom. So, siyempre, iba mataraan nga anang epekto yung alcohol sa utak, itawo na impluensyahan or na-apektuhan gid man rin imo nga brain once nga nagainom ka it alcohol. But the point ko, sa mga makaroon niya mga bagay, magiging aware kita kay sometimes may mga sitwasyon, yung mga sitwasyon baga nga akala mo ay okay lang pero hindi pala sa kanya. So, magiging conscious lang kita, no? Conscious at cautious sa mga bagay-bagay, lalo-lalo sa mga tao nga nakakaibahan natin, although ka-close pa natin doon, pero syempre, may una matamatuod, iba may una matang barkadahan nga, puro, ano yung matana, puro bulihan, may una matang makaroon, you know? Yun ang mahilig mang bully, nasanay ka na naginan. Pero yung iba, kahit nga nakasanayan na nila, pero may panahon talagang na-offend man, di ba? So much more kung hindi naman kayo ganun ka-close, and then, may mapatian kimo nga mga ano nga nagabadmouthing ka and then mga kung ano man ano na nga mga offensive nga mga words na imong ginapanghambag against aron dili nga tawo ay natural gid ana ron eh, nga mafeel gid aron kaakig mafeel gid aron kaugot so pare malikawan nato no dili nga mga bagay yun ako namat gin open up ko ra because sabi ko nga personally na ano ko do na witness ko last week lang and kani nga hambag ko kaginara ako nga hambag is ibagid man ibarong epekto kun napakalma mo rin sarili mo kasi hindi ka makapag-isip ka eh no kasi kung hihayaan mo lang gid man ro imong kaaking nga imong mag-overpower kimo ro imong mag-dinagag on sa bagatyagan mo makakahimo makakommit ka gid imo it nang kwan it krimen makakommit ka nga makapanakit ka or it's either ikaw or masakit or ikaw madisgrasya or makadisgrasya ka. And later on, you will realize na ma-regret ka, magnuo ka, kung hamat na ubra mo to because of kaakig. Mahamba ka, pwede, hindi man ni mo, pwede ni mo, hindi ni mo ibalik para mga natabo kay, hindi man ni mo pwedeng hambago niya, ay, grabe, abi ko na ako niya kaakig. So, bisan ano para imong kaakig, once nga ikaw rung nakapanakit, ikaw gito rung may saga. Bisan ikaw parang ginbully or what I mean ikaw yung ginunahan pero once ikaw na nakapanakit ikaw nakapatay ikaw nakapang ano ay nako ikaw parang ano may sagabtun. See so the mga consequences it aton niya maginaobra ma-realize man nimon after na di ba so habang rin na di man nimo masayran don titles ko di paghimuon pero sa mga ibang bagay siguro pwede mong mahambaw ron. Sa ibang bagay pwede mong ma-apply. Pero sa mga like manakit ka or makahimo ka krimen because of kaakig or kaugot ay talagang ibang consequences ang imo nga pag-atubangon karon no. Nugaan mo man hindi mo na maibalik yon. 'Di ba? Hindi mo na maibalik kasi nagawa mo na na-commit mo na rong crime, na-commit mo na rong mistakes. Although kung mga hagan-hagan yet amana kung tan okay lang pero kung paano kung hapatay mo ta na abihay, may balik para kabuhi. O, di ba? So, doon ato niya dapat na pag-iisipon. Pero may mga palangga nga, sa ato niya, personalidad, idigid man malikawan niya. Bukon abi kita't manhid, di ba? Nasasaktan din tayo, may nabatian kita nga against us, may nasairan kita nga, nahimuan ikaw itmagain, or, diba? Magkasakit din maroon mo nga buot. Nagkasakit din rin buot dun eh. Nagapatsyag kagid imo. And it's very normal because, syempre, wag ka manaila nga may tao nga may mga makaroon ba may mga masamang tinapay ka pala sa kanila. Yung mga makaroon niya mga sitwasyon na hindi mo naman, kung tutuusin, isipon mo, wag magkawat yung ubra nga magain, kanda, or whatsoever. Kung may una man, dapat yung prank ka kaguna para at least, na istoryahan ninyo, na pagkasunduan ninyo, pero yung bang tatraidorin ka or bigla ka, ay nako, mahirap mabudlay gid aron mga makaroon niya mga bagay. So, hopefully, no, sa aton nga mga palautwasers, ay i-practice gid ana aton ginahawa, tawag nga, inhale, exhale. Rewa lang kalima natin, telelo sa yung advice. Oo, once nga, akig ka, inhale, exhale lang na, yung malalim na paghinga. Inhale, hold your breath, ma-exhale ka. Pero kumalmarin mo nga, ano, kasi nasusuffocate ka na sa sitwasyon eh. Nasusuffocate yun ikaw sa mga sitwasyon ginambabaga nga ano, gusto mo man kunta nga ano nga pasensyahon pagid pero para hindi na kaya itimo nga itimong our powers no. Di na hindi gan kaya. Hindi na kaya ng powers mo na pasensyahon. Do mga makaroon niya mga bagay so pero sige lang kay mas maya drone niya kapag kahit paano maisip makapag-isip kita dahil taran niya mga bagay nga na hihimo nato na kukumit mga consequences doon. So, kung hindi ka readying harapin yung mga consequences, hay, kung kaya mong iwasan, iwasan na lang, no? Iwasan na lang. And then, diba? Kasi pag makapag-isip ka naman talaga is kakalma ka din eh. Mag-subside, mag-tahaw man rong init, mag-tahaw man rong kaakig, mag-tahaw man rong kaugot. Kasi di naman yan, kasi lahat naman yan temporary. Kaugot mo, kaakig mo, diba? Pero yung mong emosyon nga ron, nagatahaw man dun imaw, nagakalma ka man, nagasubside man rong init. So, init at imong nga baga tiyagon. So, meaning, once nga mapakalma mo man dun imong kaugalingon, makapag-isip ka nga, diba, makapasagamat ka pa nga ni, sagamat sa Ginoo, wa ako nagpadaga sa ako niya kaakig. Kay man, kung magpadaga ka rin sa imong kaakig, it's either ikaw rong makapanakit or ikaw rong masakit, no? Kung sino man rong imong magiging kaaway, abi, or sino man rong imong nga kaaway. So, yun yung dapat nato niya pag-aisipan every time. Kung medyo feeling ninyo nga medyo mainiton yung rong sitwasyon na kaya nyo pang lumabas sa, ano na, sa lugar na yan, exit na lang muna. Walang, hindi karuwagan ang pagtalikod sa mga taong kahol ng kahol. Kasi hindi mo naman sila ka-level. It's a sign of maturity. Diba? Kung sabihin niyang square ang mundo, yun ang kanyang pananaw. So kung baison mo rin imaw nga hindi square ang mundo, kundi round, mag-aaway kayo. So hayaan mo na lang siya kung yun ang kanyang paniniwala. Paniniwala niya yun eh. Diba? Kung sabihin niya sa aking blue ang araw, eh di okay. Yun ang tingin niya eh. Baison kayo mo nga hindi naman blue ang araw, di mag-aaway kami. Hindi naman yun papayag. Diba? Nag-gets nyo ako? Ibig sabihin na hindi mo kailangang makipagtalo sa mga taong hindi naman talaga makikinig kung ano yung tama. Yan. Kasi may sarili sanda nga pagpati, may sarili sanda ng prinsipyo, may sarili sanda nga opinion. So, hindi mo pwedeng i-insist kung ano yung gusto mo. Kaya kung sabihin niya sa aking square ang mundo, okay. Kasi yun ang paniniwala niya eh. Kasi sabihin kong pinaumang kating, sige nakakita nga rong kaliputan ay square, bilog! Tanaw, aro globe. Aro globo, bilog. Ah, di ba? Ay, maaway lang kami kung i-insist ka magpag-debate ako nga bukot anat square kasi pagpati ko bilog, circle, ana square. Ay, kung kontrahon kayo mo, di ba, away lang kami. Rin ako niya ginamin. Kung yun ang paniniwala niya, hayaan mo siya. Kanya yun eh. Kasi kung ikaw naman, kung ang paniniwala mo, hindi naman niya pinapakialaman, eh, di at least, patas lang ka mo, it's a tie. Oh, wa man na naging influensyahan niya, patihon, gitra na nga, isugid nga rong square, is yung mundo ay square, eh, di talikdan mo na lang, no? Okay. Ha? You have to rest your case na lang para walang ano na, wawit abo nga mga debate, wawit abo nga mga istorya, para tapos na. Okay? Oh, tapos! Okay ka na eh, ano pa? May sagot pa pa siya doon. Alam mo kung pipilitin ka talaga niya. Pero kahit na, no? Ako talaga naniniwala, once you are matured enough, you can handle that kind of situation. Kung kailangan mong magpaliwaliwa and turn your back to them, why not? Diba? Kasi gusto mo ng peace. Kumbaga, imong ginagungan, doon imong inner peace. Pero imong kalinong, imong painu-inor, imong peace of mind. Mahalaga sa'yo yun. So, hindi mo kawalan yun. Hindi mo kawalan kung tatalikuran mo yung klaseng ganong klaseng mga tao. Kasi waste of time, waste of energy lang yun. No? Nakaka-drain yung mga makaroon niya klaseng mga tao. So kung ikaw gusto mo talaga ng katahimikan, talikdan mo yung mga tao na ano, talikuran mo na lang, no? So, hayaan mo sila sa paniniwala nila kasi ganun yun eh. Ha? Kapareho lang din ron, yam, you cannot please everybody. Diba? Gumawa ka ng tama, may masasabi sila sa'yo. Gumawa ka ng mali, may masasabi sa'yo. So anong gagawin mo? Be yourself. Kung ano ka, ganun ka, bahala na sila, problema na nila yon. Kung hindi sila masaya sa pagkatao mo, who cares? Eh bakit nabubuhay ka ba para sa kanila? Hindi naman, diba? Huwag ka man nagkakabuhi para kanda. Huwag ka man nabubuhi for them, to please them. Kasi at the end of the day, may kanya-kanya po tayong mga pananagutan sa buhay. May kanya-kanya kita nga ano, may pangkanya-kanya kitang kabuhi. So, pakialam kung ano yung paniniwala mo, ano yung pagkakilala mo sa akin, bahala ka yan, paniniwala mo, alangan. So, kung makipagdebate ako sa imong, hambagon mo akong suplada, ay di, go! May hiring kanya ng mga suplada ngayon. May ano pa, may sweldo, o may hiring suplada. Kung sabihin mong maldita ako, ay di, go! Yan ang pagkakilala mo, alangan man. Oh. Ay, gano'n naman tayo. Aminado naman ako. Kung sabihin mo sa akin, pangit ako, ay di! Ay di pangit! Basta maganda ako sa paningin ko. Gano'n yun. Di ba? So, hindi mo pwede nga i-level di imong kagalingon ro imong pagpati sa pagpati na di. Gano'n kung gano'n ang pagpati. Kasi, ang bago gani, ro tao, may masasabi at masasabi talaga. Bisan ano pa himuon mo? Ay, nako. Bisan ano pa ang kamayad rin imong ipakita sa imong isig katawo, may masasabi talaga yan sa'yo. Kasi nga, you cannot please everybody. Hindi mo mapasaya ang lahat. May mapasaya kang isa, may kukontra sa'yong dalawa. May mapasaya kang tatlo, may kukontra sa'yong sampo. Eh, ganun eh! So, bakit kailangan mong ma-stress? Bakit kailangan mong intindihin yung ganong klaseng mga tao? Who cares? Bahala sila sa buhay nila kasi may buhay ako. Kung tutusin, waman ako kapangayo ka at inugtugon ko. Waman ako nagasalig sa ako na pang-adaro nga kinahangganon. Waman ako nagapangayo kang dait. Diba? Waman ako kapangayo kang dait pang-bakal kot lipstick or pang-bakal kot pulbo. Ay, nagapaninguha amat ako sa sarili ko. So, ano pa kailangan? Ay, di kami magdayaw-dayaw kayo. Di pa sagamat ka. Kung may maglait kayo mo, eh, di ba ala ka? Buzzer mo, aba. Problema na nila yon, di ba? Kasi, haba ko gani nga, kung imot ang intindiho na makaroon niya klase ng mga sitwasyon sa kabuhi mo, matatanda ka, masistress ka, malulosyang ka. Balas na na. O, di ba? O, di syempre na, kahit pa paano naapektuhan ka rin, di ba? Nasasaktan ka rin, tao ka lang din naman. Pero, at the end of the day, isipin mo nga, ngani no? Ano po talaga abot kang daman? Di ko, ano po talaga abot kung di mas na magmuho kang man? Pumalaw kang, ay, aram may sarili mata kong dapog. May sarili takon niya tugugunan. Oh, may sarili takon niya, may sarili takong akon. Huwag ko matag-inasalig ka daro ako niya pang adlaw-adlaw. Eh, basi kailangan ko magiging perfect sa kanilang paningin. Oh? Na galaw ka lang sa gusto nila, my God, hindi pwede yan. So, kung mayadre mo ipakita, may mahambal. Kung magahain ipakita mo, mas lalo may mahambal kayo mo. So, anong gagawin mo? So, ipakita mo kung ano ka talaga. Eh, ganyan ka eh. Ha? Ipakita mo kung ano ka kasi ganun ka. Matanggap nila at sa hindi problema na nila yun, hindi mo na problema yun, my God. Bahala at sandaro na ikuro yung taranda ka pagtanaw. Okay mo itong abot man. Dami kita hambangon doon yung term. No, nung abot? Pakialam. Bakit? O, di ba? So, huwag nating masyadong i-stress ang ating mga sarili because may nag-bash ka ton, may nag-lait ka ton, may mga although, syempre nakakapikun nga naman yan, pero isipin mo, kung mapikun ka, ano dayon, abi? Di ba? May mga sitwasyon na kailangan, hindi mo naman kailangan talagang pansinin, mga walang kakwenta-kwenta. May mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan bigyan ng panahon at oras mo kasi sayang lang. Di ba ga? Hindi naman lahat na ibaliwala mo ha kasi mayroong mga sitwasyon na kailangan mo rin naman talagang harapin. Pero yung mga bagay na mga walang kwenta, yung nakaka-drain ng energy, huwag nyo nang pansinin yun. Yung mga tao na wala namang sinabi, yung marami sinasabi, behind your back, ibig sabihin, mananatili lang silang sa likod mo, ikaw yung sa unahan. Yan na sila, buntot ng buntot sa'yo, parang mga, ano yan, buntot ng buntot lang siya kasi hindi kanila mapantayan, hindi kanila masabayan, hindi kanila maunahan. Kaya sa likod lang sila. Kung ano nila sinasabi sa'yo, nakabuntot lang sila sa'yo, bahala sila dyan. Bahala sila dyan, pakialam. O, di ba ka? Doon rong ginambabaga natin yan. My goodness, no? Kailangan ko tanang magiging maganda sa inyong paningin. Hindi na ako yan. Ano yan, nagpipretend na yan na gusto mong ma-please mo ang karamihan, kung ano yung gusto nila, dapat yun ang igalaw mo, yun ang sabihin mo, yun ang ipakita mo. My God, bahala, taka mo na. Ay, gabot ko tanang. O, diba? Dead man na lang eh. Yun na lang. Huwag na lang magsalita na kung ano-ano. Huwag na lang pansinin. The art of dead, ma-perfect lang na, o diba lang ma-perfect, pero once nga matunanyang natin rung the art of dead, mga ginahamba, wala siguro magiging gulo. Haman. Pero mga kahol ng kahol na yan sa likod natin, dead mahila natin, hindi wala namang mangyayari yan dyan. Kasi kung di mo naman pansinin niya, tatahimik na lang din naman yan. Diba? Sino ayawan, hay? Ayaan. Tubuan siya niyang wiit-wiit doon itinambal kontra kimo, di mo mani mo ginapansira ba isda? Ay, kung ayawan doon, mahipos lang man doon. Diba? Iba na naman ang kanila pag-usapan yan. Pagkatapos ay kasi di mo naman sila pinapansin. Kasi once pansinin mo yan, mas lalo tatagal at tatagal yan. Pag pinansin mo yan, mas meron talaga silang rason para pag-usapan ka, magiging pulutan ka nila at magiging party ka ng buhay nila araw-araw.

0: siguro nagtaliwan sa oras. 8:02 at nga pagpangalagad, mga palangga. O, yan ay kita sa iba man niya mga balita, no? Yaman ay kita sa ibang mga balita kay hay nako aton niya ano nga rarong aton niya adlaw-adlaw kun lang pagpangabuhi si baboy kalibutan niya rahay. Napapalibutan tayo ng mga balita na kung tutui mo gid matana nga intindihon sa matuod lang gid ay ikaw ta mismo rong mga stress pero ikaw man mismo kararo maka-avoid. Makalikaw ba? Ibang ikaw lang mag-adjust sa sarili. Oh, diba? Ikaw lang anarong ano ikaw lang arong mag-adjust sa mga sitwasyon makaroon. Oo, okay, kung hindi ka katigo mag-adjust, talagang maluloka ka. Maluloka ka ng mga balita makaroon sa national. O kapadayon sa gihapon yung impeachment trial nga rin ni Vice President Sara Duterte, no? Nga para talaga siyang alam mo 'yon, yung para siyang pelikula. sari-saring karakter, my god, sari-saring karakter di mo makikita sa loob ng impeachment court, no, sa Senado. Sari-saring personalidad, mga puro hagos tanan mangin agamon. May kanya-kanyang personalidad. Minsan nakaka-excite man, no, na magpamantaw, may mabuo ka man yung mga ano ba nga? Knowledge, no? May mabuo ka man, may matunaan ka man nga mga bag-o sa imo nga paghisayod. Mga makorba, nakakabulig man. Oo. Siyempre, sa inyo man, kung ano lang pwede nyo i-pick up at ibasura nyo lang yung hindi nyo mapuslan. Puguto nyo rung pwede nyo mapuslan and then rung mga basura nga mga pangyayari ay itapon nyo kasi basura nga naman. Ano bang ginagawa sa basura? Ano rin ginagawa sa basura? Di ba tinatapon niya? Tinatapon niya. Ano pinaka-latest makaroon kay ano nga raho? Kay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, rin tayo nagawa umanyara nga sang kam tinanggal nga, suspendido, no? Nga sang ka police officer nga allegedly hay nagiging ano na mo aid, no? Bodyguard ni Lord Alan Velasco rong ni Congressman Alan Velasco and sambilog sa anang mga according sa anang ginpaguwa nga statement or sa anang do pasabog is imaurong sambilog sa mga o imaurong ginsugo o imaurong aid ni Velasco that time nga according to him is nag-deliver it mali-malit ang kwarta sa pamilya Duterte. Oh, grabe tarong kwarta mako ginamaleta o ano o tarong gina o, sa mga vault maliit yung vault. Maliit at ano, may small, medium, large. May small, medium, large. Sara Duterte nagbaton it 2 billion pesos halin according sa tawo ni Alan Velasco. So sa dating police nga nagserving security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. So base sa anabi nga testimonya ni dating police nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga pilang beses imaw nga ginsugo ni Velasco nga maghatod it mga maletang may kwarta kay Vice President Sara Duterte at kay dating Presidente Rodrigo Duterte at Davao City First District Representative Paolo Duterte. So, sa pag-estimar ni Gracioso, sobrang 2 billion pesos do na ihatod kay Sara Duterte. Sa padayon na nga pagtrabaho kay Velasco, halin nga naging speaker imaw umpisa 2020 hasta dagong 2022. So, suno pa kay grasyoso nga ni nga sobra 20 beses imaw nga naghatod it maletang may sugod nga kwarta sa vice presidente umpisa katong 2018. Ag nagumpisa, suno ka na imaw maghatod it maleta nga may 20 million pesos hasta umabot daya sa 500 million pesos. Ag anarayang ginahatod sa Esagang Kahotel sa Manila ag sa Davao. So saan ang affidavit nag-turn over si Gracioso it na pong bagong vans kay Sara Duterte kat Davao City Mayor Paimaw. Ginsugod ni Gracioso na gingamit aron mga sagakyan, mga bagong sagakyan para maghatod it kwarta kana. So maliban sa kwarta, kaibahan man saan ang ginatod hay kay Duterte ro mga luxury bags Rilo ag Royce chocolates nga paborito it busy presidente. Napakita man ni mao it litrato maleta ag kahon nga ginamit para magatod it 500 million pesos kay Duterte. So una ra nga ginkumpirma it isagang official at Philippine Government Electronic Procurement System or PhilGIPS nga nakabuo it 49 o 49 ka kontrata rong kumpanyang ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte halin sa nagkasarisaring opisina it gobyerno base man sa panaysayon it sangka official. Rong PhilGIPS ay nagatrabaho bilang nag-isagahanong central web portal para sa public procurement transactions sa nasyon. Sa testimonya ni PhilGIPS Division Chief Rendel Sopinia, kaibahan rong OWA, PhilHealth, at Davao City Local Governments sa mga nagtaoit kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. So no, kay Sopinia, nakabuo rong GenCorp Industries Incorporated e 33 kakontrata sa PhilHealth, Region 11, 15 halin sa Davao LGU, at sa Mdilog halin sa OWA Region 11. Base sa record, sa kabilugan nga 35.8 million pesos sa kontratang nataos sa GenCorp, 34 million pesos ay halin sa Davao LGU, samtang nung nabili na halin sa OWA ag sa PhilHealth. Ag sa pinakabagong survey at Okta Research, naganaba ay 12 puntos or 12 points ng abansi itambalang Duterte Robin Padilla sa tambalang Lenny Robredo Bam Aquino para sa 2028 presidential ag vice presidential elections. Rong mga oras, may 30 minutos yun, nagtaliwan sa oras, it alas dos. Magkapanambali kita with your greetings or shout out pagkatapos gidyamang. Ito ang importante mga reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, o

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakagit

dos. Sa mga kakabukas gidyaman ko andang monitor, nagapamantaw sa mga pagpangalagad bakaroon nga po good afternoon. Sa mga taga shopping center, mga taga Kalibo Public Market sa mga terminals, sa Eastern at Western side at nga provincial Aklan, sa mga pribadong opisina ang gobyerno man, maayad-ayad nga hapon gid-on na kanyo tanan-tanan. And ay 42 minutos sa nagdaliwan sa oras it alas na na chita sorso nagalima sa barangay Undoy, medad nga hapon gidnay sa ako ni mga kasimaryo sa barangay Baybay, maayad-ayad man niya afternoon kinyo tanan-tanan. And kay Mads Eleanor gilip birthday niya gali makaroon. Mads, happy birthday kita about a golden year. Ano pala kami nito ni Mads Eleanor? Adya ako ka na eh, pilang months. Kasi April ako eh. April, May, June, July, August. And then, mga 4 months. Ramon galing agwat it ng ano. Taon pala natin to Mads. Yung better half ni Katodong Jujet. November man, the jet. Oh, grabe, November man, the jet pa. Akatodong Jujet Angkol. Masaya Angkol ba? The Jet Reyes. Happy birthday, good Mads. Ha? And, basta, may diyan nga sa mga atong handom sa atong yung samtang yung kaedad kita, Mads. Di ba? Ato man nga, wish, hi. May diyan nga for me. Good health, good honor ang aton nga pinaka-ultimate nga handom or wish sa aton nga kaadlawan. Yung tawang gigkita it may nagawas permit ato niya Ginoo. Alright! Sige ah! So, rong oras ato ginyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga ay talagang mamahalin ka at alagaan ka lalo-lalo na yung ating kalusugan. So, bata ka man, ito po'y walang pinipiling edad, no? Pwede niyong painumin. So, sa aton nga mga palangga out there, sa mga coffee enthusiasts, sa mga mahilig magkape, na akala nyo ay in love kayo pero nagpapalpitate pala kayo dahil sa inyong iniinom na kape, sige kayo kape ng kape. Kasi iniinom nyo kape hindi healthy. Sabi ninyo, in love ka mo. Hoy! Nagpalpitate ako. Yun pala ay resulta galit ka inipeg. Ininom na it kape. Ininom na it kape ngayon di healthy. That is why sabi niya in love siya. Ay, ginakubaan man ako. Natitense ako. Yun pala ay ano na pala. Epekto ng kape. Di pala yun dahil sa may special na taong nagpaparamdam sa kanya ng ganun. Ikaloka sa mga mahilig sa kape. Siguraduhin po natin yung ating iniom na roato niya giniinom nga kape. Hayrong syempre rong irong healthy kay kinangan atong gagawas rong makaron. Yung mga healthy drinks, healthy foods. So sambilang sa ginarekomenda ginaton dong pag-inom it kape since ga kape yung gidman kamo. Mag More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rich in probiotics, live microorganisms nga maka-safeguard gid kung aton nga tinai. Okay, dahil mabudlay nga magkaroon ka it ng discomfort baga sa imo nga tiyan talagang feeling mo butod para kang busog parang puno hindi mo maintindihan di ba hindi ka napahamtan kasi magain di mga pamatsyag because of parang puno it hangin parang busog ka kumaon ka hindi ka nagugutom kasi parang puno yung tiyan mo so hindi yan because of possibly nga may mga na-upset ro imo nga sikmura na-upset ro imo nga tiyan and then sa imo mga kinao na di ba. So, parang mas magiging healthy rong aton niya tinae. Hay, dapat hay, manggarano din ang mag-abo nga mga gagwardya ito, kapindo aton niya mga good bacteria ang ginatawag. Halito sa aton mga maginakaon. So, sambilog, ginarekomenda rong dung maraming good bacteria, mga live microorganisms, mga palangga is dung More Power Probiotic. Probiotic nga siya, marami siyang probiotic. 8-in-1 coffee mix. So, available dun imauna sa Solanoy Haroy the Rice Chicken and Frozen Foods sa Nabas Public Market, sa Joy Store sa Tangalan Public Market, sa Bilyoni Store sa Makata Public Market, sa Antoninus Drug Store, sa Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, sa Maypas Drug Store, Poblacion Omansha,
sa Carlos Pharmacy Bulwang Branch, Banwa.

natat naman siya sa ANC Drugstore, ano, sa Kalibo Shopping Center, yan doon sa Kalibo. Agrong Carl's Pharmacy, anda nga Kalibo Branch, ina mo doon mismo sa may shopping center. Maliit na naman ang shopping na yun. Makikita niyo yung Carl's and of course the ANC. Drahe Pharmacy, yan sa may Martilino Street. Di Karagid Street, Gidnamunda. And dong St. Anne's Pharmacy sa may Regalado Street. Vitamed Pharmacy, una sa may Mabini. Mia's Drugstore sa Mabini and Thea's Pharmacy sa Mabini. So, tatlong or ka mga drugstores nga atubang gidyamang or tabok it provincial hospital, may una ron niya mga kape. And of course, una sa may all-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin sa Barangay Puo, Kalibo. May una man niya available nga kape, mga palangga, bago mag-Kalibo Airport. Yes, sa may bahin it Banga sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Sa Tesna Car Store sa Madalag Public Market, sa Neck Store sa Libaca Public Market, and of course sa Pukid Store sa Altavas Public Market. So rundo yun dong mga tindahan at butika nga pwede ka mga makabakal it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Alangan ni nakita it aton nya topic makaron nya hapon kay na umpisahan yung man ako kain ako aton nya istorya baga nga ko amay aton pa nga mga greetings sa ilanggit kay aton na nga kay oh aha kay na patrawan or agon ro iba ha sa gusto nga mag hi sa nga mga kakilaga aga katuntanan din. Hello Bell, ona sa Hong Kong, malagit nga hapon. Mabet pa sa Germany, good morning, good ma'am, nga nagbabay na kanina dahil pasak na siya sa trabaho. Good afternoon, good morning dyan, madam. Habang naglalakad ay nakikinig kanina. Hello, June, a pleasant afternoon, Tita Liz, at to all palautwasers all over the earth. Happy hour, everyone. As usual, I hope and wish that everyone is in good shape. Have fun and enjoy. Ma'am Naomi Santa Maria dyan sa Dubai, good morning. And the Erwin Tihada, magandang hapon po. Same to you, sir. Habang ni Ma'am Betbet kay Ina, tama ka, Tita Lils. Una, pag una, pangalawa, pero sa pangatlo, pasensyahan na tayo, talagang sasabog na ako. Uy, katro aton kay Ina, nga ginaisuryahan about the temper. Or doon ng, ana baga limitasyon itsang katawo kay ang pasensya na uubos din yan, no? Kung panay-panay mo na lang na inaabuso yung kabaitan ng isang tao, once na umubos yan, naipon ang naipon, ay talagang magugulat ka na lang, bigla na lang yung sasabog. Okay, sa biro, Tita Lils, ay sport ako dyan. Oh, sige. Correct, Tita Lils, sabi ni John. Speaking of patience, kung you are matured enough, just turn your back and go away. Kasi nga, kung harapin mo pa at dumating ka sa limit, bugto gid. Oh, the rubber band, sabi ko nga, danger is one letter short from anger. Kaya nga, sige. Ingat, Ma'am Betbet, sa trabaho. Ako niya ipag. Kay Ate Baby na sa Barangay Albasan, may lagi niya hapon gidte. Sa mga taga-tarang kong taga sa Bye Bye It programa. Di ka gid magdaog sa argue sa isang stupid people. Oh, kasi lalo pag hindi naman marunong talaga tumanggap ng opinion ng iba, ginapanindugan gid anana nga imorong tama, hindi ka talaga mananalo diyan. So kung ikaw yung nakakaintindi, walang hindi yan worth it na mag-aksaya ka ng oras sa ganong klaseng tao. Mag-okay-okay ka na lang. And hindi ibig sabihin noon na pumapabol ka sa kung ano yung kanyang gusto. At para na lang din na maiwas sa kung ano man doon posibleng, you know, may altercation, magkagulo, magdebate ka mo, magdiscussion ka mo up to the point, mag-agaway ka mo. Sa simple nga, ganyan nga nga, yung kalibutan square. Ayun yung paniniwala niya eh. So, lalo pag sabi ko, di ba, usually, na natatamburong mga mainito niya, mga discussion niya ron, lalo sa mga tambayan, o sa mga inuman, tagayan. Kaya nag-aagam rin tao nga daan pag nakainom. Abong nga nag-aagam, abong nga nag-transform pag nakainom. Ang isa dyan ay pagiging matalino, nagiging inglesero, inglesera, nagiging talented, marunong grabe sumayaw, grabe kumanta. Lumalabas na kanilang mga hidden talent, ika nga, okay? So, kung ang paniniwala niya, sabi ko nga kanina, kung ara na nga pagpate, square ang mundo, edi hayaan mo siya yung paniniwala niya. Lalo paglasing yan, hindi talaga magpapapildi yan, no? Hindi magpapatalo kung
ang pagpati na nangarong kalibutan ay square. So kung i-insist mo nga ang kalibutan ay round and then hindi talaga siya bali, wala kang ano diyan, wala kang panalo diyan. So kung ikaw yung nakakaintindi, ikaw na lang yung umiwas. Okay, sige pre, sagot ha. Para matapos yung bar istorya. Hi! Hi, nako! Nang Nora Trasmil, baon nang nabanag, nag-ano ka na nga, nabanhaw ka ba? Buhay-buhay nga, waka nakakomment. Excuse me. Tita Lils, good afternoon. Oh, I miss you, Tita Lils. Sarama si nang Nita. Nang Nora. Kumusta kun ikaw, tits? Nagadugang gid aring kagwapa kung maghambag ag maghinibaya. God bless you. Sinang Nora, tabi nga ra magdayaw kay mo hay kwantara nang tsagad hanggang buto ba. Sige atubang ut ana ka mo. Sige magkatubang ut ka mo karon. Nga istoryon ka mo. Di kita ni di kita mawaga ka na maghambag ay kagwapa. Nung hindi kita buwan na karon maitago ra nang pero anang pagiging, you know, hindi kita ba na itago ro anang ano, ro anang baga tiyago na gusto na ihambag. Sana all, kayot, ano na? Sana all kayot ing Tita Lils guwapahon. Thank you, gidnang. Dahil, at balinghoy na. Ang kasagpun, ang nagaling. Ah, nagali ang kasagpon gali. Oh, di ba? Ang kasagpon gali ay ano? Ang kasagpon hay balinghoy. Nakakaloka. But anyway, so doon tong ginahambaba natin ginamat nga may mga tao matuod nga nagiging vocal matas ako ano randang mga nababatsyagan. Paskay nang norang rin vocal, hindi maroon ano rin nababatsyagan na kung nagwapahan, tawin mo, okay mo, yung bagay na nagwapa ka. Kung nagawayan mo, tanong mo, okay, mahabaw mo, tanong na magaway. pero medyo, panamat pala yung maghambaw. Oh, man ako, nabatay ka na karami, ginhabaw na mong magaway. Medyo tara lang na nakaranakit, anay, guwapa, mabuo, sexy. Kaya pati ako karami, wala ko ka natligtas, ka na kamagkita, mga aktivist sa pisina. Kadagto na nakon niya sa istasyon, ha, may anag, ito firming bit-bit, rin ginaga nga balinghoy, nga may, ginaga nga balinghoy, nga may, payok. Tabo ah. Ginagaga balinghoy nga may payok or anakaw niya nga dagagaw niya sa opisina. O, siguro pag-uri mo nakapang ano eh. O siguro mo nakapang ano ganiron? Nang ano, panukait ng ano, nakapangali. Mga pangali, di ba kamute? Rung balinghoy pangali man karon ng Nora, raan ang tawag kung sa balinghoy pangali man. Medyo tinablas tabiro niya ano nga or ano no? A part of Iloilo nga mga terong gapangali yung gapang harvest it ano nga it kamuti oh di ba oh. Sa balinghoy mamatawag karon ng Nora pangali. Vin Melvin Clavel Bartolo, oh good afternoon, same to you. Ano to, lalaki babae? Lalaki sir Vin Melvin eh. Okay sige. May ride ba niya hapon, sir? Anyway, sige ah. So, rin ginahambal, tama ka palang gakaginara ako ang ganyang remind. Gina-remind ko gid ka mo, no? Ginapadumdum ko gid kinyo for me. Okay lang naman yan na magbiro, no? But not so, ano naman, below the belt na bisan ikaw man yan, ingahambangan kung mga salita na hindi dapat maganda pakinggan, ay na-o-offend ka rin. So, balik tayo sa golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Same with na parang kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, yun din ang gawin mo sa iba. Kung gusto mong may taong gumawa ng mabuti sa iyo, edi gumawa ka rin ng mabuti sa kapwa mo. Pareho lang din naman na ibig sabihin nun. So kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo rin gawin sa iba. Bakit gusto mong sabihin ka ng mga offended words? Ayaw mo rin naman, di ba? So kung sabihin yun sa iyong kapwa, oh. Ayaw mo rin sabihing pangit ka, di ba? Depende, Tita Lil, sabi niya. Depende! Nakaloka. Sige, anyways. So, tomorrow is September 30, magkakililita kita't uman. Mga palanggas at mga pagpangalagad. And October 1, abi.
I-try ko lang kami mga may mga appointment ako it October 1 no sa school and ako na binga duty hay, may duty nga may ako na binga mga responsibility man yan kinahanglan ko man i-attend so mag-excuse anay siguro ako sa Thursday since may meeting ako at alas 9 sa munisipyo Makato and then pagkahapon may meeting man ako ito sa school so siguro hindi tayo magkikita. Pero tomorrow magkikita tayo Wednesday, ha? September 30, of course, mga palangga. Sa muli, magkikita tayo tomorrow. Ma'am Noemi Santa Maria, pamahaw kita, kumbo nga, abo, very good good arm, ma'am. It's a healthy pamahaw. Ito kay, kwano, oatmeal. Oh, naman. Okay, ah. Huwag naman ta chimpote until tomorrow sa Miyerkules nga edisyon. It pagpangalagad programang pala utuwasan mo, of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz, nagaywan gid ako at maayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all, and bye!

0: 98.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-re-rice ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, kaya tama.
1: Po, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Tolo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacau Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming a frozen food products, patata na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod huwag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pinmiad laudlaw. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo,

0: Ayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive Isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlulok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sampon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sampon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sampon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radyo Todo, for the best variety of music.
15: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pinyad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news and information 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Magandang kalusugan. Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide, ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
4: patotoo,
1: karanasan,
4: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang dunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating punamang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon? Tara na! Kwento ano po tayo dito po naman sa ating malalang dunang.

Tawag na po sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan, itawag lang 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Ito na, ba naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Mila sa Burungan Spring Summer.
0: Sino po?
1: Mila, Burungan Spring Summer ako.
0: Mila, okay. Nanay Mila ng Burungan Eastern Samar. Apo, Borongan Eastern Samar. Okay po. Nanay, Mila, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Mila?
1: Hindi pa nga. Kasi magtatanong lang ako kung mayroon na dito sa Borongan.
0: Okay po. Diyan po sa Samar. Wait lang po. Ang alam ko po kasi Nanay, meron na po dyan sa inyo sa... Eastern Summer ng adibo namang rice coffee. Ang alam ko po, meron na po dyan. Teka lang, at titingnan po natin dito sa ating listahan para masigurado po natin kung okay. Saan po dyan sa Borongan Eastern Summer tayo po makakabili ng ating rice coffee. Summer. Okay po. Kalbayog, Katarman, Katbalogan City, Labisares, Pinabakdaw. Wait lang po nanay at
1: okay.
0: Alien, Katarman, Santa Margarita. Ang alam ko po nanay, meron na po dyan.
1: Malayo pa.
0: Pwede po ninyo nanay diyan po sa Borongan. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong nanay sa mga butika dyan.
1: Dito sa amin, sa Borongan.
0: Opo, sa Borongan. Ganito po nanay ang gagawin po natin. Kasi ang alam ko kasi, na ano ko na yun, baka po na misplace ko lang yung listahan. Ganito po okay. Nanay. Pwede kayong magtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Borongan. Ipagtanong-tanong po ninyo yung ating po namang rice coffee. Kasi ang alam ko po, meron na po talaga ng ating po namang rice coffee dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Borongan. Kung sakali po nanay, ganito, kung halimbawa, sakali, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Borongan, at yung mga butika, yung mga pharmacy, yung mga tindahan, nagtanong-tanong na kayo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at kukulitin natin yung ating po naman deliveries.
1: Okay, sir, may tanong po ako.
0: Go ahead po nanay.
1: Pwede ba, painumin ng rice coffee yung apo ko na 19 years old, may bukol sa suso.
0: Pwede po nanay, pero napatingin niyo na po ba yan sa doktor?
1: Opo.
0: Ano po sabi ng doktor nanay?
1: Bukol lang naman eh.
0: Wala naman daw problema. Hindi naman siya hindi delikado, naman cancerous. Okay. Okay po. Hindi. Nanay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Painumin niyo na po ng ating rice coffee ngayon. Simulan niyo na po. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw. Hindi po
1: ilang
0: kasi...
1: Ilang beses ang araw?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po tuloy-tuloy dapat. Kasi hindi po ito makukuha sa isahang inuman lang po ng ating rice coffee. Kasi hindi po instant at hindi po magic yung ating rice coffee. Ito po ay, kumbaga may proseso. Kaya dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ito.
1: Okay, yung arthritis. Pwede ba yun sa arthritis?
0: Yes po nanay, halos lahat po ng mga iniinda po natin mga karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito ng ating po ng mga rice coffee. Apo.
1: Ano ba yung box?
0: Ano po yun?
1: Ano ba yung design ng box?
0: Ayun nanay, tama po. Eto nga po, sasabihin ko nga po sana sa inyo kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee.
1: Wala pa. Hindi
0: pa kayo nakakita ng ating rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan, tama po yung katanungan po ninyo kung ano pong yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Okay? Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. At yung spelling po ng rice natin, nanay,
1: R-I-S-E.
0: Yes, opo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, R-I-S-E po yan. So, dyan po sa karton, makikita po ninyo, nanay, para sigurado tayo, makikita po ninyo yung isang tasa ng kape. May larawan po dyan. May larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Sige.
0: Okay? Tandaan niyo po 'yon, nanay, para hindi po kayo ano, hindi po kayo magkamali. Opo. Hindi po kayo magkamali sa pag hahanap po ng ating rice coffee, okay?
1: Okay.
0: Tapos nanay, kapag nakabili kayo nanay, tawagan niyo po ako na muli. Or halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, wala po kayong nakuha, tawagan niyo din po ako. Kung may nakuha kayo, okay, tawagan niyo rin po ako nanay.
1: Okay, okay.
0: Okay?
1: Sige, thank you.
0: Maraming salamat po nanay. God bless po, mag-iingat po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay, opo, opo, sige.
0: Maraming salamat po.
1: Sige, thank you.
0: God bless po nanay, maraming salamat. Ay, hello kay Badong Orange. Ay, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga kaagapay po natin, mga radio stations sa buong Pilipinas na pwede kayong mag-comment sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po naman sa ating po namang Facebook account yung Rice Brand. Gaya po ng G-Radio San Miguel, hello po naman na napapakinggan tayo dyan. At dyan po sa 1188 DZLT Radio Pilipino Lucena. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan po natin sa Lucena. Yung mga nagiginig po naman dyan sa DZLT Radio Pilipino Lucena. And also dyan po naman sa Radio Bandera Katarman. Yung lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal dyan po naman sa Katarman. Ay, batiin ko lang po si Tony Berenguela Dakunotsky. Dakunotsky. Hello po naman, magandang kalusugan. Nag-comment din po sa ating po namang Facebook Live. Maraming maraming salamat. 98.31 FM Lucena, nakadutok din. Ay, o kaya napapakinggan din po tayo dyan. Sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, nakadutok po naman sa 98.31 FM Lucena. Hello! Magandang kalusugan po sa inyo. At ganun din po sa Radyo Totoo. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman yan sa DWAL-FM 95.9 Radyo Totoo. Okay, kay paring Joshua Rodriguez Niñada. Magandang kalusugan. Pakibati man kami dito, Kuya Boy, sa Speedway San Felipe. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much, ha, sa pag-tutok ninyo dyan.

And likewise mga kaibigan, batiin ko na dinada ng magandang alusugan si paring Jess Tony Berenguela Dacuno. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Thank you very much po naman sa pagtutok po ninyo. Araw-araw daw pong nakikinig sa atin si Jess Tony Berenguela Dacuno.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating walang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating walang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sabi dito, ano po ba Kuya Boy ang pwede kong ulam na pwedeng ipakain sa nanay ko? Diabetic po kasi siya. Okay po, magandang tanong naman yan. Wala naman pong particular na naluto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit, base po sa mga nababasa po natin, again, ano po, mahalaga ang mahalaga yung pagkain o kaya diet sa isa pong napakahalagang bahagi po kasi ng gamutan o treatment ito sa mga taong may diabetes. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaari pong magpalala ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong po na mapagaling ito. Teka lang ha, at babalikan natin yan, yung katanungan nito, napakagandang pag-usapan din. Meron lang tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?

0: niyo po na nalaman yung ating Rice Coffee Nanay?
1: Sa radyo po, Kuya Boy, nakikinig po.
0: Napapakinggan po ninyo. Maraming salamat po. Diyan po sa ano, diyan po sa Tarlac, ang mga mabibilhan po natin ng ating Rice Coffee, Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Panike, San Rafael, San Miguel, Tarlac, Tarlac City, Victoria. Saan po kayo malapit dyan, Nanay?
1: Dito po ako malapit sa Metro Town.
0: Ibig ko mo sabihin, doon po sa mga nabanggit po natin mga bayan, saan po kayo malapit? Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Paniki, San Rafael,
1: malayo po, Kuya
0: San,
1: Boy.
0: San Miguel, Tarlac, Tarlac City.
1: Ay, San Miguel po.
0: San Miguel, malapit ka ng San Miguel.
1: Oo, San Miguel, saka San Rafael po, malapit na din po.
0: Malapit na din po kayo doon, okay. Diyan po sa San Rafael, meron po dyan ang ating Rice Coffee sa Atmos Med Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Atmos Med Pharmacy. And then sa San Miguel, opo. Butika Principe.
1: Opo.
0: Okay, so doon tayo pwede makabili ng ating Rice Coffee, Nanay. Okay po?
1: Opo. Okay. Salamat po, Kuya Boy.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating Rice Coffee?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa. Hindi pa kayo nakakita ng ating Rice Coffee. So, i-start pa lang po kayo. Nanay, sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, hanapin po natin yung tamang produkto. Yung lagi ko po sinasabi na hanapin natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Tapos dyan po sa karton may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. O yun po yung hahanapin po ninyo. Huwag kayong magkakamali, masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy, salamat
0: okay?
1: po.
0: Tapos kapag nakabili na kayo, Nanay, balitaan nyo po ako. Kung sakaling hindi naman kayo nakabili, balitaan nyo pa rin po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Po. Salamat
0: Maraming
1: po.
0: Salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Itawag po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa at balikan natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa ano daw yung maaring ipakain sa nanay niyang diabetic. Ano po? Sabi ko nga, wala namang particular na luto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit mahalaga po talaga yung tanong po ninyo sapagkat ang pagkain po o diet ay isang napakahalagang bahagi nga po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabagal po ang paglala. Tandaan po yan, mga kaibigan, ano po ang pinakamahalagang prinsipyo po sa pagkain para daw po sa mga diabetic ay ang pag-iwas po sa mga pagkain mataas po sa asukal. Ano po? Ang mga matatamis sa pagkain kasi nga yung katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahil po sa kakulangan po nito, nananatili po yung asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Ano po? Mas pinag-aralan pa po ng mga eksperto na pag-alaman na may mga pagkain daw po na nagpapataas ng asukal ng mas mabilis kaysa po sa iba. At ito nga po yung mga pagkain may high glycemic index. Mas okay daw na yung mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod dito, dapat daw iwasan kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang. Mas okay daw po, sabi po sa mga pag-aaral, na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kaysa po sa isang tanghaliang kasing dami po ng tatlong kainan na nang nabanggit po natin. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas ang blood sugar po natin. May caller na naman tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Okay,
0: hello po.

0: Η Ασποσίνου πού σιλά?
1: Μπλαντίνα,
0: ωραία πω. Ano pong may pagliling ko po sa inyo, nanay?
1: Magtanong po ako, yung, di ba yung asawa ko nang hindi na nga makalakad.
0: Apo?
1: Tapos, may ano siya sa likod, may sugat.
0: Apo?
1: Dindala ko sa doktor. Yung linisan rin, yung likod niya. Tapos may ginana sa akin na gamot na ginatang kahit.
0: Tapos po?
1: Hindi ko na natuloy po tayo ng mga ano eh, kay wala nga pera.
0: Okay.
1: Kasi ito kung magaling na sana siya eh, patuloy ko naman magpainom.
0: Hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na makailan lang po tayo, pwede na natin sabihin na nanumbalik na yung ating lakas. Hindi po yun ganito. So, para po sa atin, ano po, na mas maigi po na tuloy-tuloy at araw-araw po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pwede naman po pag may pagkakataon po nanay, meron tayong, di ba, kumbaga extra na para po sa ating po namang rice coffee, eh pwede po. Pero sabi nga natin, dapat pinapriority po natin yung kalusugan po natin. Inuuna po dapat natin yung ating kalusugan, yung ating po namang, kumbaga, kagandahan ng ating po namang kalagayan. Inuuna dapat po natin kumpara sa ibang mga bagay po dahil napaka-importante po ng kalusugan po natin. Okay po nanay, maraming salamat po ah. Sabihin niyo sa akin kapag kayo po ay bumalik na sa pag-iinom ng ating rice coffee, ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pabana po.
0: Mario. Tama po, Mario?
1: Po, Mario Poblona.
0: Okay, taga saan po si Tatay Mario?
1: Tanawan po.
0: Saan po?
1: Tanawan po.
0: Tanawan, Quezon.
1: Tanawan City, Batangas.
0: Ah, Batangas. Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay?
1: Opo.
0: Ay, very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para po magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Naririnig ko po kayo dito sa radyo.
0: Opo. May mga iniindang karamdaman din po kayo, Tatay, nung marinig niyo po yung ating rice coffee?
1: Opo, si Asa. Magaling naman po. May mataas po sugar ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos high blood, ayos na po ngayon.
0: Ayos na ngayon? Paano po ninyo nasabing ayos na ngayon?
1: Eh, bumaba po yung blood sugar ko at saka yung high blood ko.
0: Wow. Opo. Tapos po?
1: Ngayon po, tuloy pa rin sa pag-inom ko.
0: Very good po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ngayon po, hanggang ngayon po Tatay, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee po sa inyo?
1: Yung po ating mga lusan, mga kapatid, umiinom.
0: Opo.
1: Thank you. Kaya lang po, sir.
0: Apo.
1: Lagi pong namawalan dito sa Tanawan.
0: Nauubusan lagi. Ngayon po ba, Tatay, wala na o ubus na ngayon?
1: Minabili naman ako kahapon, kaso walang isang karton dahil may naubus na ako. Nakara ko tagal ang pauli ang pagdating.
0: So naubusan na po dyan. Ano niyo po? Natanong niyo po sa ibang mga butika dyan sa Tanawan?
1: Opo, kaso nagkakaubusan naman dito eh, maraming nainom yata.
0: Opo, naubusan na po dyan ngayon sa Tanawan. Sige po, at papaabot po natin ito sa ating po namang deliveries. Nang sa gayon, ay malagyan po agad ulit dyan po sa inyo sa Tanawan.
1: Opo.
0: Okay po, para tuloy-tuloy po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat.
0: Maraming salamat po Tatay, at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay,
0: salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po si Tatay Mario ng Tanawan City, Batangas. Nagkakaubusan daw dyan sa dami po naman ng mga kababayan po nating umiinom na ng ating po namang rice coffee. Maraming salamat. At kayo po, sana po ha, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, dapat po makainom na po kayo ng ating rice coffee. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ako po si Dilia. Kataman po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee.
2: Mm-mm.
3: Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
2: Opo.
3: Tapos minsan sumisikip.
2: Mm-mm.
3: Tapos, pag 3 months na akong umiinom, nagpatsik ako sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
2: Wala na po yung problema
3: po? Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
2: lumuwag.
3: Hindi na, oo. Sabi ko, ang sarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
0: problema po ninyo.
3: Sakit ko sa heart ko eh. Mm-hmm. Kasi ang mahal ng gamot, mm-hmm, isang tabletas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Mm-hmm. Pasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Wala na yun. Maganda na yung tulog ko. Ayun.
2: Wow.
3: Ang sarap pala ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo. 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos, Kiraga, Pilipinas. May kapin 5 minutos o 3 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet kalibog, Bugos, Kiraga, Provincia, Akuyan. Mayan-ayad nga gabi ikaton, tanan-tanan. Welcome na sa pagpagayag. Ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, September 29, 2026. Datun ka na kapag-agdag, pag-welcome. Ita malipayang kirang kagabihon sa ating kirang markatudo ag kabarkada sa kanginan. Nga naka-open yun dahil kinang mga transistor radio sa 88.5 FM kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samod kinang website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live.
3: Diretsahan!
1: Kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Alaman dati kinang pag-abi-abi, itamalipan kinang kagabihon sa tayong kinang 320 city ng mga kabaranggayan. Di siti natin yung mga kabanohanan, agrong kabisira, karakong banwa it kalibo. Good evening sa ating mga friends nga una pagyapon makaroon sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Likewise, sa atin man nga mga tricycle drivers, mga multi-cab drivers, public utility jeepneys, atin yung mga tourist bus, Southwest Yellow Taxi, kutub pa nga nagadagagan makaroon, nadakarang ang mga vehikulo, sa atin karang ang mga sa dahon sa probinsya na kando amon ka nakikin yung pagpaabot it malipayon nga kagabihon. Manaman sa ating kirang mga neighboring provinces, mga kaiping nato yung mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, inakara sa probinsya Itantique, Iloilo, ang Negros Occidental. Kama naman na sa probinsya Karait, Gimara, sa probinsya Itcapiz. Likewise na sa probinsya Itromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Utabon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damon kira kinyo nga pagpaabot. It minus wagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sarayan ko akong kirang technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Enrique Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor man, yung kareng el kapitan sa kanginan dahil si kabarkada ng katodong chair and delivery. Kamaga panerbisyo kini yung magkaroon kareng adlaw ng Martes hasta kitat alas 8:30. Magkaroon dong oras kara itagabi.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano makaroon dong mga mainit yung mga isyo o balita ng aton kareng pagkatawa ni Kabuhi sa kabinugan at aton kareng pagpanerbisyo. By the way, happy birthday Gali Anay. Makaroon nga adlaw kay Bulano Ampun Fidel Candari, ita barangay na Isod, no? Kulong-kulong sa Banwa kera ita Ibahay, no? Nga nagasaugog ko anang kaadlawan makaroon kera nga adlaw nga Martes, pasinsya gid, no? Ay pasako gid ato nya linya kay ina ga wa ta kita nga ni naka sugod una sa Banwa it Ibahay, no? Thank you gid so much Blance, no? Kabay pa nga tawan ka pagidit ba magawig nga kabuhi ag mayad karangagawas, no? My best regards, no? Sa mga bisita ni mo una sa Bilya Candari, no? sa may barangay Kulong-Kulong sa Banua Karait, Ibahay. Okay, now, ano makaw ng mga mainit nga mga balitag isyo nga aton karang pagkatawupang dan sa kabilugan ni aton karang pagpanerbisyo? Una, rayat ka nang ginpatawag na press conference ni Engineer Jonathan Salvador, doong presidente ag nagapanag-iya kung Metallica Shipping Company or Metallica Builders ginamtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan. Si Jonathan Salvador, okay, nagapangayo banwa ita anak karang mayors and business permit sa munisipyo kung banwa karait ni Washington. Apang hindi rin mo banwa pagtawuan it mayors and business permit pagkatapos nga na-involbar dong Metallica shipyard sa natabo nga na banwa nga pagkasamad kung dahil karang barko nga nag-create banwa ita magaparan kara massive nga oil spill sa aton karang Lagatik River. Okay. Di I think more than a month no, nga bago nalimpyuhan dong daya karang portion it Lagatik River pagkatapos banwa nga nag-leak no, dong makina it barko nga una banwa nakasadsad sa shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. And normally, no, once ka may oil spill nga banwa, okay, grabiro anek kaya banwa nga impact or effect sa aton kirang marine ecosystem, atong ginatawag bang marine life, no? Do aton karon nga mga organism, no, isda, mga kasapatan because you know dong ibang sapat no, kaparehas kong mga pis-pis nga na banwa once nga maka tuka imaw ite karang oil spill kunamat banwa nagakose na imaw it ginablock na narong oxygen no, it mga kasapatan nga mangin dahilan og agrason banwa kuman it daya nagakamatay. Okay. So daya rong gin raise makaron sa sanggunang bayan no ni Engineer Jonathan Salvador because gin forward dun daya karang concern makaron kung executive ni Mayor Simonet Peralta Francisco sa aton karang sanggunang bayan kung banwa kara it ni Washington for them to decide or to create or to enact an ordinance no, may kantanan sa operation it shipyard banwa ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. Pero may andang ginpatigayon karang press conference standby ka mo karon because he invited the Aklan media to be present no, for this particular press conference in order to air his side regarding ko dekarang issue una kana sa banwa it ni Washington because ginamba ni General Jonathan Salvador nga ginapoliticize ko ni Imao no, ginapolitika bago de bukola kuno ita kaalyado no, si Mayor Simonet Peralta Francisco no, pero pamatian ta no dong panaysayon kera ni General Jonathan Salvador sa ginpatawag kerang press conference no, ina mismo sa banwa kera it ni Washington. Secondly, naka-post unit bill daya karang barangay kagawad banwa no, ganagapanarbaho sa isayang ka-insurance company sa sugod mismo kung LTO compound. Okay. May ginkasanga entrapment operation kahapon mismong ngadlaw. Okay. Sa sugod kung LTO compound pagkatapos na may pilang ka mga complainant banwa nga nag-tip kay Engineer Marlon Viles including sa aton kirang mga kapulisan kung dayang illegal processing no, or instant nga lisensya it mga aplikante nga uwa pabanwa nakabuog it lisensya sa Land Transportation Office. P. Siyempre, instant banwarong lisensya nga ra. You don't need to follow to follow the process, no? The legal process. Para gani nga matauan ka banwa ita LTO license, either professional, non-professional, or student permit. Okay. So na yung tinugang, isayang ka barangay kagawad, imaw banwa, dinaga akto, no, nga fixer. Okay. Di riba, ginasukot na 12,000, 11,000, pila man lang kung ginabayaran ni mo sa LTO una, pero imawin banwa nga proseso. Imagine, ginapadaga pa tanan na sa part it Mindanao. So, nakatulog rong management kung Land Transportation Office. Pagkatapos nga nakabaton sa not complaint, may kantanan sa nasambitan ka ng kaso. Okay. So, kahapon, dong aton ka nga mga police authorities, nagkasa, it is yung ka-entrapment operation. Okay. Nga, ginkadakop, kung dahil ka ng 57 anyos nga barangay kagawad, it is yung ka-barangay sa Banway Kera Itnuman siya. Okay. Iyong kaso, falsification of documents. No? As well as may ato niya ginatawag ng anti-fixing law. Ti ko nag-aserve kang fixer bukon kay inat empleyado, ti ang ginasukot mo mataas, ti nag-aakto ka as fixer. No? Aga, may aton nga layi ka na, which is the anti-fixing law. Okay. Pero kaina, nakapiansaw na imaw, no? I think 72,000 pesos for his temporary liberty. Okay. Di may ginpatawag na press conference si Engineer Marlon Bilis, no? Pamatian man natin dahil banwa, no? Sa kabilugan, itatun ka ng pagpanganagan sa programang Diritsahan.
3: Diritsahan!
1: Okay, magkaroon man yung gabi, balikan tayang kasi kahapon banwa, nag-file yun ko anak karang petition for certiorari and issuance of temporary restraining order si election lawyer Romeo Makalintal. Okay. So most likely today, no, basikon gin reviewon agin sa Johan kung mga justices kung Supreme Court raya karang petition, no, ni Attorney Romeo Makalintal nga i-declare dun daya karang pag-extend kong termino it barangay officials agsanggo ng kabataan sa dag-on 2028. Okay. Ginambay karang it constitution before, no, nga dung pagpaliban it daya karang or cancellation and postponement it barangay NSK election is considered as unconstitutional as long as you don't have the valid reason sa pag-cancel kong eleksyon, ti ang Bait Supreme Court, hindi din pwede ninyong maobra ron. Okay. So, raya man dugin rason, no, ni Attorney Romeo Makalintal. Bago niya nga nakataya na rato niya barangay NSK election on November 2 of this year, 2026. Now, within this week, okay, ginagauman ni Attorney Makalintal, you know, he is very optimistic, no, is very positive that the higher court, the Supreme Court, to be exact, no, magapabor banwa sana nga ng petition. Nga baliwalaon, dayang ginaprobahan nga layi ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga nagapagawig kong termino, itatun ka ng mga barangay ang sanggunian kabataan officials until 2028. Okay. Kung makaroon niya Domingo, pananglitan ginabi ko makapagawa i-temporary restraining order ng Korte Suprema because I have heard nga there are already 6 justices kung Supreme Court nga what sa laban mo na ila nga i-postpone, i-cancel ng election. Okay. Ang umagiban mo sa justices kung Supreme Court nga hindi magsugot. Di kon makaraban wa malamang, no, na base within this week i-resolve it Supreme Court ag makapaguwa sa na TRO para nga ni nga ipadayon o daya karang barangay and SK election sa November 2 of this year, 2026.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, now, balik kita Banwa sa Banwa Itlibakaw. Okay. Di bisita naton iya kahapon sa tanya birthday si dating alkalde Bagto Zapata, dating SB member aga si dating SB member Otoy Navarro sa Bilyurente. Actually yaman kapon si Vice Mayor Stanley Makahilig, no? Si SB, si Vice Mayor Jin Conflores tumawag gaton nga hindi makayapos, no? Si Vice Mayor tumaka man ita madalag yan naman nga importante emergency nga ginpanawan. Okay. Now thank you gidda so much gili kay SB member Tungtong Noblesa ita Banwa kera it malinaw, no? Sa bilog sa mga pinakamahugod nga miyembro sa sanggunang bayan kung Banwa it malinaw yaman kahapon, no? Thank you gidda ako Sunday, I mean ko Sunday, no, ko nagtaliwan nga adlaw. Okay. Now dong Libakaw abi nga ra makaron, no, matsa makabig na ton nga masyadong sensitibo, no, rong dagagan it pamulitika. Por dahil nga ni nga sa grupo ni dating alkalde Mayor Charito Navarroza, may mga ginaindorso man imaw, no, nga papungkuon sa sangguni ang bayan. Okay. Tiambay ko niya ni Kinyo Kara si Sorilia, dong asawa, actually dong asawa nga ni former mayor and vice mayor Vincenta Navarroza nagwa man. Aga sayod man kita nga kon 2019 dayong very crucial nga political battle ni then governor and now second district congressman Joven Miraflores against kay Kalibo Mayor William Sokgang Latsika. Natugid very tight Banwa katurong hampang sa politika. No. Kung sangkiliti ang kinugabos man ka to si Governor Joven Miraflores, imagine mo that was his last term as governor, no, ita aton kiranga probinsya ita akan, no, aga at the time 2019 daga pamayag pagbanwa, no, sa aton pa na sa pinnacle, no, sa peak dong political career ni Kalibo Mayor William Natsika. Sa ton pa, makabig na ton Banwa nga matsa wagidit makaperdi ka na during the time. Ti sandang pagbunggo Banwa ni Mayor William Natsika ni Congressman ni Governor Joven Miraflores. Habuon ni Governor Joven sanday dating Banga Mayor Antonio Maming. Ag communal leads banda nga si Mayor Antong Maming ag si Libakaw Mayor Charito Navarroza are good friends. They are inseparable Banwa. Hindi mo ginsan na mapasplit na Banwa. Okay. Doon dong anda nga pag-ibas siguro before during their kabataan ng dati. Grabe gid siguro anda karanga banding aga grabe gid siguro anda karanga commitment, no, or let me say gin establishar nga pag amigo sa kada sambilog. That's why until now ginadaga gihapon itaya karang mga magulang. Okay. Ti si Governor Joven Miraflores habuon na si Charito Navarroza Itlibakaw. habuong manana si Antong Maming, no? Sa Banwakara, itbang. Actually, 2019, si Antong Maming do kandidato, okay. I mean, 2022, no? At the time, no? Nga habuong nanda, kaya karang daywang ka mga political figure sa una karang distrito. Ya sa Banwa Itbanga, daog mato niya si Mayor William Natsika, pero hagan-hagan yang gid kasi kumambyo si Antonio Maming. At sa Banwa Itlibakaw, dumaog Banwa una si Governor Joven Miraflores. Ti raya nga na Banwa nga pagdaog ni Governor Joven Miraflores kung 2019 sa Banwa Itlibakaw, ginuptan na nara. Sa atun pa, ginakabig na nalaban ng utang na loob kay Charito Navarroza na hindi gina na malipat-lipatan. Por dahil nga ni, kung uwa si Charito Navarroza ag si Antonio Maming Banam, perhaps, that was his last, no? Nga pagpungko sa provincial capital. Kasi dumaog Banwa si Governor Joven sa Banwa Itlibakaw. Okay. Ti, as a sign kung ika nga, ana nga, bulig ni Mayor Charito Navarroza, ti, bukod man sigurot ingrato si Governor Joven nga hindi na narapag, hindi na narapag balikan o pag-ulian, no? Pagkatapos si Daya karang election 2025, nagagto si Charito Navarroza kaibahan doon na karang daywang ka mga unga sa residensya ni Congressman Joven Miraflores sa Banwa Itibahay. Agsambilog ka na Banwa sa mga ginpangayo, okay, kay Congressman Joven Miraflores, ibutang runghinyo nga ra ni Charito Navarroza na papungkoon sa sanggo ng bayan kung Banwa kera Itlibakaw. Eh, although tapos yun dong may certificate of nomination yun si SB Otoy Bilorente, no? May certificate of nomination yun si Bagto Zapata, almost done. No? Ika nga, tapos yun tanan dong mga requirements. No? Agrong ginahugat yun lang, dong formal nga appointment nanda bilang miyembro kong sanggo ng bayan kung Banwa Itlibakaw. Pero makaroon until now, I was still in quandary why these two political personalities in Libakaw who are considered loyal and committed sa Tibyog Itakan naghang paghihapon Banwa. Okay. Di, hindi makita makabuol kara it definite, no? Nga sabat sa aton karang gobernador Itakan kay Governor Joven Miraflores, no? A sort of explanation or clarification why until now nga uwa gyapon na naging puni rayang daywang ka mga bakanting abangko sa sanggol ng bayan kung Banwa Itlibakaw. Kasi nung gobernador yamang under sa Local Government Code of 1991 sa Republic Act 7160, imaugamang dong may sole power and authority nga baka appoint Banwa kung miyembro itsanggo ni ang bayan, kung mabakantihan do sanggo ni ang bayan. Okay. Ti, abuo na bing pangagan makaroon do nagagawa. Okay. Just like kung pangagan nga na makaroon ni Nap-Nap Navarroza, pangagan ni Tim Brian Chudosyo nga basi madagagan ta alkalde, pangagan ni Bagto Zapata nga basi maribansa sa 2028, ag nag-surface man ni Macaron dong pangagan kung imanghod nga ni Mayor ag SB member Walti Brother Bagto Zapata nga si RM Zapata. Okay. Si RM is based in Metro Manila, may anat ang ani banwang mga negosyo ra no, sa Metro Manila and outside of the country. Pero ginaugong-ugong ro anang pangagan nga basi sa bon no, nga madayagan imo sa 2028 election as alkalde sa Banwa Itibako rung pangutan na ta makaroon si NCRM mabutang. Okay. Ayhan imaurong i-anoint instead ko anang igmanghod nga si Mayor Bagto Zapata. Okay. Kasi si RM Zapata Banwa, very close na Banwa sa wife ni Governor Joanne Miraflores. As a matter of fact, every week, if I'm not mistaken, nagakita ra ba no sanda ito sa Metro Manila. Kung naman, nung asawa ni Governor Joanne doon nagabisita kay RM or else nagakita ba sa nasagwa. Ag ko naman, naging travel buddies ang ni isang dara ko naman. Sambilog sa mga igmanghod ni Governor Joanne Miraflores, si Mamloan, no? Best friend ba na ba? No? Friend ba na na? Close friend ba na na si RM Zapata? Okay. Ag with these two nga magapit sa aton niya gobernador at sa aton niya congressman, pwede ba na, baga ng dara nga ma-impluensyahan? Dong desisyon ni Governor Joven, ang desisyon ni Congressman Joven, ang desisyon ni Governor Joen na kung pwede si RM Zapata ro atong padayaganon alkalde sa Banwa Itibakaw comes 2028 elections. Okay. Ti nagagawa man makarundong pangagan, no? Kasi manugrita si Engineer Roger Estor, aton niya Provincial Planning Officer ko aton kanang Provincial Akyat. Ang may mga tikang man makarondong mga kaalyado sa politika ni Mayor Roger kasi nagpungko man ni morang alkalde anang mga kaparyentihan gandang ginaayo no si dating alkalde Engineer Roger Esto nga pagkatapos nga magaritero imaw bilang empleyado kong provincial government andang ginahinyo banwa nga maguli sa Libakaw ag magpadayagan bilang alkalde. So makaroon ginatanaw natin na makaroon Banwa, no? Dayarong mga latest development makaroon sa Banwa Itibakaw. Ti, may mga information kita nga basi ko no by next week nga si Congressman Carlito Marquez, si Governor Joven Miraflores, si Congressman Joven Miraflores sa Segunda Distrito magapungko sa round table and they will be discussing rong rayang mga probable nga igabutang para nga ni nga mapil apandong daywang ka mga bakante nga posisyon sa sanggunang bayan kung banwekra Itlibakaw.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Okay. Diretsahan.
1: Balik ako makaroon sa Department of Public Works and Highways. Okay. But sa naga-dinagom makaroon dong riff, no? Dayang hidwaan nga ra kung Pamilya Marquez ag kay Congressman Jojo Ang ag kay Congressman Ted Nonong Haresco. Ti, si Jojo Ang ag si Ted Haresco nag-join force makaroon. As a matter of fact, si Jojo Ang man yan yung nag-encourage kay Ted Haresco na kung pwede instead nga una imaw sa second district madagagan, iyalag imaw sa una nga distrito. At the time, he was very active in contacting some of the Tibyog leaders no, in the different municipalities sa una karang distrito. As a matter of fact, may mga offer banwa sa mga Tibyog mayors, ag, mga barangay captains, vice mayor, sanggunang bayan, may mga offer. As a matter of fact, ginapatawag pa nga ni Jojo Ang ito sa Iloilo. No? Para nga ni nga suportahan niyang si Congressman Ted Nonong Haresco sa anak ka nga political plan if ever nga mag-decide imaw nga magdagan congressman sa una karang distrito. Okay. Now, si Jojo Ang Banwa may kaso, okay. Ginpailan de mo it kasong grap, no? Violation kung Anti-Grap and Corrupt Practices Act. At the same time, raya karang kasi congressman yun imaw, at the same time contractor pagid because sa bilog imaw banwa sa mga ginakabig, no, nga pamilya, no, ni Don Alfonso Tan nga nagapanag-iya kung IBC company, Rekerang International Builders Corporation. Okay, we are fully aware, no? We are fully aware kung sino si Don Alfonso Tan. Okay. Dong mga kontrata ni Don Alfonso Tan, bukod niya mang manyaniiyat sa Western Visayas, kundi sa Guwa pa ita Region 6. Now, gin-accuse si Jojo Ang itay karang conflict of interest. Okay, ano gusto ng bagon ba, no? It conflict of interest. Congressman si Jojo Ang nagapinangayo imaw it pondo sa national government using his connections and power as congressman as members of House of Representatives. Agrong nagaobra banwa doan da mismo karang kumpanya. I think there are 3 or 2 companies, construction companies, no, nga ginapalag-iyahan banwa it andang pamilya ni Don Alfonso Tan aside sa International Builders Corporation. Okay. So, nakitaan banwa it conflict of interest nga gingamit ni Jojo Ang ruanang poder bilang congressman para improvinsyahan dong ibang ahinsya at gobyerno para makapangayo imaw it pondo agrong kontraktor dumagaserbi nga kontraktor sa dekarang mga proyektong anang ginpangayuan doan daman mismo karang construction companies. Okay. O galing ba na nakapiansa si Jojo Ang kasi bukon man it plunder guin kaso ka na. No. Kundi grab and corruption violation kung Republic Act 3019 dong Anti-Grab and Corrupt Practices Act. Okay. Now, ganito ba na nangyari? Daya, halintara sa sugod kong Department of Public Works and Highways nga gusto gid makaron ni Congressman Jojo Ang at ni Congressman Ted Nonong Haresco nga i-cripple banwa pakion gid rumag-ama nga Marquez sa una karang distrito. That is why nga may mga proyekto dong Department of Public Works and Highways sa Aklan nga subject for public bidding. Again. Sa aton pa ba no, may pondoon, no? And they are about to publish raya karang name of projects including dong amount, the location, etc. So, di karon banwa dong iba nga mga contractors, no? Pag view nanda karon sa website, no? Pag sa iba pagin nga mga template or platform nga ginagamit yung Department of Public Works and Highways ng website, okay, naga-inquire sa banwa. Pero, ano banwa rong masubo karan? Dahil, may aton nga labuong nga information. This is based on the information that we get. No? Nga, gusto ko no ni Congressman Jojo Ang, nga tanan, nga mga projects iya sa Aklan, nga subject for public bidding dapat intrahan gid ko ana karang contractor. Okay. Intrahan gid kong contractor meaning to say pag may mag-intra karang contractor banwa may magbakay it bidding documents and will join for a public bidding ti sino nga members it back kara banwa dong pwede nga makasaway kanda. Okay. As long as they have complied all the requirements, okay, nga ginapasubmit kanda kung bid sa awards committee kung back and if they comply these requirements. Who can say no sa nandaya ka ng contractor or to prohibit them no, to join and to participate in a public bidding? Okay. So, sino ro may guts ka dahil nasa bids and awards committee? Okay. That is why, kung mga previous months manwa, may mga contractor na nag-dive banwa sa mga projects kung Department of Public Works and Abis. Now, you know, there will malisolve ka rin. For example, may budget ikaw nga 100 million okay, for the revetment wall or seawall protection. Okay. So, dayang 100 million, usually karon doon nagadaog mga 95 million, 97 million, 98 million, 99 million. Pero kung may mag-dive ka na banwa, kung naman nag-aabot siya roon, anak ko niya, computation na nabanwa. Kung naman nag-aabot siya, imaw it, 70 million, 71, 69, 70, o 71 million banwa. Ganito matapwas ka ba na 30 millionis gino maduga. Okay. Supposed to be rin 30 millionis. Daya ba na ginahugay-hugay banwa. Okay. Ginahugay-hugay ra banwa. It contractor ginataora kay letter A anang SOP, letter B kay SOP, letter A kay SOP. Yeah, daya ba? Dahil nung ginahugay-hugay. Usually, banwa, ah, may ginatao pa nga ni Igto ko sa central office. Do contractor mismo nga naka-assign sa rundaya karang project, sa aton pa, take care it project, ginatauan man ang daig tubano sa ibabaw karon. Okay. Di, paano ko may mag-intra? May mag-dive sa projects. Instead of 95 million, 97 million, or 98 million, inobra nga 70 million, banwa, 30 million is gid, doon natapras. Okay. So, do you think, dayang nag-join sa public bidding na nag-dive, tawaan pananda karo mga politiko? Wow, ni. Okay. Di na yan malisod kasi gusto na nang i-cripple gid. Dung una karang distrito. Okay. Daya nung game plan balwa agud hindi kuno makatipon itpondo oh, sa day Congressman Carlito Marquez. Para sa 2028 election, agud maghumok kuno nga dumaog si Congressman Tendo nung Harasco pananglitan kung dumagagan sa una karang distrito.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: So bantayan natin na, no? Kabay pa nga i-allow kita kung bago nga district engineer ni Engineer Milo Santos, no, kabay pa engineer nga maging transparent man kamo sa sugod yung Department of Public Works and Highways because that is people's money, kwarta ron it gobyerno, kwarta ron it pumuguyo, and therefore we demand of transparency sa sugod man kung opisina kung Department of Public Works and Highways. Sagun makita manamon, no? Kung sinoro mga contractors, no? Nga nagaparticipate sa public bidding, especially dong more than 20 million or 50 million nga rang projects kasi kung gumapaw ka 100 million, ay a bird nga rong public bidding ka na, ginahimo uta sa regional office ng Department of Public Works and Highways. Even a small amount of, you know, project engineer Emilio Santos, sir. No? Hopefully, you invite the members of media to be present and to witness the proceedings, the process, I mean, kung inyo karang ginapatigayon nga public bidding kung taga bids and awards committee. Okay? Kabay pa nga matabo ra within district 2026, no, nga may ma may mga presensya at mga katapo at media sa sugod kong Department of Public Works and Highways, no? Kabay pag Engineer Melo Santos, hindi pa pagsundon si ano mo to, uncle mo to, tiyo mo to, si Engineer Hiner Abergas, no? Nga bago nagalin sa Aklan, may galing Bukumat Malita eh, at si Kaysiang, no? Kasi dispedida, maguwagon, maritire yun si Engineer Hiner Abergas, sa ika mo kung sinurong bisita ni Engineer Abergas, dong asawa ni Discaya, si Corley Discaya ba, no? Wa pa the time imaw na priso. Okay. Dayarong bisita ni Engineer Hiner Abergas sa suod mismo kung compound kung Department of Public Works and Highways. And we found out later, no, pagkatapos kinagawa unong pangagan ni Corley Discaya and his wife, nga they were both involved sa rundaya karang mga ghost projects kung Department of Public Works and Highways, natukiban man naton nga kabu-abo galing projects

0: Diretsahan.
1: Good evening kay Ma'am Rizel Bilderdandino, iya sa kinalangay Bioser nagapakitang gilas hay dali lang eleksyon. Ginaobra gunanda ang karsada, buhay nakatawag nakatiwangwang. Salamat po. Agali. Ina sa kinalangay Bieho. Okay. O kabuhay ko nakatiwangwang makaw ginaobra gon. Okay, kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening ka todo, Sir Che. Happy Tuesday. Sir, have a blessed today. Enjoy your day sa imong programa todo diretsa. Kay Sir Aloxus Mationg, good evening, Sir. Ina kay ABC President Kapitan GC Morales at Barangay Libas sa Banoit Banga. Kay Ma'am Ning Castillo, good evening, Sir Che. Thank you. Kay Sir Ramon Salido, good evening, Paring Che. Napamati kami habang nagatagay. God bless you. Ina kay Paring Roy Conte. Paring Roy, good evening. Okay, Mrs. Na, oh, happy viewing it LTO Aklan, ina kay Sir Paring Ili Carlos Agudis. Paring Ili, good evening, Paring Che, ina sa Libakaw. Kay Ma'am Susan Sabino de Juan, good evening, Sir Che. Watching from Imus, Cavite, ina kay Danica Ang. Shout out kami iya, nagatagay, Hilio Ernie. Ina man kay Ampod Ariel, kagawad Ariel de la Cruz Melgarijo pod, good evening. Good evening to Che, God bless ina sa ERC, ina kay Aljun Francisco, good evening Sir Che, nagapamati kami sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libakaw, S. Member Otoy, Ampod Otoy na Barosa Bilurente, good evening po Che, just arrived from Alfonso Duce, Piesta Galito, with former Mayor Bagto, more power and God bless, ina kay Sir Aljun Francisco, gapamati kami sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Banua Karaita. Libakaw. Okay. Dali ang sa akon nga account. Check ko na akon nga account, ha. Okay. Okay. Kabay pa nga mabiyo na tandatanan. Kay Ma'am Michelle Cipriano, Ma'am Michelle, Nini Michelle Cipriano Salazar sa Hong Kong. Thank you gid so much ni kay Ma'am Rose Ansay Cesar, meron nga gabi. Thank you gid sa pag-view sa ato nga programa, makaon nga gabi. Okay. Check na tondo ato nga mga viewers. Okay. Good evening man, ina kay Ampun Eric Monterica. Good evening po, Che, watching live to your program. Shout out sa BBN Sons, Ricamonte family. Thanks po, Che, God bless. Ina kay Toto Nelson de la Cruz. Good evening, Sir Che, belated happy birthday. Ina sa Amerika, Kapitan Wendell Tayco. Good evening, watching here. Thank you, Kapitan Wendell. Kay Anthony Makindong, good evening, Che. Ingat and God bless you always again na kay Uncle Joey. Kay Ma'am Susan Malsin, good evening Sir Che. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening Sir Che. God bless you always. Watching you with Ma'am Puli Sabal ina sa San Francisco, USA. Kay Arnold Delor, good evening Toto Che. Kamusta pa Ma Sherman? Iya sa kaman si Norte Hidlaw man si Manong Mo Alcasto. Ay gali! Manong Al, no? Good evening. Thank you gid so much. Thank you gid so much kay Nung Al. Ina sa Kaman si Norte. Ina kay Ampod Kapitan Vic Mandal. It barangay Kaano. A blessed evening pod. Thank you gid Kapitan Vic. Ina kay Mamitilin agay manong Bibot si Lorio. Good evening Che. God bless you. Thank you gid manong Miti aga kay manong Bibot. Ina kay Sir Ed Innocencio. Good evening Idol Che, more power. Aga ina kay Ma'am Lina Mercado nga nakabiyon sa ato nga programa. Ma'am Lina, good evening. Ina sa Sydney, Australia. Aga kay Ma'am Lisa Isagan, ina sa Houston, Texas. Good evening man ina kay Bulano, Edmond Perez sa Chicago, Illinois, no. Ginakabiyon man per meron. Per bigit ara nakabiyon sa ato nga nga programa. Salamat gid Blans, no. Ina sa Chicago, Illinois. Ina kay bao kay nung Rinaldo Sumbilon Bantang. Okay, good evening katodong Che, no. Good evening ina sa Barangay Andagaw. Anabi ka nang unga si Dr. Bantang aton nga Bulano examinarian. Kay Nini Johannes, ni good evening. Ina kay Nonoy, good evening sir. Belated happy birthday po ambay ni Mama ag ni Papa kay Nini Janice, good evening ni. Ina sa Andagaw Permi Kimo nagapamati sing program. Thank you gid ha. Nini Johannes, ita ano nga ni ra? Ano nga na yung bro, pan nga hotel? Royal Suite, no? Hotel. Ina kay Bro Nonoy, Kapitan Bro Nonoy Agustino. Bro, good evening. Ina sa Malinaw, ag sa Kalibo Public Market. Thank you, good bro, sa pag-view sa ating program. Magkaroon ka nga gabi. Dari ang, iba pa. Wait chang. Ina kay Bro Randy Villanueva.

0: iba. Pre, good evening ina sa Albasa Numan. Good evening, Preche. Belated happy birthday. Thank you so much. Salamat gid sa ato yung mga viewers. Kababo ato mga viewers. Yeah. No? Hindi ko makuha na biro iba. Oy. Dali yang ay hindi ko gid mabiro iba nga kwanong nga naka sige yang. Ay basic ko na iduna makita mata naton da. Okay, standby ka mo, i-play ko ali kinyo. 5 minutes yang daban wa, 5 minutes. Interview it Aklan Media o Proscon nga ginpatigayon ni Engineer Marlon Bilis dong chip ng LTO Aklan. Okay. Sa ginpatigayon kahapon nga entrapment operation ag sa pagkadakop sa isang ka-empleyada iti siyang ka-insurance company sa suod mismo kong compound kung LTO sa may barangay Tigayon sa Banwa Itkalibo. Apang raya kayo ng babae naka-post it bill I think 72,000 pesos bago niya ginpailan imora it kaso nga falsification of documents ag anti-pincing law, no? Pero that is for her temporary liberty. Nakonekre nga barangay kagawad pa man da, barangay official, no? Kanugon, ag empleyado pa yung insurance company, no? Sa sugod pa ita LTO company, yung nag-aservi ba ng fixer. Now, i-play tayong ba 5 minutes nga pagbagayluhan, no? Question and answer. Sa tunga ita Aklan Media ag ni Engineer Marlon Bilis dong hipi kung Land Transportation Office iasakan. Pamatian ta.
1: Standby kita, no? Iya kita live sa LTO office sa Barangay Tigayon Kalibo Aklan, no? Sa mga oras na ito. With regards pa rin dito sa press conference na ipinatawag ni Engineer Marlon Velez ang chief ng LTO dito sa Kalibo Aklan. Mamaya-maya hintay natin ang official statement ni Engineer Marlon Velez. Pa-check po dyan natin.
0: Parta.
1: Spent Park sa Emilia Rosalia Transient Home at si Congressman Papa Jess Marquez. Thank you very much. At suling taxi.
2: Dali lang wait.
3: Sorry, una sorry yan. Nagulat ka
4: mo. No problem.
3: Tapos na muna tayo ng kaso. Kami dito po na.
5: Kahapon, no, may ginpatigayon na entrapment operation against isang insurance agent. No, pagpatigayon na isto for the violation of Article 172 of the Revised Penal Code for the falsification of public documents and for the violation of Section 21H of RA 11032 or the ease of doing business and effective government delivery of services in government or ang ginatawag nato nga ACTA law or ang ginapasimple nga anti-fixing law.
1: Kalibo Municipal Police Stations
4: no, na aristo na to ng isa ka persona, no, kag this morning, no, gina-file naton it kaso sa prosecutor's office, no, aside from the alleged nga suspect naton hay ginpasakaan man namon it kaso do hepe at LTO sa iban nga region nga nagkunive sa nasambit nga suspect.
6: Murat buhay sir, ang monitoring sa babae nga rape ever kahapon lang ito or what?
4: No, actually masubra sa bulan, no, because we received information of this illegal activity as first day of September, no, and we coordinated with the Calibo Municipal Police Stations, nag-conduct it surveillance, nag-conduct it intelligence activities, no, and na monitor ang pag-abot sa gintransak nga driver's license, and yesterday, no, na natigayon nga maaristo.
7: Sir, tagad ni sir kung ano gibang transaction niya. Ano ang iya sining mode of communication sa mga provinces na may transaction between sining alleged insurance agent Chris Aklan sa isang ibang probinsya niya kina-transaction agent?
4: Well, no, kung may mga clients, no, sa base sa investigation, no, kung ang clients nga nag ato iya sa LTO compound agud nga mag transact kunta it driver's license, una nagaagi sa student permit, no, hay ginoferan nga iga pa process directly sa non-professional driver's license without undergoing sa mga aton nga mga theoretical driving course seminars, without undergoing sa medical examinations, kagin skip ang iban nga mga requirements, no, ginakuhaan lang sang birth certificate, valid ID, kag picture, no, and then gin forward by means of online communication sa iban nga region, no, particularly in Mindanao area, no, kag dito gin transact sa isang ka LTO district office, no, so the transaction nga ginhimo is the conversion of driver's license, no, hay may transaction, usually abi may student permit kami nga gina-issue, and then that student permit gina convert into a non-professional driver's license after 1 month with all the required legal requirements, but for the transaction of the conversion of a foreign driver's license do kinahanglan lang hay foreign driver's license. Example, labi man ay may US driver's license. So, do you one of the requirement? Medical and passport. So, do yun lang ang gina encode sa system namon agud nga matransact do lisensya. Magkaroon lagi it non-professional driver's license. So, with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents, it was transacted without the appearance of the driver, the applicant. So considered nga fraudulent ang pag-acquire or pag-issue it driver's license.
6: So sir, kando na-produce nga ID card o driver's license, ma-consider na ito ni mao nga valid ato, legit ato, nga halin sa ito nga LTO?
4: Yes, no, the driver's license issued is legit, no, valid
6: sir sa document.
4: Yes, kung makita naton hay na makita abi naton sa system nga may record, no, but dayang driver's license because of this case is due for subject for revocation, because any driver's license, no, not only this one, bisan ano nga driver's license that was processed without in a fraudulent manner, no, can be suspended or can be revoked.
8: Pero kung wa ra engineer ma matipan wa masayran ra, pwede ta kuda magamit ra tong lisensya na to, engineer Velez?
4: Yes, no, sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga map, aton nga HPG, without the access sa LTMS system namon sa LTO, hindi nila ma-check, no? Because even the driver itself has his own portal nga mapakita niya kag ma-retrieve online.
8: Oh, okay. No. So, ano, so, engineer, da, nagagawa makaroon niya, mukuna daya, maabuot ang may naga buyot makaroon iklisensya, nga na, nga, wak, mag, agi sa rin tama ako siya. So, what mga supporting documents?
4: So far, no, this is the case, no, and then after this, no, pag-asikyero namon sa dalan. Because kung it was produced on the same region or even iban nga region, magiging red flag na. So, we have to interview the drivers kung paano nakuha ang driver's license. And then we have to check on our system kung ano ang mga transactions, no? Because kung sa ibang nga region, no, definitely kung usually naga sa Dayabi nga case ay gin-admit it driver nga uwa naka-addo ito sa Mindanao. So haman naka-bullet driver's license.
6: Paano ma-identify nga doon is halin sa ibang region? Paano tumakita sa driver's license?
4: May mga coding kami sa driver's license, no? For example, the driver's license code issued from Calibo is F07. No? So tanan nga mga driver's license issued within Region 6 starts with letter F. No? So kung letter N, Manila, kung letter A, Region 1, so on and so forth.
8: So makita ko na aron sa ano? Sa aron niya license?
4: Yes.
8: Makita ko na ligaron doon?
4: Yes, makita na to sa aton nga mga driver's license. Kung sin issued.
9: How come, sir, na daya ka lang ang suspect na magkilala sa na, daya ka lang na ito nga transaction sa outside Region 6 na sir?
4: So, ako idea, no, kung paano niya nakilala or paano nagka-connection dito sa ibang nga region. So, that is still under investigation because of, as of this time, that's why wala naman ginahambal kung diin nga district office, diin nga region. Because as of this time mismo, no, the central office is nag-investigate sa nasubmit ng district
6: office. Nag-file ka po sa kaso, mani mo kaina. So, anong position na itong atap?
4: Nga transactions, the fixing activity is consummated with her approval.
8: Okay.
7: Pero so, ano na ito, sir, hindi i-briado ha, sang LTO ining si Kagawad or ining insurance agent there is a LTO compound?
4: No, no, our HR, no, issued a certification that the suspect is not an employee of LTO Calibo or any LTO office within Region 6.
10: Sir, di ang suspect natin, sir, is nagka-transact bala outside the province or direct ang iyatanan niya mga kliyente, aray lang transact Calibo, kagsakpan, sir?
4: Well, hindi ko masabat, no, kung ano ang mga transactions niya, no, kung sinong ginano niya. But, supposedly, because the suspect is an insurance agent, no, ang andang scope of work nila is to issue insurances sa nag-transact sa mga nag-parehistro. Parehistro at mga motor vehicles iya sa office. So, they are not allowed to do the transactions. They are only authorized to issue insurances.
8: Engineer, ano istorya mo? Dahil ka ng babae kay Ina, sarili ang papasakan niya.
4: Yes, no, but according ka na ay hindi mag-istorya because gina-consultahan ng abogado.
7: Kung nakapon mo niya reaction, guys.
6: May mga nag-mention, engineer, ng mga kaibahan, ha?
4: Oh, wala, no? Ginabawalan sana ng abogado nga mag-ambag.
8: Pero may kaibahan mo rin, engineer, iya? Or imawanggit sa bilog na?
4: What do you mean nga kaibahan?
8: May kaibahan mo sa mga transaction niya lang.
7: Nga taga LTO, sir?
8: Hindi, nga taga iya, nga ano kaibahan na bimaya.
4: No, I am not aware of this kung anong mga transactions nila because it is done outside of my office.
0: Okay, there you are. Nabatihan natin ba warong interview ita Aklan Media with LTO Chief Engineer Marlon Bilis. Tinagin pa yung mga message kita. Good evening kay Nini Bill Arsula. Good evening kay Todo Che. God bless. Ina kay Nini Ahani Misina. Good evening. Manong Che, belated happy birthday nong. God bless you always. Ina kay paring GR. Kim Po Isuga. Pre, belated happy birthday. Pre, happy birthday man kay paring GR. Makaroon niya adlaw. Happy birthday pari GR ina sa Banwa It Banwa Kara It Malinaw kay nung Roger no. Nung Roger good evening. Ina kay celebrate just year shot mo kuno pre si pari Bernie Ibisati pari Che pari John Chavez si Kevin si Jasmine agwan battle kuno pre boss pari kag usip. Kay man nagtuti tumanon good evening Che belated happy birthday good health ingat palagi and God bless. Kay manang Mitilin Aliaskan si Lorio manang good evening. Kay manong Bibot good evening Toto Che kamusta? Okay kay Ampon Eric Montrica good evening kay Worthy Brother Kapitanil Ibardula sa Candelario good evening. Good PM Worthy Brother po Che good evening. Ina kay Sir Marvin Makabinta kay Ma'am Jean Malihan Kimpos sa Hong Kong. Belated happy birthday sa Che. God bless you always. Toto AJ Chairman AJ Bilanoy Bahawod good evening nong. Che God bless and more power. Thank you gito. Ag ina kay Sir Eduardo Edgardo Sabal sa California kay Ma'am Puli Sabal nga nakatutok katon. Good evening man ina kay Sir Nini Elmo Chong Sonterenso sa America. Belated happy birthday Che. Anthony Makindong good evening te. Ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Jason Alayon good evening Sir Che. God bless you. Stay safe sa tanan tanks. Ag kay Ampon Big Mandal happy pamati kay Ma'am Mylene nagtalon Eugenio good evening Sir Che. Agina man kay Sir Ed Eugenio sa Metro Manila kay Nini Ropel Kainap. Good evening nung pakigreet ang unga nga si Ruby Cipriano Kainap sana nga birthday kay ina kara ag Kimo Manong belated happy birthday man Kimo. Thank you Nini Ropel Kainap. Auntie Ann Rodriguez sa Vancouver Canada kay Ma'am T Sarabia Oro no aka Kolchito good evening sa Vancouver Canada. Manang Lujelin Rakin Pinuela good evening nga Sir Che. Thank you gid manang sa pagbiyo sa ato nga programa makaron kira nga gabi eh. Ina kay Bulano kay Police Lieutenant Dudoy Concepcion Itbatan PNP no Blance good evening naginugat ko Kimo ya ko nagtaliwan niya gabi ag inaman kay Bulano Ivan Patron do aton nga head it provincial barangay affairs office kung provincial government kay nakatutok man sa aton nga programa. Good evening man ina kay Pular Castro kay nagapamantaw sa aton nga programa no. Ina sa Banwa Ita Madalag, ina kay SB member Nabor, Anthony Nabor, nga permigig ka ito nag-abuse sa ito nga programa. Sagamati niya abo, kinyo una. Ina kay Amara, no? Ina kay Amara Neil Tobis, good evening. Ni kay Papa mo, good evening ka ito ng Che, great na si Papa. Hindi na ha, nalipay uman imang anang buot, nabatean ka uman kuno nana. Ina sa... Ano man inyo nga rani nga barangay na nalipat yun kita sa inyong barangay nga na. Okay. Basta ina sa kwa na, sa Banwa It, ina ka sa Banwa It Madalag. Thank you so much. So, good evening man, ina kay, ano na, dali nga. Ina kay Ampod R.M. Balbastro pod, good evening. Good evening pod, kay Manong Ricky De La Cruz. Good evening to Che, please greet happy viewing to Jan Marlo Chudosio Robado at, Sniper Vulcanizing Center, thank you and more power. Okay, oras sa Bugos Karaga, Pilipinas may kapin 7 minutos nakataliwan oras karat alas 8. So standby ka mo because we are going to play dong press conference kira ni Engineer Salvador no? Kung Metallica Shipping Company na nabtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan nga ginadeny makaron nga isyuan it mayors and business spirit. Sa pagbalik ron, it programang Diritsahan.
11: Diritsahan!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang...
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Okay, balik kita pala sa second part kung tagkara pag-iliba sa programang Diritsahan. Our time right now is already 18 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali kay paring Arnel Tayco. Good evening, Sir Che. Hindi magapit sa Pixar Dumanga Nagalakad sa LTO kung manami do pa malakad. Dapat ayusin do proseso dahil bisan may number ka na una pa do uli itabot. Ay gili. Okay, dali ang gid. Uli, hauna pa kuno uli itabot. Okay. Ina kay paring Rulin na Vargas, good evening boss. Watching from Thailand, Bentoranza. Pagrit do Vargas family nagapamantaw sa imong live. Thank you gid so much to. Paring Rulin na Vargas again. Rodriguez kada kabyo man sa ating programa makaron sino pero iba kada basi kung may malipatan kita rin kara hindi natin mabasa. Okay, anyway, sige, padayon na natin ba natin kara nga pag iliba sa programang Diritsahan. Okay, i-pray na kung kinyo makaron nga gabi eh dahil ka ng press conference sige patawag ni Jared Jonathan Salvador ay gina-alleged na nga hindi mo pagtawaan ba hindi mo pagtawaan it mayor's and business permit kung local government unit kung Banwa Kerat ni Washington. Gina konekra Banwa nga basik kulo gina pamulitika imaw ay bukon kulo sanda itsang ka partido ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Di pamatian na tondong explanation ni Engineer Jonathan Salvador.
9: E 2026, Sayro, ginaubra ka mo na may ginainusoy ka mong mga papel, DNR. Manay, gali ka mo, nagpa-amend ka mo at isisi. Yes, amendment is not illegal. Kung may imong gustong i-amend, ay ongoing aron, pero original nga 2013 nga isisi, wataga expire to. Hugaton niya tayo, ginhugat gina, ang tapos kat inayon nga approve yun do amon nga amendment, hay ro-issue ta, hay wautama na kamo sa light to medium industry. So, gin-dribble ba ya? Gin-ubra kaming matsa professional nga ingot na walagi kami ginadirektaha. Ang daya malanggali nga kahapon, hay ginatalakay yun asa sa public hearing at mismo kami wa kami ginakangaya. So doyon sir do akong masabat nga doyon do status makaron. Very good up pero wa ta kami dios permit.
10: Ginadiwa ko ba?
9: Yes sir, may document kami karon at ro pinaka latest karon ay nagpundo ron sa Sanggunian Bayan ay ginatalakay pat ako noon nanda. Ay nangawa ko nga kung ginatalakay patay bukon pat at batas ron. Pero dapat duamon ang permit ay issue ta kamon kasi amon abi nga lisensya ron. Sir, matsaga sinakay ka sa motor baga kung isita ka at LTO ay ginatalakay pata sa LTO. Ay dakpon ka ting et kwandon et highway patrol ay wa ka ting et lisensya. So doon sir nga ginapray gin namon nga ano kita ro objective?
10: At ano ko yung issue?
9: Kuno ay ito sa draft resolution ay ro shipyard kuno ay ginhalinan it dato nga to nga natabo nga oil spill but as early as pag-present ko kinyo, the oil spill is part of my customer. Nagaong kasanda sa marina, ganto sanda na isang facility kasi ako malang ro license it breaking and building na nakarehistro sa marina ro breaking na ron. Pagamot ina, ay may nang tinuntot sa ana nga unit, so gin dali-dali manana it recovery ron ay hauna tatlo tabing ka barangay ro gasaka sa ana nga barko. Nakita na nang bukon niya tayo tig 100, 200 kilos na saway. So gin paspasan na hasta na tabo nga itong nagkasunog nagsink imaw. So we are not in the position to stop him kasi bukon ta kami authority. Ro PCG takatoro na papanaog ka na it na yung ano sir it violation. Hatap na matatoro oil spill na to, ginbuligan man namon to nga hindi magkalat kasi part man ang customer ko imaw eh. But sabton na na to, bukod at simitalika katoro na yung liable.
10: Okay, ano natin para mag-engineer, paano mo ginaamot pro renewal hindi mo nga business permit? Sa layang draft of the national na nagkaroon dito public hearing na nagkaapo, no? Ang ordinance declaring the negative river and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of Banjo, Washington, acted as a strict environmental conservation zone, prohibiting any industrial operation and all activities therein and providing penalties thereof. Ano mo ginaamot na yan?
9: Actually, sir, kung sa akon yet ang bukod ako legislator, no? Pero dapat kunta karon hay kung ginatalakay pagatananda hay i-issue ba na nanda akon nga mayor's permit kasi do mayor's permit sir ay aton darong lisensya eh. Malisod na i-delete ako nga ginatalakay pagatan ninyo. It has nothing to do with the legislative nga level do akon nga executive daro ga issue ka kon eh. So doon sir ang ikasabat karon ang Manami gid siguro karong pamutan mo doon ay ro LG yun ni Washington kasi si Metallica is just following all the requirements nag-submit kami ag ha experience siya gud anamon sir nga kada adto ko akon nga mga tawo igto ay wow tama na kamo ma'am sa so, sa CLUP. So CLUP is Comprehensive Land Use Plan. Di ba plan siya eh. So plano pa lang ron. Pero actual use yung tangani kami. Hindi yung takamo kinahangan magplano. Haman, ay kamo ro nag-authorize kamo nga i-issue ro yung light to medium industry. E, imutang ko ta ninyo actual use. Ito yung takami. Mabaho na kaming bulig. Para kakon sir ha, mabaho na kaming bulig kasi ga-generate kami trabaho sa mga tao, lokal. So, do yun, sir.
11: Engineer, may dugang na po. Na state with local government unit through reason nga man it walang dagin na grant na permit ni mo for this year 2026. Ano ro, reason? Na-state mo, kompleto ka man sa mga documents eh.
9: Sambilog it lang, sir. Dugin, sabat ka ron it certain na MPDC nga wag utama na kamo sir sa industrial zone agriculture utama na kamo hay sad to say nga kung bagay ganon yan nagali kadali nag doon yan nga ginpakita ko kay Naro mandato at presidente ginhikayat nyo kami nga magnegosyo naguli kami iya for good kung ano among haton anig to ay ganegosyo kami iya. Dahil tugman naman nga, uwa pa matsipyar niya, kami malang. Ang makaroon tayo mong isabat ka na kadali yata na kamo mag-isip, pero ako niya takarasar nga hatandaan, nagbuto ako kay Jessica Panambu. Doon niya ta siguro ang pinakamanami nga sabat ko mo.
12: So, kung tambahin ka rin, General, medyo may ano ta, may halo ang politika. Bukod kasi yung mayor makaroon, agro na perdi nga mayor, ito ka sa perdi nga to.
9: Oh, ay buko niya tatalo at sa ginmasat.
11: Masata. Pero pwede mo, engineer, nakita ko sa yung presentation sa mga pictures ko kayo na, sa mga panto, medyo may opening ka, something about sa yung events in yung negosyo. Una man si Mayor Simone.
9: Yes, sir. Aray, Imaw.
11: Oo.
9: Imaw ro sa bilog nga guest ko pag launch it DOST nga project. So, tao ba si Halipan
11: Imaw? Yun.
9: This is 2018.
11: That time ka?
9: 2019.
11: Kakala ka pa that time?
9: Kaibahan ako ko the first 3 years na nga nagboto ako ka na kasi hasayran man ninyo nga sinong Edgar ka to ay ginapasara man na dosipyard. So, ako eh, mahimo kundi magboto ako kay Simonet. O galing si Simonet after 3 years ay dumagagan man akong inkampod nga si Mulot Kimpo. So dato man akong mabahol nga saya nga nagbuto man ako kay Jesus.
11: Kontra ka na?
9: Kontra man kay Simonet. Ngani nagkalisod yun ako kato at akong papilis ginsarado akong nga karsada. Ay mayad man yan eh ginahambay ko mang mayad man doon na sunog nga to ay nag-agiro bumbiro. Kasi kunwa at sunog gagakad na kami. Maroon daro sitwasyon naman ka to.
13: With this situation, daw may aras ang kapingin na muna, impacting gold ang imong permit ba?
9: Yes, sir.
13: Because kanina, according to them, yung binabalay sila ng finance. Why did that was in consideration to file a complaint against AILA? Because if you look at the situation, mamahirang sila ka
9: na. Sir, maano lang ako karon sa akon nga legal kasi to tell you frankly, ako niya tang abilidad ay gaubrang barko. Pero pag abot siya ta sa mga legality nga ray, abo man yun ang experience, pero iba-iba ba nga anggol o batak. So, thank you for that na yung concern ay mangutanagin ako sa akon nga legal.
13: Pero nasa tanan, may mga permits ikaw, nakokorek ka legal ng knowledge ka sa banwa. Tapos in their term, involved
9: ka nila. Nakotakot,
13: it's
9: mo sila against ina. Sir. Siguro sir, as soon as possible ay mapungko kami ko akon nga legal na yung among istoryahan do yung bagay kasi ano tako makonser restricted ako kung bagay hindi tako ka sa Manila tatlong beses yun ako gin usuyan at mayor's permit ay once nga hindi ko ta ma-explain abi kanda ay sorry sir ay wat ang abi kabuto ay matsa sirang plaka kating karon eh pero haubrat ananda doyan sir nga na yung I think mabaho nga point imong arong gin-raise kasi hindi ta dapat kami hampangan kundo presidente nga ni Pilipinas nga sir ay gambay nga maura matska nami basahon ba ya nga buligan kami tanan do support iya kamon
13: ato isa ang punto mo to kayo na hindi nila po hindi ihold ang mga permit because ang ordinance kinabalay pa
9: kinahold
13: nila ng presidente ng permit that is illegal ang ordinance puligi so may physicality sila na tatalo ni Fergal na mag-fight ka mo sa complaints against nila.
9: Ay, thank you sir sa doyong concern na yung sa ako abi sir ay mga wa kabuhay yung tanan ko na hinambay ra kung naaking gid ka mukha kon ay hindi tabi ninyo ako maturag kung sino ang nailaan kung naaking da ka mukha kon ay hulata lang ninyo nga magsibilian ka mo ag inyo ako nga banggaon sa akong negosyo hindi nga pag ginamiton ta ninyo ro puwersa at LGU against me
13: sir that's your freedom of sovereign and that is your freedom to choose.
9: Yes, sir.
13: May hindi makauwin na sir. Oo. Sa Pipis Manila, may hour na ito. Na konstitusyon.
9: Do yung siguro, sir, ang saga sa standard nanda.
13: Yes.
9: Ako si Dola nga ako naman, ginatinan ako kumanda, sir. Eh. Aman ba makot 5,000 ginda ang si Dola? Dahil certified ako nga negosyante. Pero, haron, sir, oh, 5,005 ako nga si Dola. Pero, rotan out ako kon ay bukod akot valid nga negosyante. Hay matsagi na lukot amahon kami ko ang asawa. Uwa kami sir it unga pero kababo man among ginapasweldohan nga gapakaon it mga unga. Ngani ay it's ano eh it's a business crippling nga
13: isa pa din mo ka extra sa Washington. Isa rin daw sa nagdahantas ng kapong rebellion sa Manila. Ikaw man na nagpakaon sinisila. Sa ikaw sa pagkabuli.
14: Yes.
13: Kung kukuha mo yung business mo na, anong takamigal yung mga may po ilan na sa labig niya ilan na pwede ka namin?
9: Oo, oh, ay, doon yun sir nga, hamanit nagpobra ako at si Pierre sa New Washington kasi unga ko yung ako ay ina ako sa pantalan per me. Ay ra akong mga kahampang o ra akong nga mga gagrade to ako kato ay okay na kon. Klase ay grade 5 ko ta dapat imaw ay galing.
8: Okay, Driar. Mahaba abiraban warong press conference kaya ni Engineer Jonathan Salvador. No? In short, ato nang isimplify siguro nga kunaman it until now, wag yapon imaw it mayors and business permit. Bangod niya ni kuno nga iba loan na karanggin butuhan kung nagtaliwan niya 2025 election. In other words nga, kontra na na si Mayor Jessica Panambo. Okay. So, dahil ano nakita nga reason, nga kung naman it hasta it makaron, uwa pa tayo mo't ginabuitan nga mayors and business permit. Okay. Hinaga pa sabto na ito si Mayor Jessica Panambo, si Mayor si Monet Peralta Francisco, hopefully maabot na ito ng linya to also enlighten us why until now wa patigyapon it mayors and business permit dumitali ka shipyard sa may barangay Pulo, New Washington, Aklan. Okay? Ay ginakuya, boss, yun abi kita it oras. Ginakuya ang kita it oras, no? So thank you so much sa ito yung mga viewers, ha? Nga nakatutok ka ito magkaroon ka ng gabi, eh. Kita-kits naman tayo bukas, no? Good evening, gali. Ina kay Sir Joel Magallanes. Sir Joel, good evening. Kay Paring Rodel Ulit, good evening. Good evening man. Ina kay Ma'am Gima, Gina Elisaris de la Luna. Ma'am Gina, good evening. At kay Sir John de la Luna sa Amerika. Ina kay S. Member Jerome Vega. Pre, good evening. Ina sa akong ina-anak. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. kay Totoo Idjo Benji Aranas, ato niya dating SK Federation President sa Kalibo, gauna makaroon sa Canada. Good evening, Nong. Ina man kay Ma'am Junaline Pastor Palma it Banwag Kara Itibakaw. Ma'am, good evening. S member Tibakaw. Agay ni Nick Michelle, baw akong ganyan amiga ra. Good evening ni Nick Michelle Cipriano Salazar, ina sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosalia De La Cruz Tampos, daamon niya presidente kong Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Kay paring Miguelito Lina, pre, good evening. Kay Ma'am Peter, good evening. It aton kirang Bureau of Fire sa Kalibo International Airport. Kay Ma'am Bill Fernandez, Ma'am Bill, good evening. Happy pamati ag ina kay Pastor Philip Roldan Alparo. Pastor, good evening ha. Ag kay Ma'am Bibi Dalida nga nakatutok man sa ating programa magkaroon kirang gabi. Ginakuha po siya ng oras sa ating kirang pag-iliba sa programang Diritsahan Martes kira nga edisyon. Sa ngayon ako kirang mga technical partner sa technical side, Broadcast Engineer Buboy and Rigi Plasio, Station Manager Isim Lilia De La Cruz, CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung kirang anchor man, yung kirang El Capitan sa kahanginan, Raya si Kabarka ng Che and Libre sa Oman, nagapabiling kat malipay ang gabi and may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay.
14: Ito ang sandigan ng katotohanan.
15: Radyo na kaibigan mo. Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: Go! This is my radio.
17: I love this station.
18: They're always on.
19: Radyo Todo, for the best variety of music.
15: Ito ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music,
2: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: your game face on.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: magsalita.
1: Ay, nakabangon yun ka mo? Nakabagot-bot yun? Nakatugon yun? Nakapanghimos yun? Or nakakuso-kuso yun ka mo ko inyong mga linabhan, ko inyong mga umog na nabawasan? Nakapangkapi na? Abi, bangon yun. Ay, oho, anong oras yun? Ag naga-servisyo publiko yun, pero programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon, ha? Adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 30. Ay, abaw, hay dayar o katapusan. Bugto yun si September. Masugod yun dong bugan it October. Kung hada yun akunta ro piling, no? Masayran yun naton kung sino ro mga kandidato. Ay, umpisa pa ko Lunes. Petsa 28, 29, ag 30 makaroon. Hasta para sa pizza 5 kunta. Ayo galing. Bukunta it piling ro aton yung ginabantayan makaroon. Ro aton ang ginabantayan.
0: Di ba kapagsalita?
1: So, ayrong desisyon. Ita Supreme Court. Ay ginapadiklara ta abi nga unconstitutional. Turayang extension nga daywang dagon. Rupag halin ita barangay agsangguni ang kabataan election. Sa unang Lunes, it Nobyembre 2028 mga katudo. Ay hugat-hugaton taron, ay waman kita naila nga pangunahan naton. Hugaton ta kung nanuro magiging desisyon ita Supreme Court Justices. Ay abo nga nagapinangutana katon kung ano yun dong aksyon sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Wrong petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of a status quo anti-order, ag temporary restraining order, and or writ of preliminary injunction, an urgent motion to conduct special raffle. Ay kung nahiraffle yun, magapungko yun do mga justices, kung sinor o magabuyot, ag magaresolbar, murayang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Let the Supreme Court hindi naton pagpangunahan. Kasi may nagahambay nga uwa ko no mag-grant. May nagahambay man nga ha-grant. May mga lima ko no ka mga justices. Pero yun ay puro gamang sugid. Uwa pa naton makita. Pero maisugid na naton makaroon dong resulta kong paglip. It ban sa pagbaway ko mga release. It mga government fund sa mga bulig. Ay hararo aton nga provincial government mga katudo. Especially haraho ay may bag-ugon nga posting nga ging reschedule ha mga katudo. Ging reschedule wrong distribution it cash assistance to children with disability. Ayan, Ruaton nga provincial government ng Maglan pinaagi sa Person with Disability Affairs Office, PIDAW kay Sir Randy Ribaldura at amunda nga ging ughoy ging panawagan o nagtaliwan nga Sabado aga pinaagi man kay Governor Joen Miraflores aga manaman dong Office of the Provincial Treasurer ay andagon nga formal ag opisyal nga ging anunsyo. Wrong pag-reschedule ha. It distribution of cash assistance to qualified children with disability in the province of Aklan. Pero bagong schedule do bagong petsa ay sa October 6. It makaroon nga dagon. October 6, Martes, 2026. Alas 8 itagahon, Agrong Binyo ay iyagot sa ABL Sports Complex sa Estancia Calibo. Ro total nga numbers it mga qualified ay 1,678. Kinauman-uman ko ha, 1,678 qualified na mga children with disability beneficiary ro naka-schedule nga mga baton itkas assistance. No? Kaibahan ko anda kara nga mga ginikanan or ko mga authorized guardian. Itdayang mga inunga. So remember yamang hindi pagkalipatan nga dayon sa October 6 wrong valid identification card o kon ID
0: mga balidang nagbabaga seryoso
1: o ginikanan
0: yan siya kulit
1: or koging authorized nga guardian ha
0: ito ang araw ko
1: ako PWD identification card o beneficiary nga children with disability. Pero yun ha, pero importante ang kabay pa nga nakabati rong tanan. Pero ana itatoda o na pa or natodas yun. Happy happy birthday gali ha kay Mr. Efren Trinidad. Long birthday makaroon ni Tito Efren mo. September 30 birthday na. So, ay mamirthdayhan kita karahin doon na ron. So sa uman ha, happy happy birthday kay Mr. Efren Trinidad or kay Tito Efren Trinidad. Kay Mr. Danong. Ita Yin-Yin Biryahan kay Rods Danong birthday manana makaroon. So happy happy birthday ha kay Rods Danong at kama naman kay Mr. Efren Trinidad. Ang sa tanan niya mga naga-birthday today nga hindi ko naton ma-mention doon ang mga pangalan, happy happy happy birthday po.
2: Happy birthday!
1: Good morning anay ha kay Mr. Roy Buntogon nga nanampit kahapon nga maghigop sa baw. Kay Mami Jo, kay Jo Malapad, kay Jo White, nag-iisa lang. Kay Maninay Chili Tempurasa. Ang kamaraman kay Victor Blanco. Ang kay Kapitan Bernabe Boy Aquino ha. Kapadayon do progreso ita barangay Bakausor. Ag kay Jocelyn Atabio. Ag kay Maribel Iringan. Ag kay Oliver Oliveros. Kay Hasil Nat Villanueva. Kay Ardes Di Juan. Ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Cards Peralta ha. Ag kay Mamawi Samson. No? Kay Mawi Samson. Mamang, good morning. Ag kay Sal Terencio. Ag kay Salumi. Asolina Sorilla Villanueva. Ag kay Marilyn Sacarias Igata. Ag kamanaman kay Toto Roger Losero Nagales. Ag kay Eric Nazario nga nagamonitor gidkaton adlaw-adlaw. Inaman sa barangay Mabilo Calibo ha kay Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw naman doon ang mga constituent, no? Especially kayo na, 430 pa yung nagalinang badag yung mga baruto. Mga barutong dimotor. Nagabiti-biti yun, ay nagapagawod yun mga katudo. So good morning ha, sa aton karang mga mangingisda. Ina sa may barangay Mabilo Calibo. Aga ka manaman sa mga taga Sitio Pudlon, Sitio Takas. Aga ka manaman sa Tabok. Aga ka manaman sa taga Altamar. Aga ka manaman sa mga taga Pangpang Village. Aga sa mga taga Sitio Proper. Good morning kay Mr. Hel Regalado and Company. Naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga sa Amalia Store ag sa MGMC Gas Station. Barato ay gasolina. Kama naman ina sa tambayan ng bayan ha, kay nung Merlin at kay nang Julien sa pamilya Rilo sa Rilo Store kay nung Dolpo Morado nga nagapog pangapigon makaroon kay nung Daning ha, maayad-ayad gid niya agahon at kama naman kay nung Nono nga nagapito-pito kay nang Pini sa pamilya Magno, maayad-ayad gid niya agahon sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Magno Rintillo family. At kama naman ina sa may barangay Mabilonyo Washington ha, sa Tropang Pilok, ina kay Boy Pilok at kay Mr. Michael Perer at sa pamilya Perer. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. At kama naman kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha, ina sa barangay Tinigaw nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes, ang kama naman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ha, nga nag-monitor gid sa aton karang pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Morato, nga nag-pamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Kapitana Juliet Melgarejo, maiging padaya katon nga mensahe sa amat kita. Rotoda ay makarang agahon sa Andagaw Covered Court Eastern Side. Good morning. Except Kalibo, may separate schedule sanda ambang ni Kapitan at Juliet Melgarejo. Romanga Toda ha, ay matsama karon kuno nga agahon sa Andagaw Covered Court Eastern Side. Rokalibo ay sa October 2 sa Biyernes nga ra. Ayaw ka mo mahawag ay makaroon Miyerkules, Hinaga, Webes. Pagka Biyernes anaman ito da kalibo. Ay harun yun gali. Daya siguro ro 2,000 for the driver at 2,000 for the operator. So everybody happy ha, sa aton karang mga taga-toda. So makaroon ginauman-uman akon anat Eastern Side ng mga driver ha, ina sa Andagaw Covered Court. Ang Ruana It Kalibo ay sa October 2 ha, October 2 po Ruana It Kalibo nga payout to release it anda karang mga ayuda. Morning kay Tita Emma Vega ha, sa Max kay Maxima Vega or pamilya Vega ina sa Andagaw. Ina kay Auntie Edith Cuaterno ha, sa Lindas Carinderia. Agi naman kay paring Alex Relator. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Daddy Harley Di Tomas at sa akon nga ihado, kay ihado Harold nga nagadabdab yun ko andang linaga ag nagagaha ko andang manami nga mga putahe para iserbi sa anda karang mga suki. So good morning sa mga taga temporary public market ha, ayad-ayad gid niya agahon. Ro Kalatutsi at sa pangatlong adlaw gun nga bukas makaroon two-way na, hindi na po one-way. Pwede kang umagi halin iya sa may Jaime Cardinal pagapostot Ikiway. Ay nakaagi ako kahapon sa Ikiway, may suminyas kakon kap siguro na to no. Ang mana opinion, pwede gun mana idol makaagi ay nagadiritso tabi ako paagtor iya sa may Coca-Cola ho. Iya tabi ako nagaagi sa Masing. So bukas na, two-way na, di ba Kapitan na Juliet Melgarejo, ma'am? Bukas na ro Kalatutsi Road, two-way na, hindi na po one-way. At sa ikatlong adlaw yun, naging buksan makaroon. Good morning ha, kay Yolohilo Ilig, ina sa Buswang, ang nagapamati. Ina kay Nanay Inday Irao Ibao, abaw Nanay Inday, I miss you. Ang kama naman kay Nong Rex Agopitan, inaman sa Bakhaw, ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad do pamilya Agopitan. Pero dali yang hay, nakastandby yun si Katodong Chile Dominguez, roaton karang weather specialist ha, Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ah, sa dayagan itapanyempo. Kamusta hontaro bagyo ay gumwa yun. Gumwa yun si Queenie, gumayas yun. May LPA, may habagat, may intertropical converging zone at rainfall advisory. So hindi ko naton pagpabuhay yun, pa-check naton.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Ah, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa kompleto nga mga detalye. Magandang umaga po.
3: Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay anano? Ay matsa indi kita hitang tangan it bagyo nga ra. Naila kita nga nakagawa yun. Lumayas yun si Bagyong Queenie. Ay may una umat nga nag-ikog-ikog nga ra. Agpadayon nga ginamonitor it Pag-asa Weather Station. Pero uwa pa man imaw ita direktang epekto ha, isa guwa pa ta imaw. Ag hindi man kunura sang kaklase it mabasko nga bagyo, no? Nga ma-experiensyahan naton, ha? Suno sa Pag-asa. So ipangamuyo ta, agwa man itindinsi nga anang birahon si Habagat, ag magpanagasa, ay si Habagat, nagapakunol, nagapahimunong tamakaron, ay nagahugat anay mo kay Amihan.
2: Berwana.
1: Ay sarayang bugan it Oktubre katong anan ay posible nga magabaylogon aro klema from Habagat to Amihan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning, Anay, ha, kay Karin Mayor. Agkama naman kay Nang Hilda de Leon Igos at kay Nung Buying na nagahuyop-huyop yun kung andang tinugon sa Dagapugan, no? Agkama naman, good morning kay Ristelin at Binje Rotolo, no? Nga nagamonitor man makaron una sa may Mina Leso.
2: Berada.
1: Mapila anay ko no sanda sa passport on wheel mga katudo, no? Ay samantalahan nyo ay tigagsagamang ron. Hindi yun kamo makagasto it mabahog ay kun igto pa kamo sa Antique, sa San Jose, ha mga kumutigagit yayo. Kung iya man kamo sa Iloilo, magayo man, mas kapin kung igto pa sa Metro Manila.
2: Todo berada.
1: Samantalahan nyo, rogi na dagang arong servisyo it aton nga mga opisyal ita probinsya, no? Rorayang passport on wheel ay para man doon sa tanan. Makasave ka na, no? Makasave ka it oras, makasave ka it kwarta, hindi ka makagastos itabo, ag hindi ka maka laan ita mahaba nga oras, no? Ay madali man lang man doon eh. Sangkiring pila man lang ron eh. Buka man doon parehas ito sa DFA sa Antique, or DFA sa Iloilo, nga grabe rito pila. Noot ka pa nga makatapos sa sang-adlaw, basi balikan mo pa pagkaaga.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Pero kung may mga appointment ka, hay do yun doon, priority ka pag-abot dito.
2: Todo berada. Berada.
1: Good morning ha, kay Evelyn Reyes, about my birthday umat. Ah, happy happy birthday kay Odette Rentillo Reyes. Una sa puok talipapa, aba kay Toto Odette.
2: Berada,
1: birthday na ganyan. Karon, hinano, ma-birthdayhan kita kara, ha? Anong oras kita rin na masabak ka diri? Ina kay nang Violeta, no, Reyes? Ha, nga nag-monitor man katon sa aton kara nga pagpangalagat sa pamilya Rentillo Reyes, ina sa puok ang iyaman sa Andagaw.
2: Berada, berada.
1: So, good morning, ha, kay Dintor Nakabuan, ha, nga nag-monitor man makaron. Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Agkama naman kay Daddy Bert Tabasa. Agi naman kay Tatay Jesus Alcobindas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ag belated happy birthday man sa anang nag-iisang unika iha kay Venus, no? Belated happy birthday ay birthday naman ko siyang adlaw.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Matugot tawhay konoro aton nga Dr. Rafael Istombocon Memorial Hospital, pero dengue nga raro aton nga gina at tutukan. Agrayang nagauso nga si Bert anang ubo. Ay pati ako ho, nagalinahay gihapon, no? Ginaubo gihapon, no? Daga man siguro ko epektot heisra ko ratong sunog nga to, mga katudo, no? Sa panyempo ron, ay mas kapin kung kumambyo guman doon habagat sa Amihan ay daya guman, no? Ay ugaling, ay matsauwa man it ugan kara, no? Nga pag-expectahon kita. Pero yung pa-kwanyang ron, pag-gulpi-gulpi ka nga ugan, pero mas mahaba nga tig-sigilak ay una kita sa mabaskog nga El Nino suno sa pag-asa.
2: Todo berada, berada.
1: Panawagan ha, ay anano Metro Calimo Water District. Nagselebrar kamot ika-50 anyos or 50 anyos nga pagpahanomdom nga perwisyo ro mga miyembro konsumidor ninyo.
2: Ay
1: sa mabiluguman, watube!
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: May tubi man mahina, hindi makasaka sa ibabaw.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo.
1: Huwag katapusan ng problema. O kabiiman, imbes nga inog ihapon ta, boom round out man, ay kapisik.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Magkarang agahon man, magamit ka tubi, mabaskog pa rin imong ihi.
2: Manong
1: tawa na kita itapahainan, mas mayat na siguro magkangay lang kita't kakompetensya ka na. May kakompetensya si Akilco, may kakompetensya si Metro Calimo Water District, mas mayat na siguro, no? Agod may pilihan ta kita kung sintar mayad nga servisyo.
2: Todo berada, berada.
1: Golden celebration yun do, Metro Calimo Water District ko. Oh, golden man gihapon, ika-50 manaton niya pag-antos.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, Maria Kagosip Santissima sa langit, maluoy kakurason.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning ha kay Wilmer Ruiz nga una makaroon sa Paranaque. Ginapatamyaw na roan ang kapamilya sa may Banwa kara Itabanga.
2: Todo berada. Berada.
1: Ano ro mga mainit-init ang kabugubantayan nga mga balita? Makaroon nga adlaw, September 30, nakatagana, Republic Hearing, co-propose ordinance, itbanwang numansya, no? Para ngani nga obrahon nga official slogan, komunisipalidad, ro arriba numansya. So nakatagana ra makaroon nga adlaw, ha? Ina sa social hall sa second floor, kubagay itnumansya hanon, ha? Raya rahay base sa pagduso ko Committee on Tourism nga ginapangunahan ni SB member Hawod ang kuana nga mga miyembro nga Sanday Andrada ang kamanaman Sanday Raprap Rica Puente. O, hiuna pa, no? Nga hiaprobahan ginakauyak pangid Roslugan nga simento una sa plaza samantala rubugas uwa. Samantala rupit uwa. Samantala rupupat uwa. Ang iba pa dito mga programa na ginaduso, ha? It local chief executive hay ginaharang kong mga isbi bagabag.
2: Berada. Berada.
1: O, isipan ninyo man sa hanon, ha? Okay man. Nga may hashtag man kita nga kung hipanaw ka mo sa ibang lugar ay taga-Ariba man na rono. O, Ariba naman siya. O, di ba? Pero sa bugas, wala. Oh, sa tubad, wala. Sa streetlight, wala. Sa ibang programa, wala.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
1: kaya sa mga mag-attender, ha, may imbitasyon man kamo o kung wa-attend na kamo. Wa-attend na kamo karon. Ay basi kung sa sino-sino malang ruanda karangging imbitahan. Ha? Attend kamo nga mga numan si Hanon ay inyong chimpuron nga makapamati kamo. Kapag abot ni kaya sa Ariba naman siya ay anar ang proyekto at dating administrasyon ginasuwong it mayuriya. Pero kung halin sa bagong administrasyon makaroon ni Enero uwagid ginabagabagan.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Daliyang ay kaina pa nagasugosin niya si Katodong John Cabicilla. Manindahan lang kami kara ay matawahayro provincial hospital.
2: Radyo Todo Live Report Report.
1: O i-check ane nato si Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital ag maos-os dayon sa aton niya temporary public market para sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Katodong John, please go ahead. Balita katulungan nyo din, no, sa ato niya provincial hospital, no, what mga aksidente o insidente naging dala sa ato niya may provincial hospital. Kaya banan yun katulungan nyo din, no, rumanga nanay na ato niya nag-uunga ba, nagpananubra, astarya katulungan nyo din sa labi at ato provincial hospital. Nagharang-harang sa nari karun ang ina, di karun mga nanay niya nag-uunga, ginbutang katulungan nyo din dahil ito sa ato niya obi-ward. Ay punong-punoon katulungan nyo din, no, punong-punoon, no. Basta magapalanubraw nanay nga nagkababor nanay natin nga nag-uunga naging dalawang na sa ating mga provincial hospital. Hararo mga nakakumpain katulungan dyan, no? Sa surgical ward natin may 58 ka mga nakakumpain. Sa ating pedia wards may 71 ka mga nakakumpain. Sa ating na OB ward, ha? Katulungan dyan sa OB ward 139 kananay ag may 43 ka mga unga aron nakakonfine. 139 mo pala nga ni raw nagmora ta kabuabo tang nanay nga nag-uunga, no, nganay hasta sa labi nato nuna ina naga nagbutang nag sit up lang sa daron kandang folding bed ang ina sandalang katrong jidel na naga kuno nagahigda sa aton runa sa palabi ko aton provincial hospital. Sa female ward sa second floor may 68 ka nanay ang may sambilog kumunga aron nakakonfine. Sa aton nga medical ward sa kunsiin nakasari-sari ng mga batian o nakakunpain, may 128 ka mga nakakunpain. Nga ni mas abo paro nanay nga nag-uunga sang sa ato nga, nga medical wards. Nga makaidayay ka, buhabo abis siyempre medical wards na rin. Iba't ibang mga batian karoon nakakunpain. Nga ni daya permiro pinakabo pero makaroon haabuan para ita nanay nato nga nag-uunga rin na sa Dr. Peliston Bukon Memorial Hospital. Ang sa total katulong din, no, kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may kabilugan nga 469 ka legal age ag may 44 ka mangunga sa kabilugan nga nakakumpain makaroon iya sa ato nga may Dr. Felis Tumbukon
4: Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital Katurgadyo no, nagrecuketarya sa aton nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. E ako di karang makaroon ng kapisto no sa aton nga ticket booth no at aton nga kalibo public market no naka nagano nagtingwa kita makakuan kita eta tripod katuron gidel no. Ah, nag-ausi kita tripod to sa pose del aton tripod na to. Kung sino man ro nakapuot kun tari ako nga cellphone holder di kara sa may kalibo public market nato ni di kara sa P6 yon. Ay kung pwede ibalik naman ang dakako no, adlaw-adlaw iya man ako no, Domingo lang wa ako riya, nga ni adlaw-adlaw iya man ako kara sa Kalibo Public Market, ay igauli man niya.

200 mandukilo, may bisugo kita riya, daywa ka klase ro bisugo, may Chinese bisugo, ag may original ng bisugo, pero parehas landang presyo, 200 mandukilo. May bantalaan kita riya, sa atong amigo na, kay Brother Raymond, ag sa atong amigo riya, landang bantalaan, ay 340 ro kilo. Rumalasugi riya, rumalasugi, kay Brother Raymond, rumalasugi na to, 350, ag sa akong amigo riya, 380 ra na nga, malasugi. May durado riya katulong adyo din, no? May durado riya, 200 kilo. May tanga riya na akong classmate, bahay kahit sa classmate ko kay Nini Ruby, no? Anang tanga karahay, 200 kilo. May danggit man kita riya, 280 kilo. May nipa-nipa riya katulong adyo, ba? Kanami kong tapayukan, nipa-nipa nga ra. Brato na 140 kilo. May tulisan kita, yung miluintok lang tulisan nga ra, 70 kilo. May mamsa kita riya katulong adyo din, no? 400 kilo. May gusaw kita riyan, no? Bagong gilang abot ro gusaw nga no? Bagong diskarga gilang sa kwanda, 160 kilo, pag ito sa sulod ta sa likod, 200 kilo sa aton nga amiga nito, mga 200 kilo ka ng gusaw, no? May lawayan kita riyan, halin ita, may lawayan abito sa sulod, 160 kilo, pero may bagong abot katrong dinil nga lawayan, bagong diskarga, ay kaya ito, pero lawayan niya ra, 240 kilo, no? Tapos, ro aton nga, may bagong abot nga pirok man katong gil, no? Nga bagong panaog, 250 kilo. Pero taga ako nga itong imbasa kina, ay 200. No? May mayamaya kita riya, ranang unod ka ra, 200 kilo. May mataan iya katong nga gil, no? 250 kilo. Agro tiyaw, 220 mando kilo katong gil. Daya, rumang isda, nga nag-abutan na iya. Sa sunit atong merkado publiko, makarong adlaw nga. Merkos, pagod sa bangos, wala na problema. Abundat na kinat bangos. Magaling to kay Kapitan Mario Fernandez, Lucky Porkies Dealer. Iya kay Ma'am Nining Tolentino, araw kita ni mo, puro sa likod ko, bangos tan na ginakatag din ang Ma'am Nining, puro manamir mga kaset bangos yara, kanda ibro, Jopel no, nagabunlis na bangos no na, kaiping siya na turdilin bunlis bangos, kaiping na naimarit no, ag kaiping sanda ro na tlatok, dahi bradriri mo no, ina, sanda di karon, kailiba, sanda di karon, si Jopel, nagabunlis mag mga first class ng mga bangos, kay bahan ro dilin bunlis bangos ka tulong gildi, ipindi sa lagtot bangos ha, may bangos, tabi nga rin napakas na tuloy ha, sinto para, 120 hasta 140 kilo pero pag video ta natin sa bawan video ta natin nga babakon hay alin 180, 200, 220 hasta 240 kilo pero pwede pa kamo kayo pag amigo niyo pag kilala ninyo ro mas kibo niyo kilala magayo mata kamo ginapayo mata kamo no gani abunda ta kita pabot sa bangos rin no pag abot sa tahong no ro atong tahong hay 80 hasta 100 kilo ro atong tara nga pasayan mga kung pasayan na 300, 350 hasta 400 kilo. Pero may maluintok pang pasaya nga, tumpok-tumpok, makabakal ka timok 20 pesos pang lulamahay mo sa imo nga barigya. Kasi imo nga gimbaka nga mga gulay-gulay katulong nga dyan, no? Pag-abot sa karne, abunda na kita karne. Nanay kita, no? Di ka na sa likod na ako, no? Pamila Romero, di ka na, abo na ng karne. Gasalablay lang rero ka karne ya sa sud. Itaton nga mitsik yun. Itaton nga temporaryo nga may kalibo public market. Raton nga dristike nagro-backyard atong manok, ay 200 ro kilo pro kabaw tro parte karne manok mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no ano laon niyo apay tiklon liog ulo adidas no o ano ro na ro parte karne manok ro ares pare ilio niyan ni naka atong presidente Mit Binder siya gapanindahan yon para sa anang at chamchi refreshment and restaurant pagabot sa karne baboy natin katong gil abunda makita makaron abong baboy makaron no ara kasim porchop aglimpo ay 300 hasta 320 kilo pro kwabo tro parts ka rin baboy yung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at ka mo no rinyo rin na nga mga party ita karnit baboy yung gusto nga haon pa sa adlaw nga Merkulis ka mga mando karni na to bakal gawang ranang unod kara 420 kilo pro kwabo tro parts ka rin bakal gawang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo patahon na to no gaon pang binuguan na pili at ka mo nakahilira no yan nakalatag no yan nakatantad yun niya sa sud itaton nga mid section itaton nga may kalibo public market pagabot sa gulay si yung inuglamay di kara sa printi sa bagsakan area di kara mga binugkos bugkos mga nakasari-sari nga mga fish kang pang mga gulay nga halin sa farm no asandang matamnan ito no mga yan iba't ibang klase mga gulay pili ata kamo ng gulay na gustong bako ninyo pag di kara sa kilid itaton nga fish section ya di kara mga ginatantad ang mga inasinsin nga mga gulay ang dika sa likod ay naro kay mamalapad nga binilog-bilog ng mga gulay. Pag dika sa kilid may taton nga pisiksyon, pag liko pang nimo, ay na dika rin kay Ma'am B.B. Magallanes Sari-Sari Store. Kompletos, Ricardos, wala ka nang hanapin. Po ina, tanan, makita mo tanan kay Ma'am B.B. Magallanes Sari-Sari Store. Tanan mong kinangano, panglamhay nimo, panakot ro na kung ano ro

0: mo mga gulay halin sa Bagyo ina kay Ma'am Bibi Magaliani sari-sari store kay Sir Jopel ang kay Ma'am Bibi Magaliani sari-sari store ang sa katunganan ka paring mong sa Baliro nga dai position harang ani sa paring mong ako nga amigo ay nagawarang warang gusto usay miskor kun ano bakuna nga suwa kara na asla mi siguro mo parang uga ko ra nang bauno nga uga kana sa pisto na pabuti ka sa likod ina di ka nagakuskus ang nagapuga it payok no nga ni rumihilig magbagaya ha payok di ka sa kilid itaton nga pinakalikod itaton nga mid section ina sanda nakahilira di karon katro nga jul pag di ka sa ato nga main building grocery section nato no kay Suwalog Sari Sari store no kay Toto Andro Suwalog Junior no ina di karon imo ga banid sino na kay Ma'am Josep kay Manang Josep no ina naga manage sandang magkinano sandang nga mga sari-sari store sa tabok nga naron Roy Buntogon Restaurant Bawg kanamiton pangmasa ro presyo walang problema barato lang kay bro Roy Buntogon Restaurant kanamiton rulasa sa lasa wala ka nang ikaw mismo magpistimoy kung ano kanami ranang mga rasa kung ano nga ginagahat na no Roy Buntogon Restaurant kabuabo ranang mga putahe karoon niya nakalatag ro na ready to serve sa atong nga maigmangod lang gusto magpamahaw ina sa Roy Buntogon Restaurant.
1: Kaya katodong John, tagginantang atong munggo ina to kanahalin.
0: Ito halinon kay Toto Andro Suwalog Junior sa Suwalog
1: Sari Sari Store. May kulang ako pamagawat, iyamhay.
0: Kanamito na ako nga nito ay nagaha kung katunga, may katunga pa kung bilin to ay usuwi.
1: Pagamhay lang ang problema, pagamhay.
0: Ay, mausi-usi kita panglamhay doon na rin ako na ano, hitapakan na rin ako. Imaro ato yung
1: punggaban. Madami, takato ay mga paras-paras o mga gawas-gawas.
0: Nga, mga gawas-gawas rin ako. Yeah, sa akong amigo, mabakal naman ako gawas-gawas rin ako. Aga butangat, bumbu, aga lamhay at gulay nga kulitis. Kung hindi, ay kuhan, dahog. Aba, kanam itong kulitis, dahog doon na. Kung ano man, kaya nga, alin sa bukid nga rin ako, at mabahaba nga rin ako, paborito ko doon.
1: Amtak?
0: Pako-pako. Pako-pako viral karon niya pero kanamiton dito ginanami ilambay no sa munggo butangan mo imot gawas-gawas o paras-paras luna ag sabawan aba humigop sabaw kanamiton gani ay iya kay Toto Andrew Suwalog sana nga grocery section sana ro na nga pisto ina di karon kanamiton ina ro mga munggo di karon niya kanami kita ro anak karon bilog-bilog kasarangat jangko ra nga bilog-bilog kita nga munggo no katulong nga Judel. Ag pag-abot ikara sa aton nga may bagsakan area ay kato sa printe, ina di karon nakahilira ro mga kakanin ba kung gusto nimo magkaon tumot mga kakanin na kaibat ibang classic mga kakanin no pagpalapos ito sa Meklatso Chirod ina man di karon kaabong gulay marimo mo di karon makita no gabaligat mga gulay ag mga akong ginagaga kamuti saging balingka kung ano man ro nakikita ninyo ina di karon naka-display ag di karon sa katunganan no sa Maylasan Lorenzo Arud nato ni di karon ka prutasan ni Papa Dad sa kahilira man sa dadi nung bani ro na nagabligyan mga bawo ro na no ang day Papa Dad nagabligyan man sa dat mga nakasari-sari nga mga sizes it mga itlog gani ina sa dad nakahilira sa nas labok na ni karon nagabligyan man it mga gulay katulong ajul gani mahaba-haba ro yung libot-libutan ya sa sulit ato nga merkado publiko magaling ito ting registered lapos re sa may kilatso Chicheron la sulod gamuria sa pis agato nga mid section doon kaya pad grocery section ato niya ni mga pad atong libot-libutan kara agud makausoy kamot gusto ninyo pagbakon niya sa sunit ato nga temporary yung may kalibu public market katulong din no ay dahil na nakikita naton ay sa akong likod yan naka-display yung ato nga mga baligya no mga isda karne haron reading region sa ato nga nagpamakal mga temprano rin yung nagbakal no kapi pa nagagaha sa mga restaurant. Inagay tayo parang Harley's Harley dito mas no ba Harley's Karinderia sabaw pa lang ulam na gaaso-aso do na ro nila aga ni kay mong inaanak kay Toto Harold no ba naga sige yun ang abo na ng customer ro manalin mga ato mga driver ro na at mga mula mga L300 van mga threshold driver na halos ina ka pamaw sa Harley's Karinderia no ni ay gasinigabong kita rin karo no yaman, kanan, halos di ka katrigunil na ato niya nga mabatihan ato niya ato nga programa sa ato nga ato do birada. Nga ni happy-happy siningin no sa talenta na naman ng mga nagpamateriya. Nasa Roy Buntogon, agasiga mo, mission-mission na kay Bro Roy nga rin nga monitor, pero kabaspog na katulungan na Julio. Nagasiga po, pasunod ko po ang mabatihan nyo tanin mo ato nga programa katulungan na Julio. Ang bago ko mag-extro no, ginagreet ko get happy-happy siningin no si Toto Roger Lucero Nagalis to gapi namati isto to Roger eh sumali mo pa ako no kay paring Junior aga paring Rafi Alcaraz kas may barangay tigay na happy happy listening no kahit former SB member James Agman Milak yung puno, nagapinamati sa damakaroon, no? Kaya paring Rumi, agay maring Janet, Aribalu Bilinoy ba, ina sa may sityo, Orman, happy, happy listening gate. Kaya Uncle Nolin, Latsika, ina sa may barangay ni Gayo, nagapinamati si Uncle Nolin, Bilog, Latsika, Jangson, Latsika, ina sa may barangay Tigayon katurunga dinin. Aga sa akong nga mga gumanto nun na. Ara si Nani Marit. May liwit si Nani Marit. Pili kilo. 250. Liwit si Nani Marit. May tanga imaw. 120 liter tanga ni Nani Marit. Haroon. Inaon. Makalata. Gundaan na runa nga. Bago nga abot kilo si Nani Marit. Ha? Gani. Nagasiga-siga pa. Nani Marit. Karoon nga. Liwit runa sa ang latok. Kay Iban. Sa River Dreamer runa sa sud. Ikara sa likod. Galing na ako nga. Inaon. Karoon doon latok ni Nani Marit. Imaw may nang gabalig. Liwit. Makaroon sa sud. Itaton nga. Merkado publiko katulong nga Julie. Agaya nga berita, ginato gikin nyo ita more power kopi pang palakas it yawas. Agi mo manro ato nga Santon Plus. Direktamente nga nag-report, halin sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital paagturya sa ato nga masakusak na ato nga temporaryo na ato nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man si katulong nga Jun Kabislian ng Radyo Tudo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya salamat ha kay katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital ag sa may temporary public market naton.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
1: Todo. Good morning
2: Todo.
1: Man ha, kay Ricky Gonzaga Bornales nga permigid nga nagapinamati ya sa aton karanga programa. Kay Toto Lerwin Tayco ha, kay Aljon Francisco, ag kay Rodilio Castillo, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
1: Dugang pagid niya mga balita, mga katodo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Raw Office of the Provincial Veterinary Aklan ay nagapakigsimpon sa selebrasyon ko World Rabies Day para sa awareness hanungod sa rabies elimination, no? Aga expanding dog vaccination, no, nga may timang stronger together.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Pero ang dagaw nga ni makaroon may kampanya, no, nga aso mo alagaan mo, aso mo tali mo, aso mo kon makaangkit hay sagabton mo.
2: Todo Berrada.
1: Tama ba, Kapitan Juliet, no, nga kundo imo nga ayam nakaangkit or nakadisgrasya hay sa gabton mo.
2: So kung
1: malikawan do royon niya mga insidente, dapat ro imong ayam ihigot mo o kon kolongon mo.
2: Berrada.
1: Mo pagpabayan nga makagawa, ag makahalit dina, makaangkit o makapanggagas or makadisgrasya it mga nag-aayagi nga mga motorista.
2: Rentillo, komentaristang walang
1: kasi
2: sinasanto.
1: Sa laye, kundo imong sapat o kundo imong aya makadisgrasya, makaangkit or makadisgrasya, hay sagabton mo gid, uwa ka gid it usot karon, sabton mo gid ron.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Samtang sa pihak gabahin hararuman nami nga balita ay hindi kaon mabudlayan. Dati abi hay nagapinila pat imo sa PhilHealth para magbuoy it MDR member data record MDR rong Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth Region 6 nagapaabot sa tanan-tanan nga mga accredited health institution kaparehas ko mga hospital nga hindi yun pagpangayuan pa it MDR o kon members data record. Ikaw naman, gapigila pa rito eh. Ikaw naman, no system paro problema. No? So hindi yun dapat kuno pagpangayuan. Ro mga beneficiary nga nagakinahanggan nga maka-avail it anda karang benepisyo. Raya ra, hay sa idagom ita PhilHealth Circular Number 2022-003 granting or immediate eligibility to Filipino citizen.
2: Todo berrada.
1: Sa mga rayang may mga pag-check up, no, pagpa-laboratory nga cover it PhilHealth hospitalization, no, o kung ano man nga ginagamitan ninyo, no, it PhilHealth, hindi na kinahangan ang MDR, hindi na kinahangan niya magpila kamo, no, kung miyembro kamo, mga katodo, no, kung active member kamo, no, makita man do sa system, kasi kung namat, grabe ro pila pag abot mo rito sa PhilHealth, ro system pa kung amat may problema, ay hindi man aton hawak ang signal, mga katodo, kung amat man ay offline. Mas mayadra nga programa it PhilHealth, nga kung ikaw ay miyembro, ita PhilHealth, ang active ka nga miyembro, hindi na kinahangan nga magpinila ka magpangabudlay pa nga magbuo it MDR. Kung amat, no, sa mga opisina, ay kung active mataro inyong admin, sanda mataron, may hawak kagi nga mga MDR.
2: Berrada, berrada.
1: Samtang sa pihak nga bahin harat Roma kahagadlok aman. Sa nabuo naton nga information, aton niya ni karang abuton si Mr. Apolonio, no? Aton nga provincial agriculture office iya sa province, no, si Mr. Engineer Alex Apolonio, no, ang mga katudo. Kasi may nabuo kita nga information, ay warang man kita. Nga gina-forecast ang makarondo, pagtaas, it presyot bugas, sos Maria Kagosip. Arang nuot kapagani makadagawat, no, di ba? Mga katudo, no, sa kabudlay makaron ita pagpangabuhi, no? So gina-expectar base sa forecast, nga magataas dong presyot bugas, aman, ano ro dahilan? Dahil sa manaba, ang porsyento, hamakon mo, 36% lang sa kabilugan ni Taklando na kapananom.
2: Todo berrada, berrada.
1: Ha? 36% lang. So bangon ka ra, maka-experience kita it shortage kung aton niya nga aniro aton niya pag-asaligan. Ay, 36% ho. O, 20% pa yang ro nagabunga. Ag 10% ro mga bagong tanom nga haabot-abutan nga natsilak.
2: Todo berrada.
1: Ayan do ay ang 10% nga ra mabuhi ra, makasurvive ra. Kon makasurvive man, lamigas man ba ya?
2: Todo berrada.
1: So 20% ha ro may bunga sa 36% nga nakapananom. Ngani ay makwanta, masalimuot akon imong isipo, no? Bisan ako nakubaan, nga base ikon ginatos yun o sobra pa sa sanggatos, magagasman sobra pa sa presyo at gasolina, o presyo at buga sa merkado.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ito kantara ha, ay bisitahan ta si Engineer Alexis Apolonio. We will try karon niya makontak banwa para nga makaistorya imaw, no? Ay kukano nga to, ro, mga rice, ro mga asosasyon itwan bayar mga bugasan or pagayan nagpatawag it meeting para nga nga mai-assess aro sitwasyon agro kondisyon it mga pagay or pananom iya sa probinsya Takan.
2: Matalinong talakayan.
1: Ayan, masarap ang gan 36% no, ro nakapananom, 20% lang ro nakapamunga, no, at 10% no ro bagong tanom pa lang nga nagapatiki paro tagana kon makasurvive. Ay harangani maabot-abutan ta ko, grabe nga ng strong L ninyo.
2: Todo berwada,
1: ay may nakaistorya ko kapon niya taga-istansya, ay huwag kita manatubi idol, ano man na ratong saligan ka na tag-ihi lang manahalin sa gangit ron.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, oras sa Pilipinas alas 6:10. Samtang sa pihak nga bahin rungugta nanday Mr. and Mrs. Engineer Jonathan Salvador ag Mrs. Audrey Salvador, sugod agali sa ginatawag nga Light and Medium Industrial Zone. Base ra sa Municipal Ordinance 2003-03, no? Taginatindugan baga it may talika shipyard and shipbuilding sa Barangay Pulo, no? Ag nakasugod manda base sa ging pag-uwa nga certification kung Municipal Planning and Development Coordinator base sa Land Use Verification ang apirmado ni Engineer Dennis Kasungkad ang mga katudo ang pirmado ko dati pa nga si Mihiya, ha? Rayang si Nestor Mihiya, no? So ginakilaga ang na-identify. So how come nga sa makaron ay hindi na bagod ko rayang ginabuhi nga ranga bagong ordinansa?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So talanda aton niya pagabalikan, ha? Sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad banwa.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6:00 aton nga oras, agroray nga oras, agroray nga bangbalita, ginahatod kato ni Trade Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Ro detaliate aton nga mga king pang headline, balikan ta, pagkatapos yun dyan magkana standby.
2: El Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 bucks lang po ng rest of it po, kuya boy, awan ng Panginoon po, ito, pasigla na po, hindi ko lang ako nagtatay, saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it, parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi sa, pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
15: Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning anay kay Kapitan Vic Mandal, nagatabid yon katon makaron, no? Kapitan ita barangay Kaano, no? Kay Jam Bonifacio, ha? Kay Rowena Istores, ag kay Alberto Turang, ginapatamyaw gid it maayad-ayad nga agahon do mga taga barangay Uyang, especially sa Turang family nga nagapamati man sa aton karanga programa.
9: Berrada, berrada.
15: Si Katudong Rinald Banjola, i-check naton sa ana karanga report ay kun madumduman duratong barangay Kagawad it barangay Marianos nga nadakpan sa sangka entrapment operation sa LTO compound. Bangod nga ni ko ana karang maanomalya nga transaksyon ag may reklamo. So that's why nga ging entrap imaw. So ging inquest imaw ra o galing hay nakapiansa ag ging release. Nakapiansa imaw ita 72,000 ang mga katudo. So standby ka mo, ha? Agro akusado man sa paggapa sa Republic Act 9165 haging remit yun kahapon. Asa report mataroon ni Katodong Rolly Boy Herrera.
9: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Good morning man kay Vince Cristobal nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ara na si Katodong Rinaldong. I-check na ton. Okay na? Okay, sige, i-check na to si Katodong Rinald Banjola.
9: Radyo Todo Live Report, Report.
15: O, direkta sa may Kalibo PNP sa mga detalye. Patrol, please come in. Katodong Rinald.
23: Yes, Katodong Todel, dinulis na na ita atontral niya Kalibo PNP matapos na makapiyan sa kahapon. Ita kapin 72,000 pesos, no? Roray Granda, Tagawan, no? The picture, naging aresto, no? Sa entrapment operation sa LTO compound sa Barangay Tigayon. No? Kuranda, taliwan, karanda, ano, no? Mayroong confirmation sa aton, ita aton na Kalibo PNP kay mga alas 5 na kahapon, Katodel, na kahingabot, no? Na makapiyan sa Roray Granda, 57, Andes Granda, Pabayi, no? Gatagawan, ita Barangay Marianos, no? Sa Banwa, Granda, ita naman siya matapos. Daging pasaka kahapon dong taso, no? Again, sa nasambi karang suspect na pagbayar sa Article 172, no? Kurbay sa Penal Code or Falsification of Public Documents, no? Ag Section 21 kung Republic Act 11-032, no? At katodong Agadel. So, matapos, no? Nga maproseso kahapon, no? Ray karang pag apiansa, no? Pero sambi karaga suspect kay insidaman, no? Gagin release kahapon ita aton karaga Kalibo Municipal Police Station kay sambi kaida sa aton information, no? Sa duty desk officer, no? Kung Kalibo Municipal Police Station na kahinabot kahapon, no? Kahapon ita mga hapunan, no? Kay siyempre may unang matayagi na abiso, no? Sa aton karaga Jans Katudel nga imo mga piansa na swag inuwat na kahapon. No, ang nakapiyansa nga ni, no, ita kapin 72,000 pesos aruray talaga kagawad, no, gagin aresto ita aton talaga mga kapulisan that's why nga insigida nga ginulis, no, ita aton talaga Kalibo Municipal Police Station. Pero kahapon, no, sa statement ni Engineer Marlon Velez, magluwas ka na katasibel ay pagpasakaan man ita kaso, no, ita aton nga LTO aklan, no, agi Kalibo PNP, aruray talaga chief, no, kung LTO kung state entry mo karon proseso, no, i-try ka nga driver's license nga makabig kasabwat ka to Jovel, no, sa regular transaction, no, particular ito karon sa may area kara ita Cornadal, no, o
15: identify yun man, identify.
23: Ay, hindi na utaroon niya kuhan. Doon ka lang LTO ka to. Pero wag pagin ang daging pag-uwa kung ano ka lang district office na ito sa may area kahit part na itang Mindanao. Doon ka to doon si Del. Pero based na kapon sa confirmation ni Engineer Marlon Velez nga rung LTO chief do itang ka lang district office ay andaman ka lang pagpasakaan ka lang itang kaso, no? Kay makaroon ongoing, no? Rung ginapatagin ka lang investigation ita atong ka lang LTO regional office, no? Iyas atong ka lang probinsya Karakatan aga Region 6, no, may kantanan sa sambi ka nga incident kay madali-dali ma-identify katotong Jodel ita at ka nga LTO kay bangun sa atong mga driver's license ay may una karon nga parang code, no, kung sin matrace na da kung ano karang nga lugar or probinsya in issue, no, o right karang nga driver's license, no, so paagi karon no, katotong Jodel ay di katulong basihan kung ano karang district office, no, in issue or right karang driver's license katulong del, that's why nga anda karang pagpasagaan man itang kaso, no, the same, no, kaso at right karang nga ginpasaka, no, sa nasambi karang suspect, no, nga tagawad niya sa barangay Marianos sa banwag karang itano man siya sandigman, no, sa pagpahayag ita aton karang LTO, no, ang naging karang naging klaro, no, nga siyempre kay nagkasarasari abi karang mga komento sa social media right after, no, nga madakpan, no, dahil karang insurance agent karang katodong Jodel ay may mga komento abi, no, again sa atin karang Land Transportation Office, pero bing klaro ni General Marlon Velez nga ruray karang transaction, although nga una ko sa compound kita aton karang LTO, pero bukod ana ituna sa aton nga LTO
15: kalibo, proseso.
23: Oo, yung proseso.
15: Kinali mo nag-stay, nakipag-transact, agraan ang ginabaton, gina-forward na sa Cornadal.
23: Gina-forward na dito sa ibang region, sa part ng Cornadal, sa katodong Jodel. No? So,
15: atong abiya, o katodong Rinald, nga driver's license, o king buo ko ako, no? Aging tanaw. Roan ang agent code abiya ay F07, pag-iya siguro sa ako sa Region 6.
23: No? Oo, basta din pag F4, kung ka katodong Jodel, Region 6 yun, no? Nga, issue.
15: Pero haman tag imong ipakita nga to kakon. Table 1 number 16.
23: Iba to?
15: Anong ID rin imong ipakita nga to?
23: Wa pag i-share sa kwan.
15: Matsa ginamit mo man kuno kabi.
23: Ah?
15: Imong kwan, imong card ginamit mo man kabi. Table 1 number 16.
23: Wagit.
15: Hama ni Dingdong.
23: Aray.
15: Agamit yung matamanan ni anak mo roan ng discount card. Nag table 1, number
23: 16. Oh, number
15: 16. Iba taran ang code mo, no? Table 1, number 16.
23: Aba, yung tanaw ko man yung ay, ako driver's license, so ay, yaman siyempre, yaman doon din.
15: Tanawa, abirin mo kung F07 man, kung F ay Western Visayas or Region 6. Ako na
23: yun. Oo, say, F0 yung man, na yung sabi ako.
15: Bukod na table 1, ha?
23: Ibang klase, pre, mo kung mga table, no, may iba na rin mo.
15: Pangutan na si Sir Mark Simo ay sayod na ron, doon mga table 1 niya ron.
23: Aragay!
15: Doon mga number 24. Pangutan na si Pari Mong Rizar.
23: Aragay, ito man, wag ka.
15: Pangutan na si Sir Mark mo at si Pari Mong Rizar. O si Toto Lance, pangutan na.
23: Ay, ako nung ay F07 man.
15: Kaya iya ron sa Akwan, Aklan sa Panay.
23: Iya ron sa Region 6, no? Kapag ako ni Angela Marlon Velez.
15: Okay.
23: Or agency code, no? Nga nasabot ang Katoto Hidel. So, kita na matrace,
15: so,
23: no?
15: So, agency code, FO, number ni Mabakara, ay iya ron sa Region 6, Western Visayas. Diba?
23: Iya ron din.
15: Ay, Ruanda, arong code, it Coronadal, ibat aron.
23: Diba? Iba ka,
15: code it Manila, no? Iba man, di ba? Code it Region 3 ay may LTO man sa Region 3, iba man.
23: Iba man, iba-iba, Katagandel. Hindi ka talaga matrace, no, kung sin ka naging issue, no? At siyempre, kung paagi sa nagkarang code, no, na naka-indicate sa driver's license, siyempre, madali na ma-identify kung sin o kararong LTO chip, no, sa nagkaraga district office sa Consell. That's why nga, ang nagkaraga pagkapasakaan, no, is a kaso man, no, based upon sa confirmation ni Engineer Marlon Delas. Ang rule ka nga mga driver's license, no, kaso ko dahil nga, naging issue, halin sa nagkaraga district office nga, nga, gitisyo, no, nga, gin transaction atin, no, sa nagkaraga, insurance agent ay i-remove, no, ita aton niya Land Transportation Office. Actually, ang bagay ni Angel Marabel ay pwede kung
15: saan. Legit ano, matay nga insurance agent dahil nga rang si Kagawad?
23: Ay, legit rin. Ina matay compound ita kwan, ita LTO, no, katanong ni Hel, ro,
15: ay, ang nauna ang insurance company.
23: Oo.
15: So, legit matay insurance company kung siya nagpanarabaho si Kagawad.
23: Oo.
15: Si Kagawad ay legit matay nga insurance agent.
23: Oo.
15: O galing nakikipag-transacta imaw sa driver's license.
23: Sa driver's license, no? Aro, panabi ay siyempre, no transaction, abi, actually, na, kani, na, na, na Malaysia na abi, ro, aton ka nga LTO, Aklan, Tatumibel, kaya siyempre, una sa compound abi, no? So, kasi kung gina-expectant, ibabaga nga, ay, basi kami una, manaroon mga kasabwat sa kasuhod, no? That's why din klaro, mismo, kahapon, ni Angela Marlon Velas na, roon transaction isa uwa ta no itapang ituon do atong kanya LTO Aklan kay bukod ana una no sa dag opisina gid ang transaction pero pag proseso no itaka kay driver's license kundi sa ibat ana nga probinsya ibat ana nga region particular ito sa Ipatre ta Cornadal no that's why siguro
15: pero ro anda karon nya insurance company gina acknowledge matat LTO
23: Roger that patong gudal no
15: ro anang ginahimo nga ra ni Kagawad hay that is tantamount to violation sa anti-fixing law
23: Roger
15: anti-fixer di ba
23: so
15: ano ro yung file nga kaso kana
23: git fight ana hay di gina karon do pando
15: anti-fixer
23: do agin ka min file kada kaso ay nagdai
15: ano falsification of public document or government document, no? Ang anti-fixing pa.
23: O, din doon yung pakakakaso ka na, no? Ang, may article na doon doon doon niya malamaan sa katotong Jezebel sa ginpakaka, no? Magkaso against
15: kasi kabaho-baho ro piyansa eh, 72,000?
23: O, 72,000, no? Rada ka niya piyansa, no? Para pala kayo na temporaryo, para nga kahilwayan, no? Pero sabi ka niya na persona, no? Ganyan aresto. Kita atong talaga kapulisan, no? Bali, pagkatas, no, sa Article 172 kung revised penal code, no, o falsification sa public documents, no? Ang lang Section 21 under, no, sa Republic Act 11032 is of doing business and efficient government service at katabang Jebel, no? So, actually, no, sa isang pre-billable man, nakapian sa mata si Kagawad, no, that's why simply i-release mata itatay talaga kalibo municipal police station na recapture kahapon na maka-bail mata imaw, no, sana talaga temporary talaga kailwayan, no, at katodong judel. Ang yung doon, no, pagpadong-dong itatay talaga LTO Aklan na hindi gid, no, magpakalumubaga, no, na magpadali, na magproseso, mag-agi, sana talaga mga fixer, kapag nasigurduhon man, katulad dahil nga at least hindi mabaga mabutang sa alang-alang no kay siyempre may inbordi ka ng kwarta mapaho no kay naganaba sa 12,000 pesos kung pinakanaba na pagproseso like saray talaga sitwasyon
15: nga na pero 12 ito may ayo pa to dapat kunta kuno nga ni 15
23: 3 dapat
15: 13 ayo at 12
23: oo pero actually ay ang
15: kaya makul mo no differensya no samantala ina sa LTO magpa-medical ka, pila? 500?
23: 500,
15: no. 500, okay. So, may proseso mo rin mong driver's license. Ay, pila malawang, anit, ibutang tabi, 1,000 o 1,000 ang magastos mo, di ba?
23: Actually, kung na kami, susumbagi ba, mga, buta na to, mga 7,000 o 8,000, abi. Kasi mahal kami magkarakan ng Zeldo, right, kaya kwan, na,
15: driving
23: theoretical driving certificate no or practical driving no
15: hindi ako kinagatama kon sa LTO ring magasto sa medical ang sa ay mong driver's license card ay wa ganit sa libo pero mahal-mahal no theoretical
23: oo
15: ay pero kung iya ka mating kumagto sa atong amigo ay may mga do discount mata siguro
23: oo ay ay akon pag pagbuo na ko, yung bayaran ko balang ay ngayon na ina sa LTO ta ay ngayon medical. Tapos kay mo karoon niya card doon, iba pa nga processing fee, no? Ina karoon sa suod. At tapos doon nga
15: doon dahil... Kung niya ni Macon sang libo o mil dos?
23: Oo. Ang mga kalaman doon...
15: Kung gusto mo, kami man na kumaon ka at sang katos, mil tres.
23: Oo. Ay...
15: Pamasahe mo, mga 1.5 ba? Pamasahe mo pagit, mga 1.5.
23: Oo. Katrepisyo pala ni mo ganyan, oras pala mo na magpila ito, katulad eh. Doon pala doon imo ka nga iuyang ito. Kung gusto mo, kita magaman na nga, pagkabuo ka ita driver's license, no? Kay ang bagay ni Idra Marumbel, is yung pinaka maximum pagproseso ay aasong karoon doon 5 to 6 hours, no? Hindi mo karoon niya paguwat, no? Na karoon sa LTO, basta siyempre kung kanit.
15: Ay, mas kapin kung mga renewal ka, na kadali-dali,
23: ataron. Ay, dali, ataron, dali, ataron.
15: Dorayan na mga bago nga ra nga nagabuo, like abi man na student, katodong Rinald, bago ka hiagto sa rayang ginatawag nga ra nga mga non-prop, ay maroon doon mabuhay-buhay. Pero kung renewal, madali malata.
23: Madali pa laman kay, kay ako to pagkantuhay na yung, di ba, na yung adlaw, tapos ay nagpapitikan na rin ako, pagkaaga nagbalik ako para diretso, magagod, diretso lang matasig imaw. Ay, pagkaaga, pagbalik ko ay, pagkanto, alas 8 ay, bago mag alas 11, tapos naman ako, na-release na ako ang driver, driver's license at katodong Jebel, no? Siguro, may ibang ginabikita ng mga ibang hod, no? Na,
15: madali, huwag may ila mag-awat.
23: Huwag nila ila, no?
15: Nakipag-deal na lang ang mabayad, bisan manggangit, no? Wala na din
23: na isipa. Oo, ay, ano na so namin iba, ay, total, may kwarta man man ako, man man ang magdapinila.
15: Sa bagay.
23: Sa buhay-buhay.
15: Kung sa bagay. Ayun
23: problema nga ni.
15: Ging proseso sa ibang district.
23: Sa iba't ana, ag bukod at panood nga, litimuro ro driver's license. O galing, wa ikaw it mga ibang na mga dokumento na kinangano, like, sa imo karga biometric, no, doon yung pinaka-importante, abe ka sa hotel eh, nga uwa, hindi mo ina, in sabit
15: na. Ayun, no, Rola, iyat na sa LTO Kalibog, ga biometric ka ting, ikaw ta personally, ikaw ta ga biometric na to, uwa.
23: Ay, doon yung pinaka-importante. Ay, paano yung pag-biometric eh, siyempre kung may personal appearance into, nga gin-presenta, ay siyempre,
15: ay, makonsider man ako doon, nga hindi na legit ang driver's license nga gin-release kasi, first of all, pag-check, sa portal, why ta to ga-appear? Kasi why ka biometric?
23: Ako ni inakata, nag-appear na taro license. O galing ro problema, ro uri ka na ro mga biometric na tinanganon, ay huwa sa kong bell. So, mabudayan ka mag-iapon, pag once nga mag-ister doon, ay mag-renew ikaw. No, kapos ito, doon doon sa bilog ko nga problema, no? Kay kuwang ikaw sa mga ginsubiter, no? Nga mga dokumento, at ako nila, gabi na kinahanggan, ita at ang Tagalan Transportation Office, based na, dahil sa kay Engineer Marlon Delas, no, sa nakaroon nga, agin na tao, no, nga statement, walang matawaran, no, kasi kumalaman na kung mabuhay na sa nagay sister, no, o magkaroon na karaga mga modus, no, kaya nakabig na itong modus, karoon kay, siyempre, nag-ingan nyo, kati mo, itry karaga mga, imo ng mga kliyente, nga ikaw mag-proseso, kamailo, itry karaga, kwarta, no? Katulad sa pangproseso kung iba karoon nga driver's license, no? Kaya diba kung nag-process ka ginapicturan ka pa karoon may imo pa karoon nga perma una, no? Nga ginagita mismo, no? Actual nga ginagita ginagitanaw pa kayo mo kung isakura o manon panimura katulad nga dadal, no? So, doon yung pila sa mga uwagid, no? Ma-comply, no? Ma-proseso at katodong bell, try talaga pag-asikaso, no? I-try talaga driver's license. That's why matapos na makabot sa atensyon ni Engineer Marlon Velez sa Gimpay Dagom at katodong bell sa try talaga entrapment operation. At sali, pwede rin ito, no? Mapailat itakaso o try talaga mga nag-proseso, no? Nag-paagi, no? Sa try talaga fixer at katodong bell. Pero sa part abi, itaray talaga nag-report sa ito talaga LTO kay hindi rin kasi siyempre nag-operate sa LTO ang matabing nga biktima man imaw katulad nyo ang imaw rin na yung yabi no, para nga matuldukan no, o ray talaga mudos nga ginhimo no, may kantanan sa ray talaga pang proseso no, kung nga driver's license no, nga nag-agi sa ray talaga picture o galing wa tabi no nag-agi iya sa ito talaga LTO kan, actually may pila kita kamagani iba nag-apahayag na ay una ka manaron na, na mga fixer nga nagagabulit kay mo. Eh, pero, ay iya ka din na proseso, no? Nagatila ka na una ka ulit. Dahil kumagay, nung iba ay nag-anto ka tauna, no? Nga nagapabulit, pero ginasunod ka rin tama talaga proseso. No? Katulad din, nagapabulit lang na tila nga una ka rin sa atin talaga LTO. Katulad din, no? Analyze na right karang transaction niya. Bukod ana no iyagin proseso kundi sa iba't ana nga LTO district office no sa iba't mga region nga natikiban it at ang karaga LTO Auckland that's why gagin pay dagom sa sangkay implement operation it aton nga mga kapulisan so far no sa iba't
15: mga municipal do imo nga ron nga suki card may picture man doon
23: ay watra ha watra
15: pangutan na si Dingdong interesado eh. Pangutan na abi mananong si ihado mo kon sa pagbuo man na nanasuki card nga ron kung may picture man.
23: Ay, actually, ay, ako na pahot akong pasalamat ka ng katugdal no, sa aton niya LTO Auckland kay...
15: Hindi, sa suki card na kita. Suki card para aton na ginagamit mga sa mga bar nga raho.
23: Actually, ay, kwan, ay, may una abi ron do like raw aton talaga LTO kung alam mo pa nagtapos ka man sa kwan tapos ka man sa budget kay may una ng mga pribilehiyo karon katong galing nga ginatao no ro sa talaga LTO
15: halimbawa kung no? Kinuyang ka man no ang ora mismong una kating
23: oo malapit talaga ganda at katodong gasodel
15: ay so, ato kontrahon kung in kaso nga mag-renew kita ambagon ta sir wa taho na ang alangat among budget nga ra paalin na
23: oo
15: ambagon ta si director dino.
23: Ay, pag-uupot akong nga student permit ay ito ako sa LTO Ibahay District Office. Nagkuhan kay timing ang ito ay may pre-theoretical driving seminar. At ato dahil ay ito ako nagkuhan. Ito ako nag-seminar sa Ibahay. Kundi at least ay naka-less akong sa gastos, no? At ato dahil magawas ka, naka-seminar ka na. Ay bawas pagi dron sa gastos no katong niya medical no imo karon nga bayaran kay sempre libre na imo karon nga theoretical driving certificate no di mo lang may mahal katong niya dali nga
15: requirement ay, no ay pila ta ron ay 8,000 bago
23: hindi man kung sa student permit ay mga 2,000 pero theoretical driving certificate and then kung magpanangkop ka ay sempre ano ba kung ro imo karon nga kun hay pabi four wheels ay mga 6,000 na ta eh rung imo karon nga
15: bayaran no ay bisikleta nga ron pila kon mga bisikleta
23: ay dugo ba to ron mga siguro mga 3,000 siguro
15: or ro bisikleta
23: oo
15: sa kamahay man ay iya sa atong amigo ha
23: ay kon bisikleta ay wa karon
15: iya sa atong amigo di ba iya sa atong amigo kilala mo ra atong amigo
23: oo ay
15: kung kablit ka pag kablit mo discount oo
23: wa kita problema ron ay ito man ako nagsuon sa anang opisina yun. Siyempre naman ako ay tao pangit, tao alang-alang din.
15: Ang kung halimbawa, actual ka na theoretical ay tag mga backho rito ni Engineer Tito yung mga praktisan at mabilo. Ako galing maugam kay Katodong Jutjet, may papraktis mako datong ihadong harap to sa backho ni Engineer Tito yun.
23: Ay sigurado tra bisa bangga kasi mo safety ka timo karon.
15: Ayo to tibay karon. Ang kagat ko na tibay. Ambay nga ni Ricky, kila mo si Ricky nga ra?
23: Oh,
15: ginamit na woman manaking anak ro anang suki kan idol. Ambay ni Toto Ricky ho. Ambay Toto Ricky ba dili kabi aman pag ibulgar ng ihado. Porke wa imo ko uli kabira ruyo tari imong. Sige ka na katulog. Saan ka natulog kagabi?
23: Kay abong nagasanay ang bali principal sa bagay ka man na magupo. Ay ang bali pare onyok ito ka man sa hotel para magamig. Ay ambay ko ay okay to taro ng hotel.
15: Tama gin matagal ito to Ricky nga nga tip ka kon. Masaligan ka gin matinggaling agent.
23: Ay, salamat kita kay Kwan Bili, kay say mata talaga si Kwan si Deramon Munja, no? Una sa magtole, so sa pag-imitar kapon kay Blessing, no? Ita bagay ni Police Corporal Martin Di Manuel, no? At katotong ko dahil that's why nakabot kita ito kapon. At kumahan kami na ni Kwan, na nung ili, no? Na para nga nakawara-wara yung kapon sa Manuel Galita Leto, no? Nakaroon sa pamilya di Manuel aga Monjan, no? Ay, naka-enjoy mo na, naka-relaxilas it makadali, no? Nakaroon dahil makadali, yung mabutan alas 11, gabi isa
15: si Toto Bang naga-intra man sa aton nga discussion, no? Ito man na daga kay Papang Raul sa Motorpool. May bako man man na rito. Ito ka kuno na napapraktisyon.
23: Paragay.
15: Mayadyon siguro pamatsyag ka rin. Nagpang-duwa si Bangs ka rin.
23: Ayaw, iba itong Bangs. Magali. At isa na rin mo.
15: Bagong duyo ra, bagong duyo. Itaw ko, okay yun na pamatsyag ka rin. Opiran ko imo, haram ako dubugong ho, ayaw man na idol, mapait. Mapait.
23: Eh, inano abi ay kuwang ron sa pan, kuwang sa alcohol to nagawan. Kaya kinataplan imo ko pan.
15: Kuwang sa alcohol ang sobra sa waswas.
23: Yoyon doon. Ay, mahina ron ang immune system ba o mahina?
15: Okay. So nga ni, ro update ka ra, pailan pat kaso ro ratong district office, no? Ro involbado sa pagmanihar ko rayang mga gina-forward nga mga dokumentong kasabwat ni Kagawad.
23: Diyan do, confirmation ka ako ni Internal Marlon Benders at the cells nga rong LTO chief mismo, itrekarag district office, nga nag-issue, itrekarag driver's license, ay andaman, no, nga pagkapatakaan.
15: Magkakilaga man ang mansandaron, bisan district of Coronadal, kilagat ni Chief Marlon Benders.
23: Ay, sabi ng mga seminar man doon, ay nagkililita, mansandaron sa hotel. At siyempre, iya sa aton sa Region 6 ay raton ka rin nga Region Director ita LTO ay abogado abi, no?
15: Si Gidospan.
23: Oo, si Attorney Gidospan, no? At siyempre, parang matawaan baga ita disiplina, no? Kay natutagahing pandong iba na ito ng mga district officers ita rin ka rin nga LTO bangod sa rin ka rin nga mga hindi manami, no? Mga transaksyon nga nagkakanabo sa nasambit nga pagatapan. Sa ato nga pagsigar, no, sa mga municipal police station, sa ato nga premier bis dito, ito ato nga probinsya, takyan so far, ato taway, ato nga, no, wag ito ma-reportin, na mga untoward in Sudan. Mga inisal ka nga report, direkta sa ato nga area, sa Japan, para sa Todo, Birada, ako man si Katodo, Reynald Bandola, ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report!
15: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Bandola, direkta nga nagareport sa anakarang area of responsibility iya sa una distrito ko aton nga probinsya Taklan. Nag-update ha, durayang Kagawad nga dadakpan sa entrapment operation na kapiansa, 72,000, no? Pero hindi mo tambagon nga absuelto imaw kasi may hearing patasandaro, no? Ang sama karon ay nagapabilin nga innocent imaw kasi hindi pa siya proven guilty beyond reasonable doubt.
1: Berwada. Berwada.
15: At, sa update, ginkonfirmar nga ro district office, agro district officer, ito sa Coronadal hay pagapasakaan man ita kaso. Wow, hay, bukod niya tat kriminal doon, may kaakibat paron nga administratibo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
15: Good morning kay Rachel Sabino Kukoy, nga nagamonitor man makaron. Kay Ampod Lito Rintillo, ginapatamyaw na si Victor sa Kapanyo. Agro mga grupo 8 bartender. Ayan. Kay Pridi Taborda Taiko, good morning. Kay Chudura Ibadlet, ha? Suki naton, taga Numansia. Ginapatamyaw na gidpermi. Ro Ibadlet family. Ha? Nga nagatanaw gid sa aton.

0: pinag-development niya sa pila ka mga accomplishment kung ato niya mga kapulisan matapos madagpan sa Sangkabay Bus Operation kung nakataliwan niya sa 49 years niya si Sir Etienne Jumar na taga-poblasyon Kalibuya sa bahayin at Banwa ita naman siya, no? Kung madungduman, mawagin inquest, no? So, nakataliwan man niya daw sa ato niya Provincial Prosecutor's Office ko Domingo ag matapos nga na inquest, no? Ginbalik niya sa ato niya naman siya police for custody samtang ginahugat kung anak karanga commitment order halin sa ating karanga korte ang kahapon nag-abot sa tanaw no anak karanga commitment order halin sa korte dahil niya imaw haigit rimiton kahapon nga daw ita hapon alauna 45 sa bahayin it PGMP sa barangay na loob iya sa Banuaman it Kalibo development at follow up man nato na to isa sangka missing person madumduman na to sangka manog pamunit nga naduga somewhere in Navitas. Basta until now, wag yahapon makita, no? Wag kita tabungan information.
1: Ano ro kahapon no? Niya itong naging silinangag? Pulse alarm?
0: Pulse alarm to, hindi sa kaya to. Iba na to.
1: Iba tang so, picture to ginggamit, no?
0: Oo, oh, iba to, oo. Ay, yes, aton nga naman siya pulis, din confirmar ka aton po, aton nga naman siya.
1: Negative.
0: Nakipag-agot sa aton na Philippine Coast Guard kung ano rong development. So, po dahil nga nagpuntun sa das pag-usoy, no? At sa nagipagal nga set and rescue. Padayon pilang adlaw gon nga wa makita no ga monitor lang sila sa pila ka mga isla at pila ka mga probinsya nga malapit sa coastal area to so, may nakita sa danga physical no ito sambit nga mangingis nga taga Banwa ito man siya but still no wa gid sa may nabato nga development ag report no coming sa aton kala nga Philippine Coast Guard no pero nagayaom gyapon ang pamilya according sa aton nga naman siya pulis nga makita rong nga pa ano physical no nga naduga nga persona sa bahin it by bayon it Banwa sa barangay Navitas sa Banwa it naman siya katulong Judel no sa pag-check man dato sa pila ka mga municipal police station niya sa segundo distrito wa man pila ka mga reported at toward incident nga gidestudihan no gani makonsider naton nga patawhay rong aton nga segundo distrito as far as special jurisdiction is concerned.
1: Yun na rin. Katotong Rule.
0: Yes, go ahead.
1: Ready ka ma-atin ka sa Ariba naman siya?
0: Taga magkato ako.
1: Ha?
0: For naman siya noon only.
1: Ay, hindi. For kwan yung rato na. For consumption purposes. Diba?
0: May mga may mga asset man kita. Na makasalang makasagin ko. Alin dito nag-transpire, no? Mabunda.
1: Oh, si Kagawan ba si Matin man si Kagawan?
0: Oh, base.
1: Oh. Oh. Kana lang kita makipaghala, Hinaga?
0: Oh, gani man. So, di na, ano, siguro, initially, ang tumahatan niya mga impropesyon ay report, ang tumahatan niya balita, ano niya, siguro, dito, ay ginatot ka to, and more power, over you, take it in one, come on, next, live, ka nag-report niya sa naman sa Municipal Precision, para sa Tudo Berrada, ako naman si Katudo, Rolly Boy Herrera, at Radyo Tudo, kaibigan to.
2: Radyo Tudo, live, report, report.
1: Abugid niya sa amat, ha, kay Katudong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anak karang area of responsibility, sa may segundo distrito.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Ang raya nga portion balitaan ginahatod katon at Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Alas 6:55. Dugang pa nga mga balita ang dugang pa nga mga king pang headline ha. Balikan ta pagkatapos si Jamakara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ro ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga inubra. Aga akong nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro'y mo sikreto ka kon?
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Ako si Jomer. Sa tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Kumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel.
15: Shell and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Shell Manalo.
15: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash Shelly na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
21: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
22: Thank you very
21: every
22: much.
21: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
22: Tama, ganyan. Tama.
21: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Ang sa gihapon, padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. May sangkiri ang ako nga napanuhan mga katudo. No? Saraya ba nga isyu ina sa may banwa ita New Washington? Ay hinaga Oktubre yun eh. Pero uwa pa kita habuo nga petsa no? Pero hinuna tinguhaan ko kung hinonoro masunod nga public hearing regarding banwa di kara sa municipal ordinance number 2026-11 an ordinance declaring the Lagatik River and its riverbank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Washington, Aklan as a strict environmental conservation zone prohibiting any industrial operation and or activities therein and providing penalties thereof. Kasi ro, sa bilog sa mga naging isyo nga ginapag-uwa ay hindi yun magiging sakop mga katudo, no? Ro, rayang Metallica shipyard, Metallica shipbuilding and consultancy mga katudo, no? Kung baga sa rayang ordinansa iga-eliminate ro rayang klase it nature of business ay uwa kuno sa zoning or uwa kuno sa land use plan nga ginatawag. Now, ko July 25, 2012 ay may OR number 3468616 issued on July 25, 2012. Agraya ay base sa PERMA ni Nestor P. Mejia, Municipal Planning and Development Coordinator. Kasi rurayang certification o land use verification halin sa planning ay kinahangganda ay unara sa kondisyon for ECC purposes or environmental compliance certificate. Hindi man maaprobahan ding ECC kung uwa man dayang aray. Kung uwa man ang daging certify mga katuto eh.
23: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Para basahon ko ha. Application number CT-DAS. Republic of the Philippines, Province of Aklan, Municipality of New Washington, Aklan. Office of the Municipal Planning and Development Coordinator. Certification. Land use verification. To whom it may concern. This is to certify that as to present record a parcel of land with lot number 1B, 3B, Astaria sa 032850, situated at Barangay Pulo, New Washington, Aklan, New Washington, Aklan, with title number registered in the name of Jonathan R. Salvador, with an area of 1,654.7 hectares, more or less, is within the L-1 light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-03. This is to certify further that the subject land is not needed by the local government unit for future development or expansion purposes. This certification is issued upon the request of Jonathan Salvador for land use verification, verified by Nestor P. Mejia, Municipal Planning and Development Coordinator. Hara klaro ha? Klaro banwa? Di ka na sa year 2012 sa land use verification naging permahan ni Mr. Nestor Mejia. No? Ngaruraya ko nung subject land is not needed by the local government unit for future development and expansion purposes. Kora tong dagon ang mga katudo, no? Aging identify man, kurayang dagon 2012, no? Nga, sa sugod, it light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-3 ang mga katudo. So harapagid may ginabuitan kita, no? Raya nga rang condition for ECC purposes paid under OR number 8934748, date May 23, 2024.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Rancho Todo.
24: Ro nakaperma kara ay rayang si Engineer Dines Arcasungkad, dong Municipal Planning and Development Coordinator. Ginaplastar nga tanaton haro kamaturan base sa dokumento nga aton nga ginabuitan ag hasikyar. So basahon ko to man ha. Republic of the Philippines, Province of Aklan, Municipality of New Washington, Certification Land Use Verification, to whom it may concern. This is to certify that as per present record, a parcel of land within lot number, gimbasa man naton, no? Kaina, 1-B-Z, PSO-06-03-2860, situated at Pulo, New Washington, Aklan, with ERP 17-15-014-01699, covered by title TCT number 087-2023-001096, registered in the name Salvador Odribi, asawa ni Engineer Jonathan Salvador, no, with an area of 26,017 square meter, more or less, within the L-1 light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-3. This is to certify further that the subject land is not needed by the local government unit LGU for further development or expansion purposes. This certification is issued upon the request of Jonathan Salvador land use verification, verified by Engineer Dennis R. Kasungkad, Municipal Planning and Development Coordinator. Kuratong Chimpo, 2012 and 2024, ginahambal nga base sa Municipal Ordinance number 2003-03. High cover within sa ginatawag nga light and medium industrial zone, durayang hugta nga nakapangalan na kay Audrey B. Salvador, roasawa ni Engineer Jonathan Salvador. Ko 2012 mata, klaro man nga rugugta man gihapon nga na, subject sa land verification, ay sugod man sa LDAS-1, Light and Medium Industrial Zone, as per Municipal Ordinance Number 2003-03, mga katuto. Ay iya, no, ginabuita naton, rodating ordinansa, nga ro Vice Mayor Patagali Katuanay ay rayang si Vice Mayor Dudji Pastrana, mga katuto.
23: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
24: ang mga miyembro patakasot sang kuniang bayan, imawanay sanday Alberto Andrade, Jen Bilarde, Felipe Piedad, Melinda Leyson, si Tita Regalado, Preslito Tista, Norberto Magallanes, si Winnie Herisa, dating nga chief of police man ay na iya sa Kalibo, no? Agrayang si Jesus Bikimpo, imawanero Liga President it mga barangay, ang si Honorable Erby Gail Ruan, ro SK Federation, mga katudo. Ro ordinansa nagahambay, Municipal Ordinance Number 2003-03, an ordinance adapting the comprehensive land use plan of the Municipality of New Washington Aklan, Province of Aklan, and enacted or enacting the revised municipal zoning regulation thereof. No? Iyan nakabutang abi sa anang mga whereas ay ang sa anang mga provision, no, sa section at sa Article 1, no, ro title of ordinance, no, ag di kara sa ginatawag naton nga open space, no, anong article yun nga kasugot mo sa Article 1 eh, no? Article 1 Section 1, mga katuto, no, nakasugot sa Section 1, no, ay daya man lang tatlong panig man lang mando ginabuita naton eh, no, nga nagahambay ri kara raya ngarang L1 and L2 light and medium industrial zone, no, the area of the whole block with a distance of 200 meters from the McKinley Street and 200 meters to the Abiera Hermanos E. Hermana Street, unbounded by residential zone R2 on the northeast and west by the McKinley Street on S and Abiera Hermano E. Hermana A Street on the southwest. This zone is reserved for the general purposes of serving the light and medium industries that will be constructed in this municipality. Yan. Noted. Note, all other particular pertaining to the division of zone district, the use of this ordinance are required to refer to official zoning plan and are adopted as an integral part of the ordinance signed by the local chief executive and authentic by the sangguniang bayan and panlalawigan and approved by the house by the housing and land use regulatory board. Oh, klaro ha? The socialized housing zone. Oh, iya matani ka naman nakabutang manyani, no? Sa reclassification, no? Agraya Hypermadura, no? Ni Attorney Edmond R. Peralta, Municipal Mayor. Agro SB Member Presiding Pro Tempore Alberto M. Andrade. Agpermado man, certified and correct ni Marcy Regalado, SB Secretary, mga katuto. Now, hara di kara. Kasi nakabutang manabiri ka na sa kuan matuod, no? Pero ginatawag man nga tao kung iyari ka na no pagbutang, halimbawa, pwedeng baguhon o pwedeng amindahan, no? Sa repealing clause. All ordinance, rules, or regulation in conflict with the provision of this ordinance are hereby repealed, provided that the right that are vested upon the effectivity of this ordinance shall act be impaired. Ang ginatawag. No? So, ano? Nakabutang man abi iya, no? Waman yan yung nakabutang iya, no? Nga kung halimbawa, pwedeng amendahan or pwedeng dugangan or pwedeng i-repeal ang mga katodo, no? So, haran natawot aro bagong ordinansa. Bagong ordinansa. Nga ra, no? Nga. Kung imong isipon, ag-analisahon, maduga uta sa mapa. Duraya nga rang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
24: Ang kung may una nga bagong suning, no? Ang mga katudo, ayaman waabi man na halimbawa, requirement ba yung pagpatawag ita ginatawag nga public hearing, no? Public consultation, ay mangutana kita kara sa mga kapitanis, especially kay Kapitan Alex De La Cruz, ang kay punong barangay Anicia Aguilar, ha? Ay si Anicia Aguilar, imaura ro barangay kapitan itpulo. Ang rurayang si Alex De La Cruz, imaura ro Liga President, ang punong barangay at barangay poblasyon.
23: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
24: Kung sa pagbago itsuning, mga katodo, ay requirements bagaro hinun-anon, sa mga pumuyo or sa publiko, no? Or una mismo di karon sa nakabutangon nga Metallica shipyard. For the matter of consulting, nga abi hay aton yun niya bayluhan o atong baguhon, no? Aro suning itabanwang at New Washington, no? Nakibot niya ta sa raya nga pagkatawo, itraya nga bago mga katodo nga, bawal na pala. Aro, kahapon kinpresentar ko rin. Ging partial ko itpagpresentar, nga bawal uta, no? Ay sakop ko it 1,659.57 hectares, nga ginabawal yun, shipyard, dry dock, boat repair, hull cleaning or repair, metal work and or fabrication, welding, sandblasting, fiberglass work. Bawal. Dahil yung mga ginabawal. Ang mga ginaalaw malata ay rin mga fisheries and aquaculture, educational and research activities, navigational, kasi agagyat barko o naroon eh. Hindi man mo pwedeng bawal doon navigational.
23: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
24: No? Navigational or water transport, no? Sustainable tourism program and activities, no? ah, mga katuto, Soraya Gataro mga ginaalaw, no? Agro other activities in compliance with the following. Kaya halimbawa, abi man na sa Fishery Code of the Philippines, sa Revised Municipal Fishery Code, Municipal Tourism Code, Forest Land Use Plan, Comprehensive Land Use Plan. Oh. Ay sa CLUP, una man eh, nagabalikatang eh. No, nga sugod. Rurayang small. Rayang ginatawag naton na banwa. Sugod man, oh, di ba? Rayang ginatawag naton light and medium industrial zone. Kuratong panjimpo 2012 at 2024. No? Pag 25, pag 26, natawo rurayang draft ordinance ang mga katudo. No, nga rayang ginasinter, makaroon ni Engineer Jonathan Salvador. Pero may masunod pa man nga public hearing eh, no? Kung pag-aimbitahan ni Mauray, di ka to na naroon i-explain. Ang ipight kung ano ro kutob may una imaw nga mga ebidensya, mga dokumento nga sarang ipakita sa committee.
23: Kasi,
24: papel sa papel yun, aray. Araw maghahampang ka ra, no? Nga kung katong panyempo, 2012, ay daya malang raang ginabuitan, ang 2024, ay hara ho, ginakilaga pata kami, no? Ang una pa sa comprehensive land use, no? Ang mga katudo, no? Uwa man it may ginghambag di kara sa land verification, nga abi timberland, hindi pwede baway kuratong panjimpo lagi, no? Ang mga katudo, no? Ay kung katong panjimpo lagi siguro ging baway, ay wow taha, nulkot una. Basi ito tahamutang ro, rayang sipyad nga rin ni Jonathan Salvador sa Antique.
23: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
24: Pati-pati manaton ka to. Nag-o-istorya man kami katuanay kat may mga issues pa, no? Nga abo man ka na nga ritong naila, nga i-will kami mao. Ah, nga iya lang manabutangan sa Antique. O, iya lang manabutangan, ho, di kara. Kung kasilinangag, malangman mana ka mo ina.
23: May punto ang bawat komentaryo.
24: Ibantayan nato na, mangutana kita sa Sangguniang Bayan, kung hinuno, no? Mangutana kita kay SB Secretary Mars Regalado kung hinuno, no? Romasunod nga public hearing ay ginahambay base sa king kasugtan kurayang bugan ni Septyembre last week nga sa bugan ni Oktobre kuno sandama patigayon it another public hearing. Kasi wa makasugot tugang kod man ay kuyang manaruging imbitahan eh. Oh. So dapat hay kumpletuhon, no? Aga we hope nga ruging kasugtan hay matuman man sa masunod nga public hearing para tanan ay magkakasugot ang magkaintindihan ay.
23: Todo berrada, berrada.
24: At siyempre, sa bilog, nga maapektuhan, dahil si Salvador ay imbitahan man. No? Sa ako pro dumagit ag Rutambak ay, mga katudo o galing, Dorayang Global ay hindi ta cover. Doroyon nga ron niya dipo, hindi man sa cover, ang kay Salvador lang ang cover.
23: Todo berrada, berrada.
24: Doyon do aton nga nasayuran mga katudo. Asa rayang issues makaron nga ginatalakay naton ina sa may Banwa Karaitan New Washington. Good morning anay kay Mila Ropino Ligaspi ha. Good morning idol. Ag kay nang Rosie Isog nga kapareho kong uwagid it palta sa pagpinamati imo sa Todo Berada. So salamat gid.

0: morning, Anay Gali, ha, sa pamilya Gamboa ay nasa Tabok. Sa akong ihado, kay Tatay Supreme, ha, nga nagapamati man gali. Nagapa-shoutout man. Pero pamilya Idios, pamilya Andrade. Alilipat, kita permi nga ina kita kahapon. Kay Kagawad, Nancy Season. Nga nagabaha rito ro, kuan.
1: Walang mataas, walang mabawa, matay-patay lang sa
0: Mangustin, ha, nga matamis.
1: Tigil mo na yan, huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa dyan, dyan ako bumibili.
0: Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet at Jet Reyes.
1: Nandyan si Idol.
0: Laging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako maduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya sigamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong naglanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo. Makapasabay sa lipunan. May respect na Radyo Todo.

0: Mainit mahi dayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agapanay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakamukat dong mata, nakabangon. Nakabugtaw, nataw at pribilyo nga makita uman dong kanamit kalibutan. Dapat yang angay ag bagayamang nga magpasalamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules. Katapusan nga adlaw. Katapusan nga adlaw sa buwan ni September, pizza 30 kita. Ay naga Oktubre na. Parang kailan lang. Masyadong madasig na ganit mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aso-aso pang nga mga balita sa Guwag, Sugilit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot pantel ko, huwag kamot landline. Kapinuna ka mo sa magayong mga baryo at mga punta't bukid. Basta importante ah. May cellphone, signal, agload ka. Kung may data man or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagayin yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? As in, kasing init, itato niya panyempo makaron. Ag nagabaga-baga pa, punong-puno kita makaron. Pero unahon tayo ni panyempo, pinakuling update dalin sa Weather Bureau Pag-asa, Intertropical Convergence Zone, o magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko nagapekto sa Palawan, bilog nga Visayas ag bilog nga Mindanao. Samtang may weather disturbance sa Gua, Banwat, Pilipinas, may mahinang bagyo. Wapat pangagan ay sa Gua pat Pilipinas sa distansyang kagayo-gayo pa ag nagatipon pat puwersa. 3,315 kilometros este at Central Luzon. Pero may hangin yung dangak, 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagabot, 55 kilometros kada oras. Nagahugag west, southwestward, sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Wapat direktang epekto rayang mahinang bagyo, sa Guatpar, doon nagapekto sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, probinsya at Palawan, nabilin nga Bisaya sa Mindanao, kay Bahanong Aklan. Haydong magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin alin sa dagat Pasipiko or dong Intertropical Convergence Zone. Sa nabilin nga parte Pilipinas, doon nag-apekto mata, localized thunderstorm. Solo sa Pag-asa, bangod ko naman nagabuborong kasarangan na sa mabaskog nga buho si Duan, may posibilidad aro mga pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan.
1: Todo komentaryo.
0: Temperatura sa Metro Manila gabot sa 32.7 degrees Celsius. Mainit dong tiyempo wat yabot do heat index. Yakaton sa Aklan, Kapinya sa Kabisirang Banwat Kalibo, mainit man. Gabot man kita sa 32 degrees Celsius. Samtang dong pinakamababa nga temperatura karon nga gabi 23 degrees Celsius. Wat silak eh. Makaron nga alas 7:43 sa tunga temperatura 26 degrees Celsius. Masilak na. Rohangi nagauyop pa southeast 6 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality ayos-ayos pa man. Fair. Alas 8 as alas 12, masilak aton nga panyimpo. Hindi na, pag-abot alauna, alas 2, may posibilidad it mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: At dahil kagayo, pamandayang Bagyo Banwa, sa guwa ita Philippine Area of Responsibility, padayon pang ginabantayan. Ita pag-asa. Liso kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, istoryahan tara yung request for authority. Request for authority, ita dayang sangka kumpanya. Ronga Polaris Transport and Logistics Incorporated para sa deployment it electric tricycle e-trike ag request for issuance of franchise sa munisipyo Kalibo nga kahapon ginsubmitar dong nasambit nga request Banwa it Polaris Transport ni Mayor Jory Sucro sa aton nga Kalibo sangguniang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ag, iyara makaroon sa komitiba ni SB member Matt Guzman kung Committee on Transportation at Kalibo sangguniang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Masugot ka mo nga raton nga mga tricycle nga nag-exister makaroon sa Kalibo. Bailuhan tat electric tricycle or e-trike ka ginatawag. Era, may nag-request at authority ag nag-request it franchise Banwa or MTOP nga mag-operate sa Banwat Kalibo. Pero matabo sa aton ng mga tricycle operator kung matawat pabor dayang request ita Polaris Transport.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak ka parte, balik kita kore ang final layout. It stall sa tables ita bago nga ranga Kalibo Public Market. Dayang tiga one by one meters nga stalls para sa isdaan ag iba pa nga mga negosyo sa aton nga Kalibo Public Market nga makaroon nakatiwangwang pa rin hindi paghihapon matapos-tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, oy thank you gigali Chairman of the Board, ita MKWD, former Vice Governor aga Congresswoman Billy Caliso Kimpo, ay kahapon nakabatong kita at kopya ko ang nangaranga media kit halin sa MKWD. Agya sa andangaranga media kit, iyaro nga completed ko no, ongoing aga proposed project, ita Metro Kalibo Water District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Agka ginabubasa-basa ko gani, rayo nga ng listahan ko mga proyekto nga ra at MKWD. Hay matsa kanamiton man, may mga natapos agga may mga ongoing, pero aton nga problema, matsa wagi nagabag-o. Ah, doon aton nga quality tubi, nga ginasupply at MKWD, kama naman banwa, doon nga mahina gihapon nga water pressure, sa mga lugar nga nagaproblema pilang dag-o na ang nagtaliwan. Daw matsa, wa pagid it manami nga development despite kurayang mga project kara nga ongoing, kompleto, ag mga proposed project pangara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak ka parte, balikanta Banwaro nga LTO, balikanta si Engineer Marlon Velez ay kahapon pagkatapos kagining kwesto nga kaso kontra kay kagawad nga rat Marianos Tumansya nga inaristo sa sangka entrapment operation una mismo sa compound it LTO Kalibo nakapagpiansay mo mga kasimanwa. Pero naipaldong kaso kahapon sa aton nga piskalya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita New Washington. Dahil nga ginatiyabaw ita Metallica shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. May mga ginabuitan kita yang mga dokumento. Agbasi man sa aton nga pagpanagaw sa Banwa. Ay may request si Engineer Salvador nga ra, address kay Vice Mayor Molot Kimpo, nga ginapaaksyonan doon ang request. Ag nagapangutana kung ano nung estado. Ha? It request ni Metallica Shipbuilding Services. Ang Metallica Ship Breaking Yard sa aton nga New Washington Sangguniang Bayan. Nga hamat hindi maisuhan it business ag mayor's permit. Doon nasambit banwa nga shipyard ni Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay may mga ginaklaim si Salvador. Ha? Nga mga 2012 or 2013 nga mga CLUP. Pero banwa, doon nasambit nga CLUP, nga ginbasihan ko no, ko previous issuance, ita permit ni Salvador, wa gali ra maprobahe, itsang guni ang panalawigan. Binalik itsang guni ang panalawigan dahil nga, ginauso irong mapa, wa it na submit nga mapa, that's why nga ibinalik dong nasambit nga ordinansa.
1: Walang inaatrasan.

0: pagdayang lot 1 das bidas 3 forest land man nga may kagaparon nga 4,132 square meters ra nga land area. Ti papaano ra? Ha? Papaano ra deklarado ri kara base sa mapa nga forest land, timberland?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dayang ginasugid nga rang malicious attempt ni Engineer Salvador nga i-reclassify rong sangka agricultural land encroaching sa sangka protected mangrove forest land.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdayang property may portion kara nga may pending pangkaso banwa sa Korte Suprema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Actually, may agrarian case nga pending final adjudication before the Supreme Court as of May 2025 pa.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Kung tambangon, dapat hindi matabing dong estado in the summit nga property. Di pa paano rin Gina Salvador?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay may protesta sa ako niya pag-intindi ha. May complaint niya gin-file kontra kay Engineer Jonathan Salvador. May protest at complaint niya gin-file versus Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa kabilugan banwa, kuhaton niya pag ililiba dayang makontrobersyal nga rang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, 54 minutos nagtaliwan sa oras nga, alas 7.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan-hawanan tali minsago din magpila hindi na. Good morning anay kay Ma'am Gima Tolentino. Kay nung Jex Okati Terrazona. Kay na pa nakatabid katon. Sa Olbuswang, Ma'am Maribel C. Chanko Ramos, good morning man. Mainit nga morning, Kumari, Ante, Kagawad. O God bless you always man, Nancy Soto Season. O nasa Tambak, aga kay Kap Uno. Kay Bongsonyo nasa Marikina City, Skyler Chan. Good morning sa Singapore. May nga gahon man, Kagawad Michael Solina. Sa Laging Banwa West, sa Numansya. Kay Jojo Hopanda sa Tinigaw. Edwin Maming Martin, konsehal. Good morning, Gid. Una sa manok-manok sa isla ita Boracay.
1: Todo, komentaryo.
0: God bless you man, Madam Rosie Isog. Una sa City of Andagaw. Madam Blinda Taay, good morning man. Iyo man kami sa LA, present. Tanaw, ay ta, todo komentaryo. Ano ra? Tigpay guman tigpo guman no September, October gon. Pero botata gihapon dong prosecution ni BP Sara. Wa pa mabuhay pa ron. Rowilim Yaba sumil indi danyo. Kay Van Gotladera, good morning kid. Sakto ba? Van Gotladera. Junelin Vega una sa naman siya, good morning. Di pwede bailuhan do tricycle una, abong makig, tagang gasolinahan. Adipindi sa local government unit, ha? Nakadipindi sa limat local government unit. Pero William Yaba, hindi danyo. Good morning, Ed. Bunyong Inday. Aga, belated happy birthday lang. Makarayang nanda, napanuhan una rong picture sa LTO. Ay, git obragang accomplishment, ha? Si Kagawad nga na, may nagreklamo abi.

0: na tagreklamo karon, wa manit entrapment operation. Galing may nagreklamo, Rowilim Yaba Indidanyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Madam Dilly Albert, good morning, Gid. Una sa Oxnard, California. Kay Nick Fernando Francisco ba? Kabuhay ka man na kababatsyag, Nick Fernando Francisco. Good morning, Gid. Sa mga taga Kamansisor, una sa Banuat naman siya. Kay Joel Villanueva Dasoy. Good morning ko no sa RJ Cobb Itery sa Solido Nabas. Ag shout out sa Gakaon sa Lugawan dyan kay Boss Boboy Samson. Aling kay Joel Villanueva Dasoy Arlene Maya Bersuela. Good morning Gid. Madam Charlene Mandin Aguilos. Good morning, Gid. Madam Charlene, Don Pobre, bugtaw ang espiritu sa imong programa, Tudujet. Good morning lang kay Tres Hermanos sa kay paring Bogs Machas Sabatan. From Don Pobre, shout out sa Team New Washington. Good morning, Gid, kay Dang Franco. Una sa New Washington, ag sa LJ New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita ya sa pihak kalinya. Dali lang. Kay Kagawad Jurilin Gonzales. Good morning, Gid. Ag sa mga staff, itato niya sangguni ang panlalawigan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aguna man kay Kagawad Agosto Rasgo Itkaano. Kagawad Tubigili.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Tom Prado na sa Burwanga. Good morning, Gid. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Una sa istansya. Tres Hermanos, good morning, Gid. Happy pamati lang kay Dr. Jones. O nasa Mabilo sa Banwait, New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:59 Banwa. Oras naton sa Pilipinas. Now, balikan tarong Metallica shipyard ni Jonathan Salvador. Good morning gali kay Kapitan JC Morales ita Libas Banga. Eksakto ba kap? Imo gid man nga account da kap JC Morales aga Liga President ita Liga ng mga Barangay Banga. Ex official member kwaton nga Banga sanggod ang bayan. Kay Lota Cretencio, good morning, Gid. Pidoy, takbong, pogi. Good morning, kay Rijan Prado. Mayad man niya pagpamati. Now, balik kita sa Metallica Shipyard ni Salvador. Good morning man kay nung Bini Lacerna. Kay Ma'am Fe. Wala sa Naluok. Kay nung Liland, kay Antininya Laurente sa Mabini. Ampod. Attorney Hinji Reyes, good morning, Gid. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan, thank you, Gid, Pastor. Aga kay Teacher Sherry Herbacio Lozada Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk. Giniga pa mati, makaroon kayo ng Teddy Villaruel. Una sa Bliss Site. Bliss mo ba imoron or Santo Nyo Village na nung Teddy? Oh, good morning, Gid. Kay Mr. Randy Anthony Ribaldo. May reschedule gali ha kung distribution ita ayuda para sa mga estudyante ng mga PWDs. Karon lang galing ha, rong schedule. Kay MKWD Chairman of the Board, Mambili Kaliso Kimpo, nga naga-monitor man katon. Kay SP Boy Kimpo. Attorney Hipte, good morning GM. Ita Clan Electric Cooperative. Kay Judge New Body Marin. Nga naga-monitor man. Good morning, Gid. Attorney Judge New Body Marin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.